0: find in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
1: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na hinulugang taktak.
0: Described playfully in its song, it was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
4: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
3: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
4: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
3: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
5: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
6: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
5: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
7: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
8: Pati bamboo?
5: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby. Pati mga may kapansanan, nakakahabi.
9: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, nakumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
10: Nung natutunan ko po yung paggawa.
11: Sino nagturo sa?
10: Nag-training po kami sa DOST.
11: Sa DOST rin.
5: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
12: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
13: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
8: Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Mga newsmakers sa mundo ng sports. Interview sa mga trending na atleta. Info sa mga larong bumibida. Inaabangang resulta, bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna. Headline Sports. Samahan si Judith Karingal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. Para sa mga sariwang detalye, tutok na sa Headline Sports. Headline Sports. Dito sa Sports Radio 918.

0: Good morning, it's 8:08. Ito po ang ating headline sports dito lamang sa Sports Radio 918. Kami po ay nasa AM band. Okay, Judith Karingal, ang inyong makakasama pa rin hanggang alas 10 ng umaga. Kasama ko si Susane Barameda. Okay, one-on-one kami ni Susane. Okay, ang ating master control tech natin, future engineer to, di ba? One-on-one, masama na naman ang panahon at syempre, alam po natin mahirap pumasok sa ating mga opisina. Kaya for the meantime, samahan nyo kaming dalawa. Of course, Malolos Transmitter, nandiyan din po kasama natin sa ating parating servisyo na binibigay dito sa Sports Radio. Bukod sa 918 kHz sa ating AM band, kami din po ay nasa PBS receiver. So pwede nyo kaming pakinggan dyan. Just look for our Sports Radio logo. Pwede kayo mag-download sa Google App at saka sa App Store. And then of course, Sports Radio 918 live stream. Okay, dyan po kami napapanood. Sinishare ng ating Sports Radio 918 ang ating programa. Sa mga balita, meron na rin kaming website sa pamagitan po ng ating Radyo Pilipinas. May sports yan. Kami po ang mga contributors doon at saka meron din kaming YouTube and of course sa ating Twitter or X mapapakinggan o mapapanood nyo at matutunghayan ang aming mga storya na ibinabahagi. Today is a Friday, August 28 na 2026. 22 days to go na lamang at Asian Games na sa Aichi, Nagoya, Japan. Isama na rin po yung Tokyo dahil may ilan na mga sports na doon magaganap. At ang Pilipinas nga, we are sending 449 athletes competing in 38 of the 43 sports at the Games. Okay, sa ating mga headlines sa umaga na ito, Alex Iyala po ang kumuha ng 17th seeding dyan nga sa US Open at ito na yung kanyang highest ever by a Filipino netter. Okay, yung 17th, tung isang araw akala natin mag-18th, pero ngayon 17th because of a withdrawal. So, bukod dyan, di pa natin alam yung mga kalaban ni Alex dahil ongoing pa yung qualifying. Isang qualifier ang kanyang makakaharap. So, I think that's a good news. Ano? Hindi kaagad yung malalaki na mga pangalan. And then, for today, Alex is competing in US Open Fan Week na kung saan exhibition match against one of her best friends na si Iva Jovic. Maya-maya po, apat daw ang laban eh, and first game pa lang or first match pa lang today. Samantala, sa larangan ng poll vote, ito, good news dahil si EJ Ubiena ay tumalon ng 5.90 meters for the second time this year or this season. Ang ating kababayan ay nakapagtala ng 5.90 meters at yan ay sa Diamond League sa Zurich, Switzerland. Wala man siya sa podium dahil tumapos lang siya na pangtabla o ka-share ng fourth place. Pero yung kanyang 5.90 meters ay sapat na para makakuha ng slot sa 2027 World Championships in Athletics. Tsaka magandang senyales siya na he's getting there sa kanyang old form, winning form, malaking boost sa kanyang tangka na pagdepensa sa pole vault title ng magaganap na Asian Games sa Japan. Samantala, ito sa larangan ng baseball, Philippine Women's Baseball. Naku eh, matapos yung dalawang sunod-sunod na panalo, ito, natalo sila sa Chinese Taipei. Okay, sandali, Venezuela. Okay, Venezuela at 2-8. Tapos, natalo din tayo sa Chinese Taipei. Kaya naman, hindi na tayo naka-qualify doon po sa World Cup final stage. Kasi we finished 4th. Okay, in this competition, the first stage of the World Cup in Tainan, Chinese Taipei, pang-apat tayo behind, syempre, Japan, Venezuela, and Chinese Taipei. Sayang, ano, kung nag-top 3 tayo, pasok tayo sa World Cup finale next year in the US. Pero napakalaking pagtala sa kasaysayan yung ginawa ng women's team natin. Kasalukuyang nasa biyahe sila eh. I try to get in touch with them. Pero sabi nga po ni President Mike, eh, nasa biyahe siya. Sabi ko kung pwede ay siya yung ating makaugnay later para mapag-usapan talaga yung naganap na napakagandang panalo ng ating Philippine team over Cuba, world number 7, and of course, laban po sa world number 15 na Great Britain. The Philippines is ranked only number 21, the lowest in the rankings, but made their presence felt itong mga Filipina batters. Samantala, billiard updates tayo. Sina Carlo Biado, AJ Manas, Roberto Gomez, at sino? Jeff Roda. Pumasok na sa last 64 ng ginaganap na US Open Pool Championship sa Texas. Okay, pero yung walo pa ng mga Filipino, buhay pa naman yung chance nila na makapasok din. Kaya lang nasa loser's bracket. They need at least one, the others two at least wins to join Biado, Manas, Gomez, and Roda doon sa stage 2 or the knockout stage. Samantala, sa larangan ng cycling, okay, mag 7-Eleven muna tayo. 7-Eleven, Road Bike Philippines, kompirmado, naimbitado at lalahok dito po sa paparating na Tour de Langkawi. Yung Le Tour de Langkawi ang pinakamalaki, para sa akin pinakamalaki at pinaka-organized na karera sa Asia, being hosted by Malaysia. Tayo ay muling sasali and this will mark the sixth time for 7-Eleven to be in that race. This is a two Pro Series race, okay, with World Tour teams and Pro Tour teams. Samantala, balikan natin ang US Open. Lumabas na yung draw. Okay, ang tennis updates pa rin natin. Yung draw ng women, si Iga Swiatek, nandoon po sa side kasama si Rybakina, si Osaka at si Madison Keys. Samantalang sa men's side, US Open draw for the men's, Alcaraz and Djokovic in same half of the US Open draw. Defending champion dyan si Alcaraz eh. Pero si Djokovic, many times champion. And still Djokovic trying to win his 25th Grand Slam crown or title. Samantalang US Open pa rin, Mensik at Mokhofa ang tinanghal na kampyon ng US Open Mixed Doubles title. Meaning, sino tinalo nila kahapon? Bigla na nawala sa ano eh. Tinalo nila kahapon, mamaya i-review ko yung aking mga notes. Samantalang sa larangan ng cycling, yes, sa ginaganap na Vuelta a España. Okay, Vuelta a España ay... Ang Vuelta a España natin ay sina Pogacar ang muling nanalo ng stage, and this is stage number 6. Ang kanyang tinalo, matinding laban bago makuha ni Pogacar yung stage number 6 victory, si Enric Mas ang nagbigay sa kanya na mahirap na laban. So, but still, Pogacar won his third out of 3 of 6 stages kalahati ng karera na kay Pogacar. Di ba napapagod yan? Di ba nagsasawa sa panalo? Anyway, Vuelta a España, the last Grand Tour for the season. Okay, ang lahat ng iyan ay aming ikukwento at ibabalita namin sa inyo. Stand by tayo. I'm just checking kung available yung ating PABA top official Mike Asuncion as president. Matapos nga po itong successful debut of our Philippine Women's Baseball Team dyan sa WBSC Women's World Cup in Thailand. Okay, so magta-time out muna tayo dito lamang sa ating programa. Tapos maya-maya, dire-diretso po tayo at ating ibabahagi sa inyo ang detalye ng mga balita.
1: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
2: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
1: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
2: from 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
1: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
7: The public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sports Radio 918 AM.
8: Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
0: Okay, and we're back dito pa rin po sa ating Headline Sports sa Sports Radio 918. Today is a Friday. Thank God it's Friday. Maulan pa rin, kaya mag-ingat po tayo ha. Puntahan natin ang huling balita kay Alex Iala. Ang ating tennis sensation, ang world number 18, grabbed the number 17 seeding in the US Open 2026 in New York. Kasi nga po may nag-withdraw kaya tumaas yung kanyang seeding. At ito ang pinakamataas na seeding na meron o nakuha, natamo ng isang Filipino tennis player sa Grand Slam. Okay, yung pagiging number 17 seed. At ito rin ang ikalawa lang pagkakataon para kay Alex Iala na makapasok sa major competition na seeded player, di ba? The last time sa Wimby, seeded din siya, no? Tapos dito, seeded na rin siya. Talaga namang flourishing ang career ni Alex Iala. Siya ay nandun sa quarter 3 of the draw. If and when na si Alex Iala ay manalo, I mean, because of that high seeding, hindi pa niya alam kung sino makakalaban sa first round kasi hindi pa natatapos yung qualifying tournament. Ano? So, one from the qualifying tournament will be the opponent of Alex Iala. Kaya hintayin natin by Saturday or at least Sunday morning ay alam na natin ang kalaban ni Alex Iala. Si Alex ay kasama doon sa quarter 3 of the draw nga po na kung saan ang pinaka-highest seeded doon ay ang 4th seed na si Coco Gauff ng Amerika. Naku, si Coco Gauff na, di ba, nag-champion yun sa Cincinnati ba yung katatapos lang? Not Cincinnati, the previous one. Yeah, I think so. Okay, yung pinakahuli. And then, if and when makalusot si Alex dun sa qualifier na makakalaban niya sa first round, round of 128, ang kanyang makakaharap sa second round of 64, ay si Oleksandra Olenikova o kaya naman si Reese Brantmeyer, okay, sa second round. And probably sa third, either si Iva Jovic, Magda Fritsch, or Magda Linette. Kasi maraming pare-pareha yan eh. Yun ang mga hinuhulaan na makapasok doon sa third round. So still katulad ng ng iba pang mga tournament, palagi tough and I think tougher this time around na she's a seeded player, pwede na sa unang round ay talagang magaan lang pero pagdating na sa mga susunod definitely the best ang nandoon na. Okay. So Olenikova, then Iva Jovic malamang, then Coco Gauff malamang sa fourth round. If and when na magtuloy-tuloy, maka-upset siya. Kung siya makakarating sa quarterfinals, probably Mira Andreeva. Okay? If and when na nasa semifinals, pwedeng si Iga Swiatek. And then if and when sa finals, syempre yung world number one na si Aryna Sabalenka. And by the way, Aryna Sabalenka's world number one ranking is kumbaga at stake. And in this US Open, big kumbaga malaki ang chance na talagang mawala sa kanya yung ranking, world number one ranking, if and when hindi siya mag-proceed to the rounds, especially the final round of this major Grand Slam. Okay, tingnan natin kung ongoing na ba yung mga laban ngayon ng exhibition dito sa Amerika. Lalabas kaya yun sa ano, doon sa ano natin, tingnan natin na IALA scores, kasi hindi naman yun na hindi naman kasi yun na regular event ng US Open, kaya pag sinabi mong IALA scores, wala pa sa US Open. Yung mix talagang regular event yan, pero yung exhibition hindi yan. Kaya malamang wala pa yan. Okay, so US Open, wala pa. Blanco pa nakalagay sa kanya. But within today, definitely malalaman natin. That's, sabi daw, sold out daw eh, yung ticket for that IALA Ivajovic exhibition match. Siyempre, sa dinami-dami ng Pilipino dyan sa Amerika, talagang dudumog sila at susugod sila dun sa stadium kung saan nga po nilalaro itong US Open. So, abangan nyo dito sa Sports Radio kapag natapos na yung match. Definitely, bibigay namin sa inyo ang latest. Samantala, okay, so si EJ Obiena, kanina ang ganda ng video ni EJ doon sa kanyang official post, 'di ba? Sa kanyang EJ Obiena post. Okay, yung kanyang pagtalon at pag-clear sa 5.90 meters at yan ay sa Diamond League dito nga yan sa Zurich. Okay. So Zurich ang huling stage nitong Diamond League. Okay. So nandiyan at naka-clear siya ng 5.90 meters. Gusto kong tingnan yung kanya mismong, sandali lang ha, tingnan natin yung mismong talon nitong si Ale, nitong si EJ Obiena. Okay, dito sa kanyang pagsali. Natutuwa tayo na parating andiyan na si EJ. Nakikipagsabayan na ulit siya kina Mondo Duplantis and the rest. Okay, so EJ Obiena finished 4th at 5.90 meters. This is his second 5.9 meters this year. Okay? At yan ay kanyang naitala sa pamagitan ng he started at 5.50 meters. Good jump. Okay, cleared in his very first attempt. Then tumaas siya sa 5.65 meters. Still a good jump for EJ Obiena. And then, sumunod na nag-attempt siya, 5.80 meters. Kamuntik na siya. First two attempts, failed. Okay, sa 5.80 meters. He succeeded in third attempt. At he succeeded in third attempt, 5.80. Okay, and then, pagdating ng 5.90, first attempt niya, okay, na ano niya, na-clear niya. And then, after 5.90, he proceeded to the height of the bar at 6 meters na and 3 attempts ano failed for EJ Obiena. So doon na natapos ang kanyang campaign with that 5.90. Actually, katabla niya si Christopher Nielsen ng Amerika in 4th place, but si Nielsen kasi he had only 1 attempt sa 5.80, where EJ had 3 attempts, di ba? Kaya automatic siya yung ano, siya yung 4th placer. Although pareho yung kanilang 5.9 na ano na sabihin natin na effort, but via countback eh lumalagay lang na pang-5th si EJ. 6.25 meters ang nakuha ng ating World Olympic champion na si Armand Duplantis ng Sweden, okay? 565, 590, and then 610. Hindi siya nag-attempt sa 6 meter flat eh. Nag 610 na kaagad, tapos nag 615, nag 620, and nagpass siya sa 620, kaagad na nag-proceed 625 para to conserve the energy, and he made it in just 1 attempt. Nag-try ng 6.32, puros failed attempt. Samantalang nag second at 6.20 ay si Corrales. Okay, si Corrales ang nag 6.20. Galing naman ito, dati tinatalo lagi ito ni EJ. Emmanuel Corrales ng Greece. Okay, 5.50, 5.80, 5.90, 6, 6.10, and then 6.20. Okay, first attempt. So yun ang kanyang winning jump for the silver. Tapos 6 meter flat, si Sondre o Sonder Guttormsen ng Norway, okay, ang nag-third. Tapos yun na nga, USA's Nielsen, Philippines Obiena ang nag 5.90. Nandiyan din sina Bradford, Kendricks, Marshall, Lavillenie, Thierry, 10 na mga piling-pilipo ng mga atleta ang lumahok dito. But good that EJ Obiena is there at least in 5.90, the second 5.90 for this year. And that qualified him. Automatic qualification para sa magaganap na 2027 World Championships. Diba? This year, nag-cramming siya how to make it to the World Championships. But this time around, aga pa, no? Qualified na kaagad because he hit that 5.90. Probably 5.80, 5.85 ang mga qualifying standard niyan for the World Championships. But he hit 5.90 sa isang competition na simula na ng qualifying period for the World Championships 2027. And he is in now, diba? At bukod dyan, malaking boost yan sa kanyang kampanya para sa Asian Games. Habang papalapit yung Asian Games, pataas ang pataas yung jump ni EJ. Nagiging consistent na siya sa 5.8 and of course now 5.90. Eh diba, andun na malaking chance na talaga madepensa yung corona come the Asian Games in Japan. Though, nandiyan yung Thailand na nagbigay sa kanya napakagandang laban last year. Nandiyan din yung Chinese. And who knows, baka may surprise Paul Volter, diba? Within the region, within the continent come the games. Kaya hindi nagpapabaya si EJ Obiena. Okay, it's 8:29. Ito pa rin po ang Headline Sports. Babalik po tayo. Makaraan ng ilang paalala.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
10: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
9: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
11: Dito kaya parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
12: Ay, aircon ba ako?
11: Ay, Nay! Bakit ang taas ang kuryente natin? Kasalita pala itong rep natin.
12: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo akong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
11: Kaya next time, para hindi ka kausapin ang ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
7: Sports Radio 918 AM.
13: PSC Hour.
14: PSC Hour.
15: Ipapatigim sa inyo ang modern taste sa larangan ng palakasan. I-discuss ang mga libreng seminars at iba pang services, duties at expanding programs ng Philippine Sports Commission para sa mga aspiring atletang Pinoy.
13: PSC Hour.
15: Iha-highlight ang mga exciting sporting preparations. Hear it straight from the Philippine Sports Commission.
13: PSC Hour.
15: Shaping a healthy and competitive environment sa larangan ng sports.
13: PSC Hour.
15: Kaya gwardyahan na ang oras para hindi magmintis. Alauna hanggang alas dos ng hapon with Judith Caringal. Every Friday yan.
13: PSC Hour.
15: Sa Sports Radio 918.

0: Okay, so it's 8:33 in the morning. Yes, Philippine Sports Commission are mamaya po magkakasama tayo. Panauhin natin maya-maya lamang sina Coach Allen Diaz at si Rose G. Ramos mula po sa Sport and Weightlifting. Usapang Asian Games tayo. Ang nagiging paghahanda ni na Rose G. and the rest of our Philippine weightlifting team. Yan po ang ibabahagi sa ating lingguhang Philippine Sports Commission are dito lamang sa Sports Radio 918. Samantala, inihintay ko kasi yung sagot ng taga-baseball. Mukhang hindi sumagot ulit yung baseball. Nasa biyahe na ba talaga sila? Pati ba ang top official natin ay nasa biyahe? Well, gusto lang naman nating malaman ang kanilang reaksyon dito nga po sa napakagandang performance ng ating Philippine team. Kaya lang ay hindi natin na ituloy-tuloy. Ano? Umasa sana tayo na kahit isa doon sa huling dalawang laban ng Pilipinas ay sabihin natin, maisalba o kaya maipanalo ng ating mga girls, pero hindi po nangyari. Okay, kinapos tayo doon sa ating performance. Binubuksan ko yung ating website, WBSC, okay, Women Baseball, okay, World Cup. Yan yung competition ako. Okay. Okay, sandali lang ha. Mahirap maghanap ng mga resulta dito eh. Sige, babalikan natin yan, yung mga resulta na yan.
1: Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
2: Namiss mong panoorin ang favorite mong sport?
3: Worry no more!
2: Recap tayo
3: dito sa post-game.
2: Walang mintis!
3: At may kasama pang update! Post-game sa Radyo Pilipinas 2.

0: Okay, so kahapon nga, papunta sa huling araw ng competition, ang Philippine Women's Baseball Team ay tunay naman pong, kumbaga, napakataas ang energy because of that back-to-back wins over world number 7, Cuba, and likewise world number 15, nakuponan ng Great Britain. So, ang nakaharap kahapon, world number 5, Venezuela, and world number 6 na Chinese Taipei. Nauna yung Taipei. Ang Taipei na host, di ba? Tayo ay katabla sa second place going into that final day. But, itong Chinese Taipei held off the Philippines para sa kanilang ikalawa lang na panalo that first game nila kahapon, ano. So ano nangyari? Taipei broke the game open with a 5-run first inning. Kaagad na pinulbos nila ang Pilipinas sa unang inning pa lang and never let the Philippines recover. Ayun, hindi na hinayaan ng Taipei na makarecover pa ang Philippines para nga sa 8-2 na panalo doon sa group stage dito nga sa Women's Baseball World Cup sa Tainan. And then, ang Pilipinas nakasagot lang ng dalawang runs, okay, sa fifth. Two late runs sa fifth inning. Pero ang Chinese Taipei na talaga in control. And of course, this is just a 5-inning match. Okay, wala na kasi. Nag-iba sila ng ruling because of the bad weather na natatamasa din ng Taiwan. So, panalo sila. Okay, at ang Pilipinas that time, laglag sila sa 2-2. Okay, and then, yung huling laban ng Pilipinas ay sa koponan ng Venezuela. Ayun na. After na matalo tayo doon, syempre, ang Venezuela, na alam natin, basta yung Venezuela ay super galing din, kaya tinalo tayo at yun na ang nagpatapos sa kampanya ng Pilipinas. Okay, yung pagkatalo natin sa Venezuela na yan. At sa standings, okay, sa standings ay ang Pilipinas po ay pumang-apat lang. Etap 3 lang ang kukuhanin. Doon sa pagkatalo natin sa Venezuela, shout out. Hindi tayo nakaisa, no? Okay, katulad ng inaasahan, maaga ang umpisa ng Venezuela. They struck early and kept pouring it on the women's team of the Philippines. 10-0, a fast start, steady pressure, and clean pitching from Abril Yusmeli of Venezuela. Ha? Amaro Rojas, ang napakahaba ng pangalan. Ano? Abril Yusmeli Amaro Rojas, usually sa mga bansang ganyan, apat, tatlo ang mga pangalan. She made the difference as Venezuela controlled the game from the first inning onward. Okay, so yun. Wala eh. Kapos para sa Pilipinas yung kampanya. Sino ba nag-pitch para sa atin? Venezuela grabbed the lead in the opening inning when Gabriela Paula Garcia Carbajal was hit by a pitch moving into scoring position. Ayun. The Philippines produced only a brief spark in the bottom half as Veronica Velasco singled to right field but Amaro Rojas quickly settled in and kept the pressure off the scored guard. Ayun, magaling yung kanilang pitcher na yun. Okay, so ayan. So, complete demolition, ika nga, ang kanilang naipa-tamo sa Pilipinas. Ang Pilipinas, nag-debut lang dito sa competition na ito. Marian Christine Bautista ang ating pitcher and she took the loss, okay? Kasi yung pitcher, yun ang sinasabi, losing pitcher, okay? Minsan nalilito lang ako, paano kung mas marami itong nag-pitch na inning itong isa, tapos isa lang, halos sub, saan ibibigay yun? Diba dapat dun pa rin sa pinakamarami? So, losing pitcher, kaya sabi na, took the loss o grab the loss, diba? So, Maria Christine Bautista took the loss for the Philippines. After being tagged for the early damage in the bullpen, could not stop the surge of De La Cruz, Lim, Mary Nicolas Padasas, Mary Ann Ramos. Ayan. Si Mary Ann Ramos yung nang na-interview natin dito once, ano. Gusto ko nga sana silang makausap ulit. So lahat sila nagpalitan ha sa pitching. De La Cruz, Lim, Padasas, and Ramos. Okay. So that's it. So the Philippines finishing fourth but still proud campaign para sa Pilipinas kasi nga po, kanunahan pagkakataon tayong lumahok sa World Cup pero nakapagtala ka agad ng panalo at hindi lang isang panalo, di ba? Dalawang panalo pa. Hindi lang din basta panalo. Over world number 7, Cuba and world number 15 na Great Britain. Considering tayo yung lowest rank, wild card lang tayo dito, sinama lang tayo dito para makompleto yung mga kasali na koponan, 'di ba? At kamuntik pa tayo na nakapasok doon sa final stage of the World Cup, the highest level of competition. Ito yung World Championship ng women's baseball, 'di ba? Ngayon kasi mga tawag na World Cup, kita mo sa FIBA, FIBA World Cup na rin, hindi na FIBA World Championship. So, imagine andun ang Pilipinas, 'di ba? Nakikipag-agawan ng pwesto and almost made it. Parang katulad na rin ng nangyayari sa sa softball, but we're used to having or seeing the women's softball team, the Blue Girls, 'di ba, in the World Cup. Pero ito minsan pa lang, ngayon pa lang. Tapos, gumawa pa ng mga upset wins. But they eventually finished fourth. So, I'm sure, mas malakas na Philippine women's baseball team ang ating makikita in the coming years, di ba? Sabi ko, sana kasali sila sa Asian Games. Pero sabi nila, lalaki lang yan kasali sa Asian Games eh. Diba, with this performance, pang Asian Games, yung performance nito ng ating Filipino women's baseball team. Okay, so congratulations. Wala pa rin akong confirmation, okay, para mula sa PABA. So baka negative yung PABA. Anyway, kung wala man si PABA, we'll be having a replay of our interview with a very interesting one, yung sa equestria natin, kay Camila Curto. Marami akong natutunan sa sport ng equestrian at syempre mas naiintindihan ko pa yung pagsali ng ating Pilipinas and of course yung sacrifices and especially sa logistic part and definitely sa gastos, okay, ng mga kasali, di ba, sa laki ng delegation, ika nga, for one rider, one equestrian to be able to compete in games like this one in Japan, na as of time, naka-quarantine na yung mga kabayo sa Aachen, saan bang Aachen, Germany, di ba, before going to Japan. Okay, so sige, isa ulit time out tayo tapos puntahan natin yung iba pang mga balita in a while.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang simptomas pa lang katulang ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapago o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: Araw si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
4: Maging panatag Pilipinas.
1: Sports Radio 918 AM.
0: Let's go to billiards. Ang ginaganap na US Open po Championships sa Texas, isa rin po sa pinakamalaki na competition. Parang halos World Championship. Kasi itong US Open po Championship ay isang prestigious competition and today's edition actually is the 49th edition. Napakaraming champion na dito. And isa pa rin sa mga champion na ngayon kasali ay si Carlo Biado. And so far, so good. Carlo Biado, binitbit niya po yung apat pa o tatlo pa na mga Pilipino. Pinangunahan niya sa pagpasok doon sa last 24 o top 64. Last 24 na kagad. Top 64 pa lang kasi nanggaling pa lang tayo sa stage 1 ang qualification o kung saan may 3, at least 3 matches kasi 3 rounds, I mean, kasi para makarating doon. Pero kung natalo ka doon, lalaglag ka sa loser's bracket. Kasi kung nanalo ka ng tatlong sunod-sunod na beses, definitely pasok ka na sa next round, the knockout stage or the top 64 stage. So ang mga kasama ni Biado ay sina AJ Manas, okay, si Jeff Roda at si Roberto Gomez. Okay, silang tatlo ang nakapasok doon sa next round. Huling tinalo ni Biado si Lu Hu Chan, okay, ng China. It was a come from behind victory. Natatalo si Biado 4-8 na para sa Chinese, pero limang sunod-sunod na rock victories ang kanyang itinala. Siyempre, siya yung world 9 ball champion eh. Pinakita ni Biado ang pagiging world champion para habulin si Lu Hu Chan. At nag 8-8, heel-heel, at nakuha ni Biado. Hindi niya na binitawan pa yung momentum for a 9-8 victory at pasok nga sa top 64. AJ Manas naman, muling tinalo si Jason Shaw ng Great Britain, 9-4. Si Jeff Roda, nanalo laban kay Fraser Patrick, okay, taga Great Britain din at 9-2. Tapos Roberto Gomez over Dominic Yashov of Poland at 9-4. Kaya yun ang ikatlo nilang sunod-sunod na panalo. Pasok na sila sa top 64. Yung mga nasa loser's bracket, katulad ni Michael Feliciano, Marvin Assis, Harry Vergara, okay, Roland Garcia, Bernie Regalario, Livan Corteza, at Jeff De Luna. So yan pa, walo pa ang nandoon sa loser's bracket. May chance pa na maka join kina Biado and the rest para sa syempre pag-asa na muling manalo ang Pilipino dito sa napakalaking competition sa billiards. This is the US Open Pool Championships. Okay, so it's 8:48. Puntahan natin yung cycling. Kahapon kasi kakwentuhan ko itong mga taga 7-Eleven Road Bike Philippines. Okay, si Director Rick Rodriguez kasi may nakaschedule tayong interview supposedly kay Mervin Corpus ba? Ininsyan ako, hindi sumipot si Mervin Corpus na nag-birthday pa naman ng isang araw. Maayos yung aming usapan na meron kaming recording kahapon, alas 3 ng hapon. Pero hinintay natin, wala eh. Walang nag-join doon sa link eh. Siguro nag-bike sa labas o kaya naman napagod dahil nag-celebrate the other day, dahil birthday niya, o kaya na-busy kasi this coming weekend meron siyang pakarera dun sa kanyang probinsya sa Pangasinan bilang celebration ng kanyang birthday. So, ganun si Mervin Corpus. Hindi siya dumalo sa ating usapan kahapon. Okay, so tingnan natin kung gusto ko sana makakawentuhan ng taga 7-Eleven Road Bike Philippines kasi katulad nga ng napag-alaman natin through Director Rick Rodriguez, ang 7-Eleven kasali po sila sa okay, sa Le Tour de Langkawi. Okay. Yang Le Tour de Langkawi na ito, pakita natin na sina Antoine Yubi ang magiging miyembro ng team. Siya yung mangunguna. Sinong hindi nakakakilala dito sa foreign reinforcement ng koponan? Isang Frenchman, isang dating World Tour rider. Siya yung hindi ko sigurado kung si Remco Evenepoel yung kanyang sinuportahan nung under-23 pa siya. The time na he finished second sa isang one-day race, kung yan ba ay hindi naman Lidge Bastogne Lidge eh. Isa sa mga monuments, okay. So si Antoine Yubi na pagdating dito sa Pilipinas ay nanguna sa 7-Eleven for that successful campaign sa Tour of Luzon, for the team, a championship, for the King of the Mountain Trophy, for being second placer or runner-up, and then behind Nikita, and then ano pa, maraming award yan eh. And then bukod kay Yubi, ay nandiyan si Ronnie Lankita, okay, yung atin namang KOM second placer ba? Siya yung second placer kay Yubi dahil si Yubi din naman ang KOM champion ng Tour of Luzon. So, sila yung bubuo sa team. Plus, of course, ito rin si Mervin Corpus. Tataka ako, hindi ko pala natanong. Asan na si Junel Carcueva, yung mahusay natin na climber, ano? Bakit wala dito sa Koponan? Baka masobrahan sa mga climbers na miyembro yung team. Kasi Yubi, si Kita, nakaka-climb yan. Si Mervin, mahina sa climb si Mervin Corpus, ano? And then, gusto ko rin sana yung isa pa na, ang alam ko halos sigurado na rin sa team, si JP Olarte. Okay. JP Olarte from Go for Gold. Okay. Mukhang isa rin sa aktibo ngayon para sa 7-Eleven Road Bike Philippines. So, gusto ko silang makamusta. Dahil matagal-tagal na rin, ha, na wala tayong kamustahan patungkol sa road cycling. And this is professional road cycling. Alam nyo ba, yung Letor de Langkawi ay pinakamataas na level ng competition dito sa Asia. Para nga sa akin, simula nung nakita ko yung Letor de Langkawi, ito yung Tour de France ng Asia in terms of organization, in terms of talagang size of the race, di ba? The big teams, di ba? Big names. Karamihan sa mga nanalo dito sa ano, sa Letor de Langkawi, para naging practice race nila ito before they took the leadership dun sa kanilang mga koponan na pang world tour doon sa Tour de France, Giro, o kaya naman Vuelta a España. Maraming dito po nagmula. Kahit nga si, I think, who is that sikat na ano, na sprinter na nandito rin at nakakompete sa

0: makihilera ka doon sa kalye kasama itong mga sikat na mga riders ng Europe, ika nga. Kaya piling-pili. So, for this time, meron lang dalawang World Tour teams, tapos merong ilan, anim na mga, walo na mga World Tour, Professional Tour pala, Pro Tour, kasi ganun yan eh, ang pagpili o kaya ang, sabihin natin, ang ranggo o ang estado ng mga koponan ay ganun, World Tour teams, Pro Tour teams, okay, and then Continental teams. Ang Pilipinas nandun sa Continental teams. And most of the teams dito naman sa Asia ay pang-continental lang. Kasi yung Pro at saka yung World, yun talagang kumakarera na sa Tour de France and the rest of the Grand Tours. So, sa Continental teams, mabuti na lang dinamihan nila ang mga invited. 9 Continental teams at isa po ang Pilipinas. Nag-iisang Pilipinas, nag-iisang Philippine team in this. Wala si Go for Gold, wala si Victoria, di ba? Wala din si Standard. So, tanging yung 7-11 kasi kahit papano, nagsimula sila na lumahok dito, 2015, kanunahang invite for the 7-11, ay nag-deliver naman sila. 2015 or 2016? I think 16. 16, 17, 18. Wala tayo ng 2019. Bumalik tayo ng 24 and 25. Kaya 5 times tayo. And this is our 6th time to compete sa Tour de Langkawi. Ang pinakamataas na finish ng Pilipinas sa Tour de Langkawi ay ang top 3 para kay Marcelo Felipe in 2018, the third best Asian ha in the whole of Asia, number 3 si behind I think a Kazakhstan rider and a Japanese rider. Tapos si Marcelo Felipe na. And Marcelo Felipe finished number 22 sa general classification. Ang taas na nun na considering mga World Tour at napakarami ng World Tour teams. And then the 7-11 finish, I think 16th and then number 12 out of 22 teams. Diba ang ganda na nun? Nasa kalaghatian ka. Mga taga-Europe ang kalaban mo dito. And sa King of the Mountain, Felipe finished in top 10 KOM classification. Galing! Yun yung time na si John Ebsen, okay, isang kilalang climber na talaga nakipag-gitgitan kay Marcelo Felipe at binubuli si Marcelo Felipe at saka yung mga 7-11 because humahanga sila bakit yung mga maliliit na taga 7-11 nakakasingit dun sa karera at nagbibigay na magandang laban sa kanila. And 7-11 was always in front of the race, sila yung maagang umatake kaya sa coverage, siyempre, naka-feed dito sa Europe, sikat na sikat yung 7-11 and of course the Philippines. That was the time na ang datihang president ng PhilCycling, si Bert Lina, ama ni na Ma'am Donna Lina, in charge po sa Tour de Philippines, ay sumama sa Philippine team the last 3 days. Nasaksihan nila kung papaano kumarera ang ating 7-11 at syempre kung papaano naging proud para sa ating Philippine team. Sayang lang, hindi na naituloy-tuloy. Ano? Okay, at ngayon din wala na yung Tour de Philippines. But at least meron at ito na naman isang chance for the Philippines to show the world na yung mga Pilipino mahuhusay sa cycling, pwede rin makipagsabayan. And that's at the Tour de Langkawi, kasabay po ng Asian Games, September 17? No. It's September 27 to October 4. It's an 8-day race. 2 Pro Series ang kanyang estado, isa sa pinakamataas na karera. No? Probably third highest. Siyempre, Grand Tour, tapos meron pa mga sumunod dyan, tapos probably itong mga 2 Pro Series. Okay, so congratulations, 7-11. Okay, please do stand by for the news, and then when we return, we'll have a replay of that interview with the Philippine Equestrian Team Manager for the Asian Games. We'll have, of course, our updates sa Gilas Pilipinas. Mamaya na yan. Mamaya, aanggulohon natin yan, ikukwento natin yan. At iba pa rin pong mga developments ang aming ibabahagi dito lamang sa ating Headline Sports.
1: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
2: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development, the benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino and the transformation of our economy.

0: of governance of society.
1: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
0: Sa bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
0: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
0: Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
2: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
3: Headlines. Philippine Standard Time, it's 8:58 a.m. Good morning, and here is the news. Face-to-face classes in all levels are suspended today in the following areas due to expected effects of heavy rain due to the southwest monsoon: Manila, Malabon City, Caloocan City, Marikina City, Quezon City, Valenzuela City, San Juan City, Mandaluyong City, Parañaque City, Taguig City, Navotas City, Aguilar, Benmale, Alaminos, Bugalyon, Infanta, Lingayen, Mangataram, and Agno in the province of Pangasinan, Angeles City, San Fernando City, Santo Tomas, Minalin, Macabebe, and Magalang in the province of Pampanga, Plaridel, Pulilan, Hagonoy, Malolos, Bulacan, May Kawayan, Marilao, Kalumpit, Balagtas, Santa Maria, and Giginto in Bulacan, the province of Nueva Ecija, Tanza in province of Cavite, Taytay, Cainta, and San Mateo in the province of Rizal. Meantime, face-to-face class from daycare to senior high school are suspended in Bakun, Kibungan, and Atok in the province of Benguet and the province of Bataan. In news overseas, rescuers in Nepal and Tibet are racing to search for the survivors after Wednesday's flash flood destroyed homes, swamp roads, and swept away bridges. More than 900 people are missing and at least 389 have died in Nepal. The U.S. Geological Survey said that glacial collapse and debris flow triggered the deluge. It said there are risks of more floods in affected areas. In Tibet, at least 558 people are missing, with 3 confirmed dead. It is not clear if these figures overlap the Nepalese figures. On both sides of the border, hundreds of foreigners are missing. Nepalese officials said this include 178 tourists from India, 65 Americans, and 33 from United Kingdom. Dozens of army and police personnel are also missing. In sports news, Karolina Mukova and Jakub Mensah saved 2 match points on their way to the U.S. Open mixed doubles title and $1 million prize money. Mensah hit a 131 miles per hour on a third championship point to seal a 6-3, 1-6, 10-6 win in the finals against Belinda Bencic and Flavio Cavoli. The victory came after they saved match points in the semifinal against Andrei Rublev and Mira Andreeva. It is the first Grand Slam title for both the players and comes just after 6 weeks after Mukova was beaten by compatriot Linda Noskova in the Wimbledon final. Philippine Standard Time, it's 9:01 in the morning. Matil na tutok sa Sports Radio para sa mga pinakabagang balita tungkol sa larangan ng sports. Muli ako, Stingito Palace, at isang magandang maga sa inyong lahat.
4: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
5: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
4: Self-protection.
5: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
4: Seek early consultation.
5: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
4: Support fogging and spraying.
5: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
4: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
6: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
7: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
6: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
8: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
9: Pati bamboo?
10: So,
6: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
10: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
11: Nung natutunan ko po yung paggawa,
12: sino nagturo sa
11: nag-training po kami sa DOST.
12: Sa DOST rin.
6: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
13: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
4: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
14: Okay, so it's 9:06. Ito pa rin po ang ating Headline Sports. Good morning po sa ating lahat. Sana nakatutok pa rin kayo sa 918 kHz sa ating AM band. Ganun din sa ating Facebook page, Sports Radio Livestream, Sports Radio 918 AM. At syempre pa, sundan nyo rin kami sa ating Twitter, X, at sa ating YouTube, and of course sa ating PBS receiver, ang Sports Radio. No? Just look for our logo. Sige, punta na natin ang Gilas Pilipinas. So ito ang ating Philippine National Men's Basketball Team. Muli magpapatuloy sa kampanya. Second round din ng FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers. Mall of Asia, tayo ang tatayo na host nitong magaganap na mga laban actually. Sa araw na ito, mamayang gabi, 8:30 PM, ang laro ng Gilas Pilipinas laban sa Jordan. So gusto ng Pilipinas na tapusin na yung ilan na ba 4-game losing streak natin. Okay, kailangang matapos na, lalo na napakahalagang stage na ito ng Gilas Pilipinas campaign. So, ang Gilas men concluded the first round. Meron tayong 2-4 win-loss record. Nasaan tayo? Meron tayong 4-game losing streak. Okay, ang pinakahuli, natalo natin sa koponan ng Australia at New Zealand. So, must win situation ang meron para sa Pilipinas para mag-qualify pa rin tayo sa FIBA World Cup next year sa Qatar. Wala si Justin Brownlee, ang ating naturalized player. Okay, at si Coach Tim Cone ay magdidepende na lamang sa 12 na available para sa team. Katulad ni na Kai Soto. Buti na lang, bumalik si Kai Soto. Okay, andyan syempre, dependable na si Dwight Ramos, si Juan Gomez de Liano, si Scotty Thompson, si CJ Perez, si Kevin Kiambao, si KQ, okay? And then, si Edu, okay? Si Troy Rosario, Junmar Fajardo, na magre-retire na raw sa national team, Justin Baltazar, Chris Newsom, at si Carl Tamayo, okay? So, mahalaga to. Nako, yung Jordan pa naman, may 5-1 win-loss record going into this second round of the qualifiers. So, bago ang Gilas Pilipinas, Jordan, okay, ay meron din pong laban ang Iran at New Zealand, 2 p.m. Tapos, by 5, Australia, Syria. Marami sa atin yung laban kasi nga kinuha natin yung hosting dun sa ibang bansa na meron pong conflict ngayon. So, ang Pilipinas, ang natoka at tinanggap ng Pilipinas to host this FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers. Kaya ang daming games. Okay? Sa Mall of Asia Arena, definitely, meron tayong coverage crew dyan at hindi tayo mahuli sa updates. Si Aaron Bayato, si Jess Laid today, and then by Sunday, Rhea Arevalo will also be covering this FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers. So, hoping for the best dito sa team na ito. Ito munang haharapin bago, syempre, yung ating pangmalaking laban. At yan ay ang Asian Games kung saan dapat na idepensa ng Pilipinas ang ating corona na 60 years in the making, di ba? Bago natin nakamit yung corona ng 2023 and now we are the defending champion. At nasa ating balikat po ang lahat ng pressure and everything. Tapos pa with this, the absence of the players who are expected to lead the Philippine team. But syempre, laban pa rin Pilipinas. Laban, Gilas Pilipinas.
9: Sa usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
14: Okay. Alex Ayala at the US Open Fan Week. Nakita natin yung mga posts ng US Open Tennis Championships, yung official page ng tournament na pumasok na sa Arthur Ashe Stadium, ang main stadium ng US Open, si Alex Ayala. Talaga naman sa kanilang reels ay sobrang ingay, sobrang sigawan. Ang napakalakas na sigawan ng mga fans at ng mga supporters niya ang sumalubong kay Alex Ayala dahil isa-isa po sa mga players na pumapasok ay ni-introduce. Tapos sinabi na Alex Ayala and she is from the Philippines. Tapos sigawan, tapos may iba pang paano palabas doon yung may usok habang pumapasok yung players, di ba? And then nakita ko meron siyang makakalaban pero seemingly yung mga photos na pinakita, it's an exhibition match. Iva Jovic and Alex Ayala playing against parang sa isang tennis developmental program yung kinuha nila . Pinost din kasi yan ng One Sports. So, hindi ba matutuloy yung sinabi na it's gonna be Ayala and Jovic? O baka naman isang set lang with that particular player? Sabi ito, Amanda from the Harlem Junior Tennis and Education Program got the chance to play against Ayala and Iva Jovic during the Stars of the Open. Okay, one set exhibition match. Probably before, after that, merong pang isang laban si Alex. Total, exhibition lang to. Okay, naglalaban silang dalawa. Okay, so after that one set with that Harlem Junior Tennis Education Program, sina Alex naman at si Iva ang ang maghaharap. Kasi kanina din, nakita ko si Coboli at saka si Tien naglaban. Oo, natuloy yung mga schedule. Supposedly ang original diyan it's a doubles, a mixed doubles actually. Pero gumawa na nga sila ng mixed doubles the other days, yung totoong mixed doubles competition na kung saan star-studded din naman. Kaya siguro hindi na nila inulit. Supposedly it's gonna be Alex Ayala and Joao Fonseca ang pinakasikat, men and women, tapos si Iva at saka si Tien. So, anong nangyari ngayon? Iba na. Nag-withdraw kasi si Zhao kasi may injury, Tien and Coboli, tapos Iva and Alex Ayala. Ba, maganda yan. Nako. Sana lang. I'm sure may mga reels tayo makikita mula sa US Open. Di naman natin mapuntahan yung webs.
15: It's administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na hinulugang taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
16: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
17: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
18: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
19: Nagkalat sa internet ang fake news.
20: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
21: What they are doing is creating panic.
18: We say no.
22: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
23: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
18: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
22: Stop telling us fake news because you're wrong.
18: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
24: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa zero billing policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin, dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
17: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
18: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
19: Nagkalat sa internet ang fake news.
20: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
21: What they are doing is creating panic.
18: We say no.
22: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
23: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
18: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
17: Stop telling us fake news because you're wrong.
18: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
25: Good news! Ang inyong pinagkakatiwala ang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Sports Radio 918 AM.
14: Welcome to Sports Radio. Hi, ma'am.
26: Thank you so much for having me. I'm very excited to be talking about this topic as it is coming up quite soon.
14: Yes, and we are also excited to know more about our equestrian team. So first, just a confirmation, only two athletes for the Philippines at the Games.
26: Yes, we will have two individual riders representing the Philippines. We have Toni Lavista competing in dressage on her

0: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
1: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
0: Self-protection.
1: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
0: Seek early consultation.
1: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
0: Support fogging and spraying.
1: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
0: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
2: Sports Radio 918 AM. Sports Radio 918 AM.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
7: from PBS,
8: Presidential Broadcast Service
7: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Sports Radio 918 AM.

0: paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
1: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
2: Nagkalat sa internet ang fake news.
3: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niya yung tao.
4: What they are doing is creating panic.
1: We say no.
0: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
5: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
1: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
0: Stop telling us fake news because you're wrong.
1: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
6: At mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
7: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
6: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
8: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
9: Pati bamboo?
10: Sa tubong nagkikita nila.
6: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby. Pati mga may kapansanan, nakakahabi.
10: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
11: At
10: nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
12: Nung natutunan ko po yung paggawa.
11: Sino nagturo sa'yo?
12: Nag-training po kami sa DOST.
11: Sa DOST rin.
6: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
13: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
1: Ang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Tutok na sa In and Out the Zone. In and Out the Zone. Women in Sports. Tuwing Biyernes, alas 10 ng umaga sa Sports Radio 918. Hosted by Paralympian and Women in Sports Advocate Adeline Dumapo. Ang programa, The Champions Women Empowerment in Sports. Makakasama nyo ang mga athletes, coaches, women achievers, at leaders from different fields as they share their life journey, challenges, and triumphs. Be inspired. Be empowered. This is In and Out the Zone. In and Out the Zone. Women in Sports with Adeline Dumapo. Dito lang sa Sports Radio 918.
14: Isang magandang umaga po, no, sa ating mga ka-zone. Isang magandang Biyernes dahil nagpapasalamat tayo na ngayon ay hindi na umuulan dahil dalawang Biyernes din tayong inulan, ano? At ngayong araw na to, espesyal ang ating special ang ating episode dahil ako po ay nandito ngayon sa Binyan, Laguna na kung saan ginaganap ang kasalukuyang ginaganap ang Training the Trainers North Luzon Leg, no, South Luzon Leg. At alam niyo po, wala nang katumpik-tumpik pa, no? Ang makakasama natin sa araw na ito ay ang isang taong hindi naman kailangan ng mahabang introduction dahil siya ay kilala na, no, sa larangan ng para sports kung anong pag-uusapan. At siyempre leader siya ng sektor ng may kapansanan, pero mas makilala siya dahil siya ang nagtaas ng level, no, ng para sports dito sa Pilipinas. At yun nga, walang iba kundi ang presidente ng Philippine Paralympic Committee at ang founder ng PhilSPAD or Philippine Sports Association for the Differently Abled, Mr. Michael Barreto. Sir Mike?
9: Magandang umaga, Kabinet, sa mga listeners mo at sa isang part dito sa ating programa mo, ha? We, men in sports. Hindi we,
14: yes.
9: We, men in sports.
14: Yes. We, men. Yes, sir. So, actually, sir, gusto ko lang itanong sa inyo kasi eh gusto nating pag-usapan ano na, alam mo po, minsan yung iba, nakikita lang nila yung mga atleta, pero hindi nila alam na maraming tao na katulad ninyo na nagtatrabaho para ma-push, no? At magkaroon talaga ng maging inclusive ang sports natin, sir. At yun nga po, Sir Mike, bakit po importante ang role ng, kasi ngayon sa mga kasama natin dito sa Training the Trainers ay mga eskwela, mga teachers, sir. Ano po bang importansya ng school, ng role ng school, sir, sa ano natin, sa development ng para sport?
9: Well, sa school, sa unang-una, siyempre, nandito nga tayo, kasama tayo dito sa City of Binyan, kung saan tinanggap natin yung Training Trainer workshop, seminar, no? Ng PhilSPAD at sa tulong ng PSC. At, well, ang importante kasi siguro sa educators, lalong-lalo na kasama lang tayo kasi sa every year na ano ba sports pambansang palunong pambansang kung saan natin mga estudyante na may kapansanan, our students with disabilities are allowed to participate, at least right now for sports, sana dumami pa yan. But importante sa ating mga educators na malaman, again, sports is I think it's part of it, of the curriculum in a way, dahil napaka-importante mo kung sakali man, di ba, the overall well-being, di ba? Healthy in mind, mm-hmm. body, di ba? It's very important. So, as far as our teachers are concerned, kailangan talagang maging malusog at marunong maging involved ang ating mga bata at mga estudyante, lahat ng estudyante, siyempre, and in particular, people with disabilities, ma-involve at mag-participate sa sports activities. It's very important. Kasi it develops self-confidence, heightens self-esteem, and strengthens one's competitive spirit. So, napakalaking bagay na nadidevelop ang ating mga kabataan.
14: Tama, sir. At syempre, sir, no, palagi kong sinasabi to na ako po ay isang naging napakalaking bahagi kayo sa buhay ko, no? Kung bakit ganito ako ngayon. So, ganun na, no? So, ayun, sir. So, I'm doing my best to make you proud. Kayo po ang talagang tinitignan ko. But, Sir Mike, no, bilang presidente ng PPC and PhilSPAD, ano pa po ba ang vision ninyo for the Philippine para sports in the next few years? Kasi marami na kayong naabot, sir, eh. Ano pa po ba?
9: Sa akin, siguro, importante is that magkaroon tayo ng well, sustainability ng organization, of course, na pagpapatuloy natin ang tulong na bigla sa bisyo binibigay sa mga atleta. And I think kung inabot ng ating nakasama dito sa Southeast Asia, na katulad ng mga tinatawag natin na malalakas na bansa sa para sports, Thailand, Indonesia, and Malaysia. And napaka-importante nang umabot din tayo dun sa kakainan nila. So, able to at least reach those levels. At palagay ko siguro, paaabot na rin tayo dun. Itong ginagawa ng trainer, ating pag-iikot sa buong bansa, tinadala natin sa kanila kung ano ang para sports, ang Paralympic movement. By being able to do this, we create awareness at habang dumadami ang natututo, nakakaraling ka ng mga natututo sa para sports, Paralympic, Paralympic sports, dadami yung nagpa-participate. Madami yung nagpa-participate. Makahanap tayo ng maraming mga atleta or para athletes ang tawag natin na pwede natin isama sa National Training Board at ating mga representatives pag tayo ay naglalaro o lumalaban sa mga international and of course the Paralympic Games. So, ang aming siguro dahil mangyari, kung ano lang banggit mo nga kanina, ang ating vision, katulad ng vision ng IPC, International Paralympic Committee, ay to make more an inclusive world to para sport, to make more an inclusive Philippines para sport. So, natin ha, through sport, no, may tutulak natin ng mga kalagaya at ang plight ng ating mga kapatid na may kapansan.
14: Okay, thank you, sir. And sir, so alam ko kasi may presentation pa kayo, kaya medyo minamadali ko. So marami akong gustong itanong sa inyo. Pero sir, ano po, para sa mga teachers, no, and coaches, parents and community leaders na who are listening right now, ano po, if there's one thing that you want them to remember, what would it be when it comes to inclusive sports?
9: Interesting question. Well, ang unang-unang dapat malaman, may remember ng ating mga listeners, educators, sports people, etc. Na talagang napaka-importante na itulong talaga natin ang para-sports at Paralympic sports or physical fitness and sports in general. Nandiyan na may kapansanan. Kasi nga, ang laki tulong na itutulong ng ating ng sports or support para sa mga may kapansanan, mabibigyan niya sila. Hindi kasi nga, sinabi ko kanina, strength is one's competitive spirit. No? Kasi nga, dyan nag-umpisa yung ating development and growth plan sa mga kapataan to school. And once they're able to strengthen their competitiveness, the lahat ng day-to-day problems or challenges, kaya na nalang iharap dahil nasanay na sila. And through sport, okay, you learn how to win, you learn how to lose. And through that, yung kumpiyansa, kaya isipin sa may kapasanan, ay lumaki din ito. And laki tunog ka. But I normally say, the nation's strength can best be measured by the way it treats the weakest of its people. And therefore, the more that we can help people with disability improve and have better lives through sport, then the better for everyone all together.
14: How beautiful. Oh nga, sir, no, tama. Yung palagi, sir, kasi always, I think, Sir Mike, you cannot overemphasize, no, the importance of sports talaga or sports sa buhay ng isang taong may kapansanan. So, that's the message that I got from what you said, no, sir? Sir Mike?
9: Yeah, not only for the can you hear me?
14: Yes, sir.
9: Yeah.
14: Now, I can hear
9: you.
14: Yes, sir.
9: Okay na?
14: Yes, sir.
9: Now, there's something like that kasi sport, alam din naman yun sa buong mundo. Sa buong mundo, lahat ng tao na inspire, like, we have the lives of So in other words, this that inspire everyone to achieve external growth sa Pilipinas, sa Asia, sa buong mundo. Ganun din ang magiging vision mo pa. Kung meron tayong mga katulad mo, at Estado kasi kumikaka pa sa larangan ng sport at kaya rin natin mag-compete at the highest level. So, napakalaking bagay na malaman ng tao yan. At altogether, like I said, ang sport ay itanay para mag, hindi mo na pwede itanggalin yan. Nasa periodi ko na yan, nasa video na yan. No, nasa lahat nasa psyche na yan, sa ulo ng lahat ng tao yan. Eh. So, kasama na tayo dyan. So, it's important that that's why the working, the operating word is inclusivity. We are included in the main movement.
14: Okay, sir. Sige po. Sir, so alam ko na kayo na po yung susunod na nag-represent. Sir, maraming salamat for taking this, I mean, the time to have this interview with me. Thank you so much. Sir, parting shots niyo po. Sir Mike?
9: My pleasure.
14: Yes, sir. Ito na. Yes, sir.
9: Adrian, can you hear me? Okay na?
14: Yes.
9: Okay na?
14: Opo.
9: Sa akin ha, sa parting word, sa aking buhay na, tagang ano, sa lahat ng mga naisipis mo at sa kamating bagay, mag-women is support program mo, dahil kalahati ng pwede mas marami pa yata ang babae ngayon, lalaki sa buong mundo, at in the same manner, no? Dapat timanay rin ang participation ng kababaihan pagdating sa sport, hindi sa lobo or sa kalakasan, participating. So I think that it's happening now sa level ng world, sa IPC,
14: So, ayan mga ka-zone, magbabalik po tayo pagkatapos ng ilang patalastas.
15: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
16: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
17: Nagkalat sa internet ang fake news.
3: Ang ginagawa ng fake news, tinatapat ninyong tao.
4: What they are doing is creating panic.
16: We say no.
15: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
5: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
16: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
15: Stop telling us fake news because you're wrong.
16: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Mas pinalakas, pinalawak.
18: Radyo Pilipinas.
16: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
19: Ang taginting ng FM.
16: At lakas ng AM.
19: Sa iisang himpila.
16: Pinagsanib na puwersa.
19: Para sa mas malawak.
16: Mas maraming mararating.
19: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
16: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
20: Trending issue. Na pinag-uusapan.
21: World News in 5.
16: Ang inyong institusyon
22: sa Philippine Sports Broadcast.
16: Di papahuli
22: sa mahahalagang kaganapan.
21: 66 Informasyon.
19: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
16: Sports Radio 918.
19: Radyo Magazine 1278.
16: At Radyo Pilipinas World Service.
19: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
16: sa Capital 104.3 FM.
19: Capital 104.3.
21: Radyo Pilipinas World Service.
16: Sports Radio. Radyo Magazine. Serbisyo Publiko. The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
18: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 collab.
23: Magandang araw. Si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Eh, ang pagputok ng bulkan Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito kaya dapat may alam tayo. Dahil Hashtag panatag ang may alam.
0: Sports Radio 918 AM.
14: At ngayon naman po, makakasama natin siyempre ang isang tao na who worked closely with Phil Spada po sa pag-prepare nitong Training the Trainers in. No, at walang iba no kundi si Miss Rhea Bilbes, no, ang Education Program Supervisor ng DepEd din 'yan. Ma'am Rhea.
2: Hello po. Nakikita po ako?
14: Hindi po kita nakikita.
2: Nawala kasi ako. Pero narinig.
14: Yes, ma'am. Pero mas maganda ko baka makikita natin ang iyong mong magandang mukha. Ayan. Importante po. Sige, ma'am. Patutin mo lang po yan. I-introhan kita ng maganda. Alam niyo po, mga ka-zone, habang inaayos ni Miss Rhea ang kanyang video, no? Alam niyo, napaka-importante ng katulad ng nabanggit kanina ni Sir Mike, no? Ayan! O, diba ma, maganda na ang inyong, ano?
2: Hello po.
14: Ayan. Katulad nga po ng nasabi kanina ni Sir Mike, importante syempre ang role ng mga schools, no, sa para sports development. At ngayon po, makakasama natin si Miss Rhea Bilbes, no, na siya nga po yung talagang kausap natin dito sa paghahanda dito sa Training the Trainers dito sa South Luzon. Ma'am Rhea, magandang umaga po. Welcome to the show.
2: Hello po, Ma'am Adeline, at magandang umaga po, no, sa lahat po ng ating tagapakinig at tagapanood po ngayong umaga. Una po, pasasalamat po sa Panginoon po dahil nabigyan po tayo ng pagkakataon na makasama po sa inyong programa. At pangalawa po, pagkakataon na maging partner po ng Division of Binyan City, ang PhilSpada. Ayan po. Maraming salamat.
14: At salamat, Ma'am, syempre, kasi alam natin ano na hindi naging madali no yung pagpaplano tungkol dito para dito nga maganap itong South Luzon Lake. Pero Ma'am Rhea, no, Ma'am Rhea, doon po sa mga hindi nakakaalam, no, para lang sa ating mga listeners who may not be familiar with SNEP, ano po ba ibig sabihin nito? At saka ano po yung role na ito no ng SNEP sa DepEd? Sa schools, ano po ba ang SNEP?
2: Ayan po. Dahil po tayo ay mayroon pong sinusunod na Republic Act 11650 po. Actually, ito po inilagdaan ng ating former president, Duterte, na inclusive education. So kung kaya naman po ang Department of Education ay tumugon na kung saan kinakailangan po ang lahat ng mga paaralan, hindi lamang po dito sa Division of Pinyan, kundi sa lahat po ng paaralan sa Pilipinas, tinatanggap po ang lahat ng uri ng mga mag-aaral. So wala po tayo na maaaring tanggihan. No po, lahat po ng gusto pumasok at mag-aral sa mga pampublikong paaralan ay atin po silang tatanggapin. So pag sinabi po natin SNED, Special Needs Education, no? Ito po, Special Needs Education ay kinikater po natin yung mga bata na may mga kapansanan. Okay? So meron po tayo ng mga pampublikong paaralan na nagkikater sa ating mga regular classroom, no? Regular students. At the same time, dahil ang nais po natin na may pakita sa lahat po na atin pong niyayakap at atin pong tanggap ang mga mag-aaral ng may kapansanan kung kaya naman po sila ay ating pinatutuloy sa paaralan. At isa sa programa po ng DepEd ay ang sports competition. No, marami po actually programa no, ang inihahain ng Department of Education. Pero isa po sa programa ito ay ang sports competition. Kung saan po ating binibigyan ng pagkakataon yung mga mag-aaral po natin na mayroong kakayahan. No po, pagdating sa iba't ibang larangan sa sports, kagaya ng sa swimming, yan, sa athletics. So mapalad po ang Binyan no po, dahil nabigyan tayo ng pagkakataon. No, ang ating pong Mayor Jill, talagang napaka-supportive po sa atin para po matuloy ang Luzon Leg no po na training of the trainers dito sa Binyan. So actually, totoo po, no, Ma'am Adeline, marami po tayong challenges na naharap po, no, bago po natin ito matuloy. Actually, ngayon po ay nangyayari. The first schedule po na supposed to be mangyayari ito is last June. So dahil po doon sa mga meron po kasi tayong bagong mga polisiya na pinatupad sa DepEd, kagaya ng three-term. So hindi po nagkaroon ng pagkakataon na matuloy yung ating training of the trainer. So dahil ngayon po at holiday, so kahit holiday po, ay tayo po ay nandito para po magbigay po ng pagkakataon sa ating mga mag-aaral, sa ating mga teachers, particularly, no po, natulungan ang kanilang mga estudyante po.
14: Ayan, ma'am, congratulations. Bayanin kayo kasi, pero mo, sabi mo nga, ma'am, ano eh, dapat to, nagpapahinga kasi, siyempre, holiday nga, ganyan, pero nandito kayo. So, ibinigay ninyo ang holiday at saka ang weekend ninyo para dito sa training the trainers ng PhilSpada. Ma'am Rhea, gaano po ba ka-importante, no? Kasi sa isang sa school setting, no, gaano po ka-importante ang sports, no, sa development ng mga batang may kapansanan? Hindi lang syempre yung physical, hindi lang yung kundi yung pati sa ano, sa social tsaka sa emotional, ano nila, gaano ka-importante po ang sport?
2: Ayan po. So, thank you po noon. Talagang napakahalaga po na ma-develop po ang sport sa isang mag-aaral, hindi lamang po sa regular, maging sa mga NWDs na tinatawag natin. Kasi pag po ang baka ay nahikayat natin, no, na mag-join sa iba't ibang palaro, no, mabibigyan sila ng pagkakataon, magpakita yung kanilang kagalingan. Okay? Although may mga, ang bawat tao ay mayroong mga iba't ibang galing at talino, pero may mga tao o may mga isang bata na may galing, no, po, pagdating sa paglalaro. So kung saan, pagka nakita natin at na-develop ito sa kanya, no, may iwasan po na siya ay magkaroon ng pakiramdam na malungkot, no, na isipin niya yung kanyang kapansanan, na wala na siyang magagawa. Pero sa katotohanan, dahil sa suporta po ng ating LGU, sa suporta po ng DepEd, ng mga teachers, may pakikita po ng isang mag-aaral, ng isang bata, na mayroon din po siyang kakayahan na hindi kaya gawin din ng iba. So mahalaga po ito, no, para yung full development ng isang bata na may kapansanan ay manatili. Sapagkat marami tayo ngayon nararanasan, di ba? Marami nararanasan na mga problema. Pero kung ang bata ay madedevelop pagdating sa sports, makikita niya na may galing din po siya, na mayroon din po siya may pagmamalaki, na kaya niyang ipakita sa buong mundo, po, sa Pilipinas, sa buong Pilipinas.
14: Ma'am Rhea, ano nabanggit niyo kanina, no, na syempre importante ngayon. Pero alam ko may mga ano po, alam naman natin, no, na merong mga magulang din na minsan sila yung ayaw magpasali sa mga anak nila, no. Ma'am, ano po, siguro of course naiintindihan naman natin 'yon. Pero ma'am, sa inyo bilang guro, no, paano po natin sila ma-encourage na hayaan ang kanilang mga anak na subukan ang sports? Ano pong mensahe ninyo para sa magulang?
2: Ako, no, totoo yan. Isa po yan sa challenges na kinakaharap po namin. May mga magulang na sinasabi natin in denial. Para sa kanila, nahihirapan po kasi silang tanggapin, no, po, yung sitwasyon ng kanilang anak. So, ang ginagawa po natin dito, nagkakaroon po tayo ng mga advocacy program. Nagkakaroon po, particularly, ang Division of Binyan City, ng mga trainings, no, po, orientations, no, mga magulang, no, para maintindihan nila yung mga iba-ibang disabilities. Okay? And maintindihan nila yung mga developmental milestone ng isang bata. Kasi pag naiintindihan po nila na baka posible na may delay doon sa anak nila, at maintindihan nila ano ba yung mga developmental milestone nito na sa edad na 5 taon, kinakailangan ang bata ay nakakalundag na gamit ang kanyang mga paa. So, maiintindihan po nila yon, mas mauunawaan po nila, mas matatanggap po nila, at magiging maluwag po sa kanilang kalooban. Opo, naharapin kung ano man po yung sitwasyon na meron sila. Kasi talaga nahihirapan sila tanggapin po yung sitwasyon. Parang ang pakiramdam nila, parang pinagsakloban sila ng langit at lupa. Pero yun, dahil po dito sa ginagawa natin, po, na advocacy program, no? Nagkakaroon po tayo ng training. Actually, yearly po yan na ginagawa ng Division of Binyan City. Maging ang mga schools po, nagkakaroon po ng mga orientation sa mga parents para po ang awareness ay manatili para sa kanila. Maging aware sila sa different disabilities po existing sa ating bansa.
14: Ayan. At ma'am, para naman po sa ano, last na po ito kasi may susunod pa tayo. Alam ko, busy-busy kayo. Inabala ko lang kayo. Ma'am, ano po, tawag ito, ano naman po yung ano, mensahe ninyo para sa mga learners with disabilities na gustong maglaro ng sports pero meron silang takot at saka feeling nila they're not good enough. Your message from, for them.
2: Apo, ayan. Una po, nagpapasalamat po talaga. Lubos ang pasasalamat po talaga. Una, sa Panginoon. Yung patuloy na paggabay po sa atin ng Panginoon at patuloy ako na binibigyan ng kaligasan, ng kalakasan ng katawan, ng isipan upang magpatuloy sa aking gawain. Totoo na napakahirap po ng aking trabaho bilang education program supervisor na po in SNET and at the same time in kindergarten. Pero dahil din po ito sa tulong ng aking mga kasamahan, sa suporta po ng aming school division superintendent, Ma'am Arlene Ricasata, at sa aming Assistant Schools Division Superintendent, Sir Edward Garcia, ganun din ang aming Chief, si ID Chief, Ma'am Mary Ann Eltanong Maria, at ang aming SBO Chief, Sir Bayani Enriquez, at ang aming Administrative Officer, si Sir Ariel. Kung hindi po dahil sa suporta nila, ang lahat po ng mga programa ano po, na meron ng DepEd Binyan na hindi po magtatagumpay. At patuloy po kami sa DepEd Binyan na sinasabi po no, sa lahat, sa mga teachers, actually, even sa teachers kasi meron din mga in denial sa kanila eh. Pero patuloy po kami na nagsasabi sa kanila na let us all embrace the inclusive education. Okay? So mahalin natin ang ating mga mag-aaral, mahalin natin ang mga mag-aaral na may mga kapansanan, nang sa ganun maramdaman po nila na sila ay welcome po, sa ating lipunan. Ayan. So, yun lang po, no? Naniniwala din ako, it takes a village, no po, to raise a child. So, kaya kami lahat ay sama-sama po, no? Sa katuwang din natin ang ating Mayor Jel Alonte, ang ating Vice Mayor Dada Reyes, at maging ang ating Congressman Arthur de Magila. So, sila po ang mga naandyan po at nandito po kami para sa kanila po, para sa patuloy na programa na meron. As a matter of fact po, no? Binubuo na po rin namin, no, together with Yasdo and Pitlao Binyan, na magkaroon ng competition, yearly competition po, para hindi lamang ang sports na meron dito, kagaya ng basketball, regular, volleyball. So magkakaroon din po ng competition para sa mga persons with disability. Yan. Isa na po ito talaga, ako po ay masaya at natutuwa dahil nabigyan tayo ng pagkakataon na po, na makapartner talaga ang FESPADA. Nakikita ko talaga na ito yung simula na po, na mas maganda pa mga programa para sa ating mga persons with disability at learners with disability. Kaya maraming salamat po sa pagkakataon.
14: Ayan, very well said, Ma'am Rhea. Ma'am, thank you so much po. I think it's very important na talagang makita, no, that sports should not only be for those who are already good at it, no, pero sports can be a place where a child discovers what he or she is capable of. And sometimes, yes, all a child needs one teacher, one coach, or one parent to say, sige, try. So, ma'am, thank you so much po. Thank you for your time. See you mamaya po sa labas.
2: Thank you po. Maraming salamat po. God bless po. Okay.
14: Yan. At ayan po, nakasama natin, you know, si Ms. Rhea Bilbes, ang Education Program Supervisor. At maya-maya lang po, magbabalik po ang programa natin sa last segment po natin.
7: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
8: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
7: Self-protection.
8: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
7: Seek early consultation.
8: Unang simptomas lumalabas pa ng katulang ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
10: Support fogging and spraying.
8: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
10: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
11: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
10: Sports Radio 918 AM.
14: Kanina na marami tayong medyo oras na ano na naubos, pero ngayon po makakasama na natin si Mr. Joffy Salandanan. Siya po ang PDAW focal person ng City of Binyan. Sir Joffy?
12: Yes, good morning po sa lahat ng nakikinig at sa Ma'am Madeline. Good morning po sa inyo at sa inyong mga staff.
14: Yan. Sir Joffy, medyo nakahiga po kayo. Ganun yun, upright nyo na lang po yung ano nyo, yung camera. Okay. Para mas yan. O, Sir Joffy, bago po natin, syempre, ano, no, i-flex natin, ano ang naging role ng PDAW dito sa ongoing training the trainers ng South Luzon Med?
12: Yes, ma'am. Dito, ini-encourage natin yung PWD na makasalamuha. Lumabas kasi kalimitan sa mga PW sa persons with disability, mga taong may kapansanan, ay mahihina yung loob, nahihiya, kasi dahil nga doon sa mga stigma na ditong nasa lipunan. Na doon sa ukol sa mga batas naman na na-orient na natin sila, ngayon isa pa na proyektong ito na alam nating makapagbibigay ng lakas loob sa kanila. Kung paano makasalamuha, paano makipagkaibigan sa pamamagitan ng sports. Dahil nga dito may teamwork at may mga coaches, may mga kalaro sila. Dito mararanasan nila yung mabigo, nararanasan nila manalo, masaya, ang makipagkaibigan. Yung may karamay ka at para maramdaman nila na kasapi sila ng lipunan. Kumbaga maramdaman nila hindi sila nag-iisa. Ayun po ang mga goals, isa sa goals na ating sanang makamit para sa pag-unlad ng mga taong may kapansanan dito sa Binyan. At sana hindi lang dito, maging sa saan man dako ng Pilipinas.
14: Sir Joffy, so ano po, no? Pagkatapos po nitong seminar na to, sabi nyo nga, ma-encourage ang mga taong may kapansanan dito sa Binyan na lumahok sa pampalakasan. Meron po ba kayong mga programa na nasa pipeline para sa kanilang activities na pwede nilang set?
12: Na ilagay lang po ako ulit bilang focal person para sa mga taong may kapansanan. Ito lang pong taon na ito. Mga ilang buwan pa lang ako dito. Pero may nasimulan na kami nitong NDR week. Merong chest clinic na program. Ngayon, pagkatapos ng chest clinic, nagkameron na kami ng chess competition. Doon, nagsisimula kami ng sports. Tapos, dumating nga po itong Pilspada. Ay ito, nakita natin na lumalaki na, lumalawak na yung sisimula nating sports para dito sa taong may kapansanan para ma-involve sila dito. At pinakikilala natin sila. Siguro, taon-taon na ito, may ipopropose na natin sa susunod na taon upang tuloy-tuloy pong ma-implement, masustentuhan, sustainable yung sports natin para po dare-diretso siya, yung hindi na permanent po yung
14: para magtuloy-tuloy, no?
12: Yung tuloy-tuloy na siya. Yung permanente na, at tanggap na ng lipunan, na kumbaga pangkaraniwan na lamang, na makikita yung ang kakayahan ng ating mga kapatid na may kapansanan sa larangan ng sports.
14: Ayan po. Sir Joffy, ano po, no? Last na lang to. Ano po ang mensahe ninyo, no? Para naman sa mga community ng mga may kapansanan. Paano po yung mga siguro yung ordinary mga mamayan, paano sila makakatulong sa pagsulong ng inclusivity, no, dito sa communities na ito?
12: Ito ay nakikipag-ugnayan tayo sa mga asosyasyon ng taong may kapansanan sa bawat barangay. Miniting natin sila dito. Itinuro natin kung paano i-encourage yung mga taong may kapansanan at kung ano-ano ang maidudulot nito. Ay dudulot na kabutihan para sa ating katawan, lalo na doon sa mga taong may kapansanan na kailangan nila ng rehabilitasyon talaga. Isang magandang rehabilitasyon sa kapansanan, itong palakasan, itong sports. At dito, katuwang natin yung federasyon ng mga taong kapansanan ng Binyan na i-promote yung sports sa kanilang barangay. At patuloy naman yung aming meeting. Sinabi natin sa kanila na i-encourage natin sila, ipakilala ang sports, ang kabutihang maidudulot nito, hindi lamang yung premyo o medalya, kundi yung mga benepisyong makukuha natin dito sa yung kalakasan ng katawan, ng isip, at yung pakikipagkapwa-tao. Yan lang.
14: Okay. Ayan. Naku, Sir Joffy, dahil tayo ay matatapos na, magpapasalamat lang po ako, no, on behalf, of course, no, ng Pilspada at lahat po ng mga ng galing sa Philippine Paralympic Committee. Maraming salamat po. At syempre sa programa ko, sir, thank you very much kasi pinaunlakan ninyo. Alam ko, bagamat busy-busy kayo dyan sa labas, ay nag-join pa rin kayo dito. So, sir, thank you very much po. Kitain ko po kayo sa labas maya-maya lamang.
12: Apo, you're very welcome po. Dito lang po tayo para po sa kabutihan at pagunlad ng taong may kapansanan.
14: Ayan po. So, maraming salamat si Sir Joffy Salandana ng PDAO Focal Person ng City of Binyan. So ayan mga ka-Zoom, tapos na naman ang isang oras at magpapaalam na po ulit ako sa inyo hanggang sa susunod na Biyernes. Magkita-kita po ulit tayo dito lamang sa In and Out the Zone Women in Sports.
1: This is a public service announcement.
6: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw, personal na gamit para sa inyong hygiene, First aid kit, kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
13: Pagod.

0: Sabi niyo po magtipid.
1: Bata ka na, pakapiloso po mo.
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
3: Sports Radio 918 AM.

0: Sports Radio 918 AM.
1: This is a public service announcement.
2: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement.
0: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
0: Kilatisin ang sarili,
4: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon.

0: Relasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement.
2: Public service announcement
1: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
3: Sports Radio 918 AM.
4: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa.
3: Tune in na
4: sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986.
3: Sports Radio, 918 AM.
4: Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka.
3: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
0: Papanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Radyo Pilipinas is on Viber.
6: Viber.
5: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track
5: with Radyo Pilipinas on Viber.
6: Viber.
5: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
0: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
0: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
0: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
0: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement.
2: Public service announcement
1: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas
10: Radyo Publiko
8: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
11: Philippine Standard Time, 4 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
12: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. DSWD tiniyak na handa at sapat ang stockpile ng family food pack sa gitna ng banta ng panibagong bagyo at epekto ng habagat. Tulong ng Department of Agriculture sa mga apektadong magsasaka at mangingisda nagpapatuloy.
13: Headlines.
14: Malacañang, bukas pa rin sa pagkakaroon ng National Flood Control Master Plan. Mga LGU hinimok na gamitin ang National Tax Allotment at Local Government Support Funds sa Solid Waste Management at Disaster Preparedness.
13: headlines.
11: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinikayat ang publiko na ipagdasal ang mga biktima ng malawakang pagbaha sa Nepal. Napaulat na isang Pilipino na nawawala, patuloy na bineberipika.
13: Headlines.
14: PhilHealth may benefit package para sa moderate cases ng leptospirosis kahit sa mga pribadong ospital.
13: Headlines.
11: Mga senior citizens sa Metro Manila na naabot ang milestone age tatanggap ng cash gifts sa Setyembre 2.
13: Headlines.
14: At Pilipinas at United Kingdom, sinimulan na ang negosasyon sa panukalang Visiting Forces Agreement.
15: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
16: Sa buong bansa.
17: Radyo Pilipinas
18: News. News Nationwide.
11: 5 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Biyernes, August 28, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
14: At ako naman po si Ched Oliva.
11: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, handa at sapat ang stockpile ng family food pack sa harap ng inaasahang panibagong bagyo at epekto ng habagat sa bansa. Sangayon nito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyakin ang agarang tulong sa mga apektadong pamilya. Ayon po kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, hindi sila tumitigil sa pagre-repack ng family food packs kahit pa hindi nakakabangon sa epekto ng mga nagdaang bagyo at habagat. Batay sa datos kahapon, mahigit 3.5 milyon na kahon ng family food packs ang naka-pre-position sa warehouses sa buong bansa.
17: Radyo Pilipinas,
18: Radyo Pilipinas
17: News Nationwide.
14: Hindi inaalis ang pag-asa ang posibilidad na maging bagyo sa weekend ang isang low pressure area o LPA na nasa bansa. Hindi naman ito inaasahang magla-landfall at hindi rin magkakaroon ng direktang epekto sa bansa. Sakaling maging bagyo, tatawagin itong pilandok. Sa ngayon, patuloy na umiiral ang habagat, partikular sa bahagi ng Luzon. Una na rin naglabas ng heavy rainfall warning at weather advisory ang pag-asa mula kaninang madaling araw.
17: Radyo Pilipinas,
18: Radyo Pilipinas
17: News Nationwide.
11: Kaugnay niyan, pinag-iingat ngayon ng Office of Civil Defense ang mga residente na isinailalim sa orange rainfall warning ng pag-asa. Partikular na rito ayon po sa OCD ang mga lalawigan ng Zambales, Tarlac, Bataan, Pampanga at Bulacan. Dahil dito, pinaghahanda ng OCD ang mga nakatira sa mga nabanggit na lugar sa posibilidad ng landslide at flash flood. Sa ilalim kasi ng orange rainfall warning, asahan na ang nasa 100 hanggang 200 milimetrong dami ng ulan. Habang umiral naman ang yellow rainfall warning sa Ilocos Sur, Abra, Pangasinan, Pampanga at Tarlac. Gayun din sa Nueva Ecija, Metro Manila, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at Antique.
17: Radyo Pilipinas,
18: Radyo Pilipinas
17: News Nationwide.
14: Nasa 15 lokal na pamahalaan sa Metro Manila ang nagsuspinde ng on-site classes ngayong Biyernes dahil sa epekto ng habagat. Batay sa running list ng MMDA, kabilang dito ang mga lungsod ng Maynila, Caloocan, Malabon, Valenzuela, San Juan, Taguig, Mandaluyong, Navotas, Pasay at Las Piñas na pawang nag-shift sa alternative delivery mode sa lahat ng public at private schools. Suspendido rin ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa private at public schools sa Parañaque at Muntinlupa, habang wala ring in-person at online classes sa lahat ng antas sa Marikina City. Sa Patero, suspendido ang on-site classes mula child development centers hanggang senior high school sa public at private schools. Lilipat naman sa alternative delivery mode ang public at private schools sa Quezon City. Makaraang suspindihin ang face-to-face classes sa grades 1 hanggang 12, kabilang ang child development centers, kindergarten at alternative learning system sa public at private schools. Ipinatutupad din ang class suspension sa public at private schools sa buong Bataan para sa preschool hanggang grades 12 o grade 12 at ALS. Kabilang sa iyo pang nagsuspindi ng pasok ay ilang lugar sa Pampanga, Rizal, Pangasinan at Benguet.
17: Radyo Pilipinas,
18: Radyo Pilipinas
17: News Nationwide.
11: Itinutulak pa rin ngayon ng Department of Education o DepEd ang isinuminitinong draft executive order kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magbibigay kakayahan sa mga school head na magsuspindi o mag-resume ng klase sa mga paaralan. Sa panayam ng Bagong Bayang Mahal kay DepEd NCR Regional Director Assistant Secretary Justine Andaya, Ipinunto niya na malaking tulong ang nasabing kautusan kung may sa batas dahil magiging mas localized at granular na ang suspensyon at pagbabalik ng klase depende sa sitwasyon ng isang lugar o paaralan. Giit ng DepEd, magkakaiba naman kasi ang sitwasyon sa mga lugar kahit papangkabuuan ang sinasabing epekto ng masamang panahon. Paglilinaw naman ni Andaya na ilang mga bagay din ang ikinokonsideral ng school head bago ang pagsuspindi o pag-resume ng in-person classes. Kaya naman malaking tulong sa pagdedesisyon ng mga school head ang inilunsad na Ligtas Plus ng DepEd na may napapanahong hazard at forecast information sa sitwasyon ng mga lugar at ng mga paaralan. Magiging maikting din aniya ang pakikipag-ugnayan ng school heads sa local chief executives bago ipatupad ang localized o granular suspension o resumption.
13: Kung napatunay ang ligtas ng isang particular na paaralan, maaaring i-resume na ito ng ating school head ang in-person classes kahit may mas malawak ang suspension sa lungsod o munisipalidad. Basta may documented safety assessment at coordination with the local chief executive. Pangalawa, makakatulong ang ating Ligtas Plus na programa sa pagbibigay ng napapanahong impormasyon tungkol sa hazard risk, forecast, field conditions, school damage. Dahil dito, mas malinaw ang magiging batayan kung magpapatuloy ang suspension, maaari nang mag-resume, o kailangan pa ng alternative learning arrangement.
11: Yan ang tining ni DepEd NCR Regional Director Assistant Secretary Jocelyn Andaya.
16: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Pilipinas.
16: News nationwide.
14: Tuloy-tuloy pa rin ang intervention ng Department of Agriculture o DA para sa mga mag-asaka at mangingisdang naapektuhan ng sunod-sunod na mga bagyo at enhanced southwest monsoon o habagat. Kabilang dito ang 609.79 million pesos na halaga ng agricultural inputs gaya ng binhi ng palay, mais at gulay at iba pang planting materials. Nakapagpalabas na rin ng National Food Authority o NFA ng 9,260 na sako ng palay milled rice para sa mga apektadong LGU sa Ilocos, Cagayan, Central Luzon at Mimaropa. Samantala, nasa 35.67 million pesos ang indemnification ang nailaan din para sa 5,005 insured farmers at fisher folk. Patuloy din ang koordinasyon ng DA Regional Field Offices sa mga LGU at iba pang ahensya kabilang ang pagmumobilisa ng logistical support at kadiwa trucks para sa transportasyon ng agricultural commodities at assistance. Sa ulat ng DA-DRRMD, umabot na sa 2.32 billion pesos ang pinsala at pagkalugi sa sektor ng agrikultura at pangisdaan sa walong rehiyon kung saan epektado rin ang nasa 69,650 na mag-asaka at mangingisda.
16: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Pilipinas.
16: News nationwide.
11: Pinaghahandaan na ng Department of Agriculture o DA ang posibilidad ng food supply disruption bunsod ng mga extreme weather condition tulad ng malakas na habagat at matinding tagtuyot. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., kapansin-pansin ang pabago-bagong panahon na isa sa mga sangkap para magkaroon ng kakulangan sa supply ng pagkain dahil sa pagkasira ng mga agri-produce. Isa sa mga inihalimbawa ng kalihim, ang supply ng manok na noong matinding tag-init ay tumaas ang presyo dahil sa kakulangan ng supply. Pero nang dumating naman ang tagulan at malakas na habagat ay muling nakabawi sa produksyon at bumaba naman ang presyo. Dagdag pa ni Laurel ang mga ganitong klaseng agri-market volatility ang mahigpit na binamataya ng DA para maiwasan ang pagkakaroon ng food supply disruption. Kaya naman malaki ani ang parte ngayon ng iba't ibang kooperatiba, processing plant at storage facility sa bansa upang maprotektahan ang supply ng pagkain, bagay na tinututukan at pinopondohan ng DA.
20: We have to expect that phenomenon throughout this El Nino, no? Biglang init, biglang ang buhos, biglang init. Itong October, painit na naman at nasagsaga ng init bago sa pag-asa is November. Pero December naman, dito sa Luzon, ang prediction naman, maulan naman. So yun ang trends na nakikita na.
11: Yan ang pahayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr.
16: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Pilipinas.
16: News nationwide.
14: Nananatiling bukas ang kasalukuyang administrasyon patungkol sa National Flood Control Master Plan. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro makaraang mabanggit ni DPWH Secretary Vince Dizon sa pagdinig ng Kamara na walang national plan para sa flood control at drainage. Gid ni Castro, nagpapatuloy ang pag-aaral para matiyak na makabubuti ang naturang plano sa bansa.
21: Hindi po sinasara ng administrasyon ang
4: patungkol sa master plan. Pero still dapat lahat itong aralin kung ano ang mas makakabuti sa ating bansa, kung paano mas matutugunan ang problema sa pagbaha, lalo-lalo na kung talagang napakalakas ng buhos.
21: Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Binigyang diin ng Department of Agriculture na hindi tumitigil ang kanilang kagawaran sa pagbibigay ng oportunidad at puhunan sa mga kooperatibang nakasentro.

0: maapektura ang operasyon sa sektor ng agrikultura. Sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Batangas Egg Producers Multipurpose Cooperative o BEPCO, napatunayan na naging mabunga ang inilaang pamumuhunan ng DA para maisulong ang food storage and preservation sa produktong itlog. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., 2015 pa nang unang mamuhunan ang DA sa BEPCO, nakalaunay naging matagumpay dahil sa produksyon ng liquid egg at ngayon dinagdagan pa ng DA ang grant nito para mas lumawak pa ang operasyon ng BEPCO. Dagdag pa ng kalihim, hinding-hindi mag-aatubili ang pamahalaan na sumuporta sa agri-stakeholders at kooperatiba, lalo na kung makakatulong ito sa pagpapataas ng antas ng food security ng bansa sa pamamagitan ng food production, storage, processing at preservation.
1: The liquid egg nga, production nila at naging successful siya ay, at may market na, nagdagdag ng pondo ang DA in 2025 for the expansion ng liquid egg production, which is very crucial to our food security.
0: Yan ang pahayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Naglabas ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng 51.7 million pesos na tulong pinansyal para sa maliliit na sugarcane farmers na apektado ng peste sa Negros Oriental. Pinakuling nabigyan ng tig 10,125 pesos na emergency cash transfer ang nasa 350 mag-asaka mula sa Bayawan City habang 5 mag-asaka mula sa Shaton. Nauna na rin tumanggap ng tulong ang mga mag-asaka sa Mabinay, Bai City, Canlaon City, Himalulod, Mabinay, Pamplona at Zamboanguita. Samantala, kaparehong tulong pinansyal din ang ipinaabot sa mahigit 5,000 mag-asaka sa Negros Occidental.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ang oras po natin 11:32, magpapatuloy ang ating balitaan, magpapakilala lang ang ating himpilan.
2: Magbabalik ang
4: po si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kilapawan City.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Intayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan o kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. Hashtag panatag ang may alam.
6: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
7: Magandang buhay. Ako po si Marianne Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Nabota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SCPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas ibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras natin alas 11:35 ng umaga. Sa iba nating balita, pinagulong na ng Senado ang pagtalakay sa panukalang 2027 national budget sa pamamagitan ng budget briefing sa Senado ng Development Budget Coordination Committee o DBCC. Iginiit ni Senate Finance Committee Chair Senator JV Ejercito na dapat nakatuon sa basic needs ng mga Pilipino ang 2027 national budget at magkakaroon ng mahigpit na accountability sa bawat pisong ilalaan ng gobyerno. Sinabi ni Ejercito na dapat back to basics ang pagbuo ng 2027 budget, partikular sa kalusugan, edukasyon, pagkain, trabaho, seguridad at infrastruktura. Tinawag niya itong isang people's budget na dapat tumugon sa tunay na pangangailangan ng mga mamamayan.
9: Ang 2027 budget ay isang budget na tutugon sa pangunahing pangangailangan o basic needs ng ating mga kababayan, isang people's budget. This is where we fully agree with the budget message of President Bongbong Marcos. For when we invest in our people, we invest in the future of our nation. Ng Senate Committee on Finance, hindi natin papayagan ang pondo ng bayan ay muling masasayang, mawaldas at mapunta sa maling mga kamay.
0: Si Senate Finance Committee Chair Senator JV Ejercito.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tiniyak ng Department of Science and Technology o DOST na ipinaabot ang scholarship programs sa mga estudyante na nasa malalayong lugar. Ito ay bilang pagsuporta sa hangarin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dagdagan ng mga scientist, engineer, researcher at innovator sa bansa. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni DOST Scientific and Technical Services Undersecretary Maridon Sahagun na pinalalakas nila ang kampanya tungkol sa scholarship para mas maraming Pilipinong estudyante ang makinabang, lalo't isinusulong ang dagdag budget nito para sa susunod na taon. Nasa 8.67 billion pesos ang panukalang budget para sa science and technology programs sa susunod na taon, kung saan inaasahang masusuportahan ang 67,504 scholars sa buong bansa.
10: Kakaroon po kami ng competitive exams. Ito po ay sa napakaraming rehiyon at school examination centers sa buong bansa. Kasama po natin ang aming DOST regional offices, pati po ang mga partner schools namin ay kasama para masigurado na ang aming examination centers ay malapit kung saan nandun ang ating mga estudyante.
3: Si DOST Scientific and Technical Services Undersecretary Maridon Sahagun.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Party list Solon nanawagan sa Commission on Higher Education na itaas ang reimbursement sa free higher education. Mula sa Kamara, magbabalita si Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
11: Nanawagan si Tingog Party List Representative Jude Asidre Sachev na taasan ang binabayarang reimbursement sa ilalim ng free higher education upang matiyak na may sapat na pondo ang mga state universities and colleges sa pagbibigay ng dekalidad na edukasyon. Sa ginanap na budget hearing ng House Committee on Appropriations ukol sa panukalang 2027 budget ng CHED, ito ang inihayag ni Asidre sa ginanap na budget hearing ng House Committee on Appropriations ukol sa panukalang 2027 budget ng CHED. Binigyan din ni Asidre na chair ng House Committee on Higher and Technical Education na ang pagsusuri sa tuition rates ng SUCs ay hindi nangangahulugang papasanin muli ng mga mag-aaral. Sa ilalim ng batas, ang gobyerno pa rin ang magbabalik o magre-reimburse sa anumang adjustment. Ayon kay Gagrupis, kinakailangan lamang ng pamahalaan ng karagdagang 2.4 billion pesos na pondo upang maitaas ang reimbursement sa 94 na SUCs na malaki ang maitutulong nito sa nararanasang kakulangan sa pasilidad. Ayon kay Asidre na ang sapat na reimbursement mula sa gobyerno ang susi upang matugunan ng mga pamantasan ang kakulangan sa mga silid-aralan, kagamitan at mga guro na hindi na isasakripisyo ang kalidadan ng pagtuturo. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sisimulan na ng National Commission of Senior Citizens o NCSC sa September 2 ang malawakang pamamahagi ng cash gifts sa Metro Manila. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na madaliin ang payout sa mga senior citizen. Ayon sa NCSC, sakop ng distribusyon ng mga kwalipikadong senior citizen na naabot ang milestone ages na 80, 85, 90, 95 at 100 sa ilalim ng Expanded Centenarians Act. Samantala, binigyan ng 10,000 pesos na cash gift ang 7 senior citizens na nagreklamo sa Anti-Red Tape Authority. Makikipag-ugnay naman ang NCSC sa mga LGU at makikipagtulungan sa mga senior citizen at local government unit volunteers para sa mabilis sa pag-validate ng mga aplikasyon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Formal lang sinimula ng Pilipinas at United Kingdom ang negosasyon sa panukalang Status of Visiting Forces Agreement. Ayon sa Department of National Defense, isinagawa kahapon ang unang yugto ng negosasyon sa panukalang kasunduan. Napag-usapan ng dalawang bansa ang pagpapabuti sa strategic defense initiatives at interoperability sa pagitan ng armed forces ng dalawang bansa. Kabilang sa mga bansa na may Visiting Forces Agreement ang Pilipinas ay ang Amerika, Australia, Japan, New Zealand, Canada at France.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Bukas ang Department of National Defense o DND at ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa pagre-reforma ng pension system para sa military and uniform personnel o MUP. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr., mas makabubuti kung ihihiwalay ang pension system para sa AFP dahil tumatakbo naman ito sa national scale. Dagdag pa ng kalihim na dapat pag-aralang mabuti ang mga ipatutupad na pagbabago at reforma sa pension system para sa sanatahang lakas ng Pilipinas. Hirit pa ni Chodoro na dapat hindi ito makaapekto sa recruitment ng AFP dahil kulang pa rin ang bansa pagdating sa bilang ng sundalo.
12: Tama naman na magkaroon ng pension reform. Lamang, dapat hiwalay yung pension ng AFP kasi national po ito eh. Na iba po yung duties ng AFP. Pagkatapos, hindi makaapekto ito sa mga naglilingkod ngayon at sa mga retirado. So sa mga bagong pasok po, tama naman po at dapat pag-aralan lang po ng mabuti na ito'y hindi makaka-burden masyado sa recruitment kasi kulang din po tayo ng sundalo.
3: Yan ang tinig ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, walang bagong posisyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungkol sa Military and Uniformed Personnel o MUP Pension Reform. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, wala pang natatanggap na rekomendasyon ng Pangulo dahil pinag-aaralan pa rin ng Interagency Technical Working Group ang pension system sa ilalim ng Executive Order No. 107 Series of 2025. Inaalam naman ng palasyo ang dahilan kung bakit lumampas sa 180-day period ang pag-aaral tungkol sa pagbabago sa pensyon ng MUP.
13: Kailangan po ng kumpletong pag-aaral at dokumento at hindi po na ibigay sa atin DBM kung ano na po ang mga dokumento na ibigay sa kanila para mabuo ang konklusyon o ang kanilang rekomendasyon patungkol po dito.
0: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: DILG nagbigay ng ultimatum sa mga tiwaling opisyal ng Bureau of Fire Protection na sangkot sa mga ilegal na aktibidad. Ang detalye mula sa ulat ni J. Mark Tagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: J. Mark.
14: Yes, iniimbestiga na ngayon ang Department of the Interior. Ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection na posibleng sangkot sa tinatawag na slum for sale scheme. Ito'y makaraang maaresto ang isang BFP personnel sa Pampanga noong Agosto 24 na nangihingi ng pera para makapagpasok ng mga aplikante sa BFP. Bago natang iningoso na aresto ng tauhan ng BFP ang isang senior officer nito. Siya nang sangkot na naturang modus siya. Puro ba sa kapag-aralan ngayon Director for Administration ng Region 4A, ang senior officer na kasabot ng BFP personnel at ngayon inilagay na sa restricted duty. Kaya naman, sa klaw ng investigasyon ay sa kalihim ang lahat ng regional directors ng BFE, kaya din ang mga head ng major unit nito. Napatid na naglalaro sa 100,000 hanggang 800,000 piso ang kinukulimbat ng mga kawatan sa kanilang mga biktima aplikante sa slot for sale scheme. Kasunod nito, nagdeklara ng ultima kung si Remo kasalanan ng Chan at kawanin ng BFE at tiniyak nito na hindi niya sila tatampanan hanggang sa mapanagot sa batas. Pakinggan natin ang bahagi na pahayag.
15: Binabalaan ko na ang lahat ng opisyal ng BFP. Mabas na ka ngayon, nuna kayo ngayon, at umamin kayo o habulin namin kayo hanggang matapos ang career nyo. Ang inimbisaga namin ngayon ay lumagpas ng 200 tao na tungkol sa slots for sale. Again, I am warning you. I am serious and I will go after all of you. Hindi ako matitigil hanggang makulong kayo lahat, matanggal sa serbisyo, at kung ano mang kasama na ipatol sa inyo, ihatol sa inyo ng batas, ay hindi po ako titigil.
14: Yan ang tinig ni TILG Secretary John De Cremulla. Para sa Bago Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Hindi ikukonsidera ng gobyerno na ipagbawal sa ngayon ang social media platform na Facebook. Pero ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, tinitingnan nila kung mas malinaw na panuntunan o tinitingnan ang mas malinaw na pamuntunan na ipatutupad hindi lamang sa Facebook kundi sa lahat ng social media sites. Ginawa ng Malacanang pahayag sa gitna ng pagsisikap na tugunan ng fake news at mapanganib na online content.
13: Hindi po nakikitaan sa ngayon ang Facebook na mahirap na kausapin. Hindi po ibig sabihin na kapag naman na yung iba na mga social media platforms ay hindi tumutugon, eh lahat naman po ay dapat na maban. Hindi po yun ang nais ng ating Pangulo at ng ating administrasyon. Pero ito po ay isang hudyat na rin para sa ibang mga lumalabag. Lalo-lalo na yung mga gaming apps.
0: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Panukala nagpapatibay sa security protocol sa mga paaralan, suportado ng Philippine National Police. Nagbabalik si J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Buo ang suporta ng Philippine National Police sa sinusunong panukala ni Senador Bam Aquino na naglalayong matatag ng isang tuloy-tuloy at may ugnayang pamamaraan para protektahan ng mga mag-aayong muna sa anumang banta. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Narcotes Jr. sa ilalim ng Senate Bill 2426 o ang Comprehensive School Safety Act ni Aquino, magtatatag ng isang pambansang sistema para sa kaligtasan ng mga paaralan. Binigyan din dito na ang kahandaan ng pulisya na patatagin ang mga hakbang para protektahan ng mga paaralan sa buong bansa. Ayon sa PNP Chief, katuwang sila ng Department of Education o DepEd para patatagin mga kampanya sa kaligtasan na sa paaralan para sa mas mahigpit na pag-iinspeksyon, pamamahala sa mga bisita, kaya hindi ng pagpapalakas ng pagpapatrulya ng pulisya. Para sa Bago Pilipinas, yung Martagal na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas, Sports.
0: Sa ating balitang sports, EJ Obiana nag-qualify sa 2027 World Athletics Championships matapos ang 5.90-meter clearance sa Diamond League Zurich. Mula Sports Radio 918, naritong ulat ni Dennis Hilanga.
16: Kahit na hindi nag-uwi ng medalya sa Diamond League sa Zurich, Switzerland, nagawa pa rin mag-qualify ni EJ Obiena para sa 2027 World Championships. Ito ay matapos lumundag ang Filipino pole vaulter ng 5.90 meters at tumapos na panglima sa kompetisyon kung saan nagwagi si World No. 1 Armand Duplantis matapos magtala ng bagong event record na 6.25 meters. Ang 5.90 meters na marka ni Obiena ay ang kanyang ikalawa ngayong season kasunod ng 5.91 meters sa Golden Sun sa Poland noong August 17 kung saan naman siya nagwagi ng gold medal. Nagsisilbing training na rin para kay Obiena ang mga tournament sa Europa dahil pinaghahandaan niyang maigi ang pagdepensa sa Asian Games Men's Pole Vault title. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: 10 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, antamayanan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations dito lang sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
17: Magandang buhay. Ako po si Marian Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Nabota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SCPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
18: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Work Laba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office niya. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamatan namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito. Sa mga system nga ginagawa nila ngayon, ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko! Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras natin Pilipinas, 11:52 ng tanghali. Balita dito sa Luzon, mahigit 30 munisipalidad sa Region 2 nakamit na ang target sa malawakang bakunahan kontra measles at rubella. Mula Radyo Pilipinas, Tugigaraw, narito ang ulat ni April Racho.
2: Radyo Pilipinas. Report.
19: 34 na munisipalidad na sa Lambak, Cagayan ang nagkakaabot ng target sa nagpapatuloy na Measles Rubella Supplemental Immunization Activity o MRCA. Base sa datos ng Department of Health o DOH Cagayan Valley, naabot ng 95% habang ang iba nalampasan at naka-100% na sa 18 bayan sa Isabela, 14 sa Cagayan habang tig-isa sa Nueva Vizcaya at Quirino. Maraming barangay na rin ang mga nakaabot ng target sa ibang mga bayan at syudad, kabilang na iya ang mga nasa malalayo at liblib na lugar. Ayon kay Jermaine Farah Cepeda, ang National Immunization Program Regional Coordinator, ilang LGU sa magsasagawa ng reward system para sa kanilang mga barangay na nakaabot ng target. Binigyang diin naman ni Assistant Regional Director Prechel Tolentino na sapat ng gantimpala ang proteksyong maibibigay sa mga bata. Kaya naman kailangang makamit aniya ang 95% accomplishment rate para magkaroon ng herd immunity ang buong komunidad. Sa nagpapatuloy na bakunahan, nasa mahigit 60% na ang natuturukan mula sa mahigit 309,000 na target sa 4 na lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April sa Lucan Radio. Radyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugegaraw.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Bali naman tayo sa Radyo Pilipinas, Tayug, may gagawing pag-uulat si Leslie Gemino. Bali na mga Tarem, nagtamo ng pinakamataas na pinsala sa agrikultura sa Pangasinan, dala ng masamang panahon.
2: Radyo Pilipinas, Report.
20: Nagtamo ang bangin ng mga Tarem ng pinakamataas na pinsala sa sektor ng agrikultura sa buong probinsya ng Pangasinan matapos pumalo sa 138.61 milyon peso na lugi nito dahil sa nagdaang sama ng panahon ayon sa Department of Agriculture Local Region. dahil sa malawakang pagbaha at matinding pagulan na puminsala sa mga pananim at riyan infrastruktura opisyal ng isinailalim sa state of calamity ang mga terem. Ayon sa Pangasinan Provincial Agriculture Office, umabot sa 508.19 milyon pesos ang kabuong pinsala sa agrikultura sa buong probinsya, kung saan 468.92 milyon pesos na nito ang na-validate ng DA. Ang mga terem ay kalamang lokal na pamahalaan nag-declare ng state of calamity kasunod ng Dagupan, Sertit, mga bayan ng Mangaldan, Santa Barbara at Bugalyon. Batay sa datos sa motoridad, umabot sa 2,467.18

0: ng 10,891 pamilya o 54,453 individual higit sa 20 kalsada sa bayan ang napaulat na lumubog sa tubig baha. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Retirees, pensioners at survivors ng Bureau of Fire Protection Region 5 na kaisa sa outreach program ng Armed Forces and Police Savings and Loan Association Inc. o AFSLI. Si Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas Albay para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas Report.
3: Matagumpay na nakapagtapos ang nasa 198 binipisyaryo ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged or displaced workers o TUPAD sa 10 hanggang 15 araw na paglilinis at pagsasaayos ng mga pasilidad ng irigasyon sa Santo Domingo, Albay. Isinagawa ang proyekto sa pamamagitan ng pagtutulungan ng Department of Labor and Employment o DOLE at National Irrigation Administration Albay Catanduanes Irrigation Management Office. Ayon sa NIA Asimo, pangunahing isinagawa ng mga binipisyaryo ang clearing at desilting ng mga irigasyon upang mapanatili ang maayos na daloy ng tubig at makatulong sa operasyon ng mga pasilidad na nagsisilbi sa mga komunidad at magsasaka sa lugar. Bahagi ito ng mga gawaing nakapaloob sa TUPAD na nagbibigay ng pansamantalang trabaho sa mga kwalipikadong manggagawa habang nakatutulong sa pagpapaayos at pagpapanatili ng mga pasilidad sa komunidad. Bukod sa paglilinis at pag-aalis ng bara at latak sa mga kanala at irrigation facilities, nagsagawa rin ang mga binipisyaryo ng cleaning at clearing ng mga pampublikong lugar, diklaging ng mga kanal, tree planting at iba pang environmental activities. Tumanggap ang bawat binipisyaryo ng arawang sahod na 455 pesos para sa kanilang 10 hanggang 15 araw na serbisyo sa ilalim ng programa. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Dako na tayo sa ating mga kasamahan sa Visayas, Department of Tourism at National Council of Senior Citizens sa Region 7. Sasanayin ang mga senior ng Cebu bilang community tour guide. Sa detalye, mula kay Sheila Gravines ng Radyo Pilipinas, Cebu.
1: Radyo Pilipinas Report.
5: Naghahanda na ang Department of Tourism or DOT at National Commission of Senior Citizens o NCSC sa Central Visayas para sa isa sa gawang community tour guiding program para sa senior citizens ng Cebu. Nagsagawa na ng mga pagpupulong ang mga opisyal at kinatawan ng dalawang ahensya ng pamahalaan para paghandaan ang nasabing programa. Ito ay bahagi ng nalalapit na pagdiriwang ng Elderly Filipino Week 2026 na nakatakda sa Oktubre 1 hanggang 7 ngayong taon. Batay sa Presidential Proclamation No. 470 na nilagdaan ni dating Pangulong Fidel V. Ramos noong September 26, 1994, itinakda ang unang linggo ng Oktubre bilang pagdiriwang ng Linggo ng Katandaang Pilipino o Elderly Filipino Week. Bilang bahagi ng pagdiriwang, ang mga pangulo ng iba't ibang senior citizens associations mula sa Cebu ay lalahok sa education tour ngayong October 6. Layunin ng inisyatibang ito ng NCSC 7 at DOT 7 ay magbigay ng pagkakataon sa mga aktibo at may kakayahang senior citizens na sumailalim sa pagsasanay upang maging community tour guides na magbibigay daan sa kanila ng magbahagi ng kanilang kaalaman at karanasan habang isinusulong ang mayamang kasaysayan at kultura ng Cebu. Sa pamamagitan ng partnership na ito, patuloy na itinataguyod ng NCSC 7 at DOT 7 ang aktibo, produktibo at makabuluhang pagtanda ng mga senior citizens. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravines, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Samantala, Arteche Eastern Samar inilunsad ang e-connect program para sa Smart Municipality. Mula Radyo Pilipinas Boronga, narito ang ulat ni Pen Pomida.
1: Radyo Pilipinas Report.
6: Pormal na ilunsad pal na pamahalaan ng Arteche Eastern Samar ang e-connect Arteche program bilang bahagi ng layunin nitong maging smart municipality sa ilalim ng 10-point agenda ng LGU. Layunin ng programa na gamitin ang digital innovation at financial inclusion upang gawing mas mabilis, madali at epesyente ang mga transaksyon ng pamahalaan at mga negosyo alinsunod sa isinusulong na digital transformation at financial inclusion agenda ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang sa mga inilunsad, ang Paling QRPH Plus program sa pakikipagtulungan ng Bangko Sentral ng Pilipinas BSP DICT Product Link. Isinagawa rin ang e-government orientation, account onboarding at paglagda sa Pledge of Commitment bilang financial exchange partner. Naging posible ang programa sa pamamagitan ng pagtutulungan ng LGU Arteche BSP DICT DTI DILG mga financial service provider at lokal na komunidad ng negosyo. Sa pamamagitan ng e-connect, layunin ng Arteche na palakasin ang responsive governance, negosyo at kalakalan, oportunidad sa trabaho at katatagang pang

0: ekonomiya tungo sa isang smart, united at happy artechianon para sa bagong Pilipinas. Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Punta na tayo ng Mindanao, mga kwalipikadong benepisaryo sa Bonggao Tawi-Tawi tumanggap ng biga sa ilalim ng bawat barangay makikinabang program. Si Laila Shari Nami ng Radyo Pilipinas Tawi-Tawi sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Nasa 1,666 kwalipikadong benepisyaryo mula sa sektor ng senior citizen, garbage collector at street sweepers ang sama-samang tumanggap ng tig 10 kilong bigas sa pamamahalan ng lokal na pamahalaang Bonggao sa ilalim ng pamunuan ni Honorable Mayor Jasper Cue sa Ministry of Basic Higher and Technical Education Gymnasium Bonggao Tawi-Tawi. Ang naturang pamamahagi ay kabilang sa programang Bawat Bayan Makikinabang Program, alinsunod sa inisyatibo ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang agarang tulong sa mga kababayang nasa vulnerableng sektor sa panahon ng nagtataasang mga presyo ng pangunahing pangangailangan sa buong bansa. Ang mga benepisyaryo ay makakatanggap ng tig 10 kilong bigas ng 6 na beses sa loob ng isang taon. Inaasahan ito ay makakatulong sa bawat pamilya nasa vulnerableng sektor. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Shari Nami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Samantala, Institute for Peace and Development in Mindanao ng Mindanao State University Marawi nagsagawa ng special voter education para sa mga kabataan. Si Najif Haji Nabel ng Radyo Pilipinas Marawi para sa report.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Nagsagawa ang Institute for Peace and Development in Mindanao o IPDM ng Mindanao State University Main Campus ng Special Voter Education and Information Activity bilang bahagi ng taunang MSU System Peace Day noong August 25, 2026. Isinagawa sa IPDM Convergence Hall ang Botong Bangsamoro, Isang Boto, Isang Bangsamoro. Katuwang ang Commission on Elections o COMELEC upang ihanda ang mga kabataang butante para sa nalalapit na barn parliamentary elections sa September 14. Pinangunahan ni IPDM Executive Director Dr. Akram A. Latif ang pagbubukas ng programa habang nagbigay naman ng mensahe sa MSU Executive Vice President Dr. Abdulkader Ayo na kumatawan kay MSU System President Attorney Paisalin P. D. Tago. Isinagawa ni na Pamela S. Martinez, Information Officer 2 ng COMELEC at Attorney Narpaisa Paglalamanduyog, Election Officer 4 ng COMELEC Marawi City ang voter education session para sa mga kalahok. Sumailalim din ang mga estudyante sa mock voting simulation kung saan natutunan nila ang mga hakbang at akwal na proseso ng pagboto. Layunin ng aktibidad na palakasin ang civic awareness at electoral literacy ng mga kabataan. Gayun din ang hikayatin silang makilahok ng responsable sa demokratikong proseso. Bahagi rin ito ng mandato ng MSU bilang National Peace University sa pagsusulong ng mapayapa, inklusibo at responsableng pakikilahok ng kabataan sa halalan. Sa pamamagitan ng aktibidad, muling binigyang diin ng MSU at IPDM ang kahalagahan ng kaalaman at responsableng pagboto sa paghubog ng kinabukasan ng Bangsamoro. Para sa Bagong Pilipinas, Muhammad Nadif Haji Nabil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa iba pang bahagi ng Mindanao, mga PWD sa Zamboanga nakatanggap ng cash incentives mula sa lokal na pamahalaan. Ang balitang yan ihatid sa atin ni Justin Bulanon ng Radyo Pilipinas, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Pinamunuan ng lokal na pamahalaan ng Zamboanga sa pamagitan ng City Social Welfare and Development Office o CSWDO ang pamamahagi ng cash incentives para sa persons with disabilities o PWDs sa lungsod. Nasa kabo ang 576 na mga PWD mula sa iba't ibang barangay ang nakatanggap ng 20,000 pisong cash incentives para sa first at second quarter nitong taon. Alinsunod ito sa Ordinance 505-2019 kung saan layunin ang suportang pinansyal na makatulong at matugunan ang pang-araw-araw na pangailangan ng vulnerableng sektor tulad ng mga medical na gastusin at iba pa. Inaasahang magpapatuloy ang pamamahagi ng cash incentives sa iba pang mga barangay sa lungsod sa darating na mga araw. Bahagi ang nasabing inisyatiba sa mga pagsisikap ng lokal na pamahalaan na maging inklusibo at matutukan ang kapakanan ng vulnerableng sektor ng lipunan. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas. Pilipinas Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Biyernes, August 28, 2026. Ang ating oras, 5 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
2: At ako naman po si Ched Oliva. Hanggang sa susunod na linggo, isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. News Nationwide. We know you. Sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
9: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
8: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
10: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
9: Pati bamboo?
8: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
9: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
11: At
9: nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
12: Nung natutunan ko po yung paggawa,
11: sino nagturo
12: sa training po kami sa DOST.
11: Sa DOST.
8: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
13: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
14: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
15: Sa isang supporter, no? So dito ho nagiging mahalaga yung participation din ng ating mga stakeholders on the ground, yung aming partner agencies like the Integrated Bar of the Philippines, yung Citizens Arms like PPCRV, NAMFREL, ang mga lente, tumutulong ho sila, meron ho silang mga opisina dyan sa baba ng yung mga taong nagre-reklamo at kailangan ho ng tulong upang mas maging kompleto yung kanilang sinasampa. Yun ang kanilang ginagawa hong tulong bilang mga stakeholders.
16: Okay. Commissioner, kumpirmahin lang po namin, tama po, disqualification po ang pwede mangyari sa kandidato o kaya hindi muna ma-proclaim kapag napatunayan may vote buying. Tama po?
15: Yes. Pag tumuloy ho yan sa proseso and the charge, for example, is an election offense, at the end of the process, apart from the criminal liability or punishment, madidisqualify ho yan, saka matatanggalan ng karapatan na bumoto. Pero kung ang mas kinakatakutan ng kandidato dyan, yung power ng COMELEC to immediately suspend proclamation kahit nanalo ka na bilang kandidato o nominado ng isang partido kapag ikaw ay nakasama sa isang reklamo o isang petisyon, ano? Basta the evidence of guilt is strong. So, in fact, from our previous elections, especially the barangay and Sangguniang Kabataan elections in the past, meron hong hanggang ngayon, kahit na pa-extend or pa-fix ng terms ng barangay, ay hindi pa rin nakakaupo. Dahil sila po ay kahit nanalo, ay nasuspindi ang kanilang proklamasyon dahil sa tingin ng COMELEC division or NBank na medyo malakas-lakas o mabigat ang ebidensya na sila nga'y nagkasala.
16: Okay. So, Commissioner, linawin lang po natin, pag nanalo po ang isang kandidato at saka po meron napatunayan o meron sapat na ebidensya ng vote buying, paano po yung proklamasyon noon? Matatanggal ba siya sa pwesto o paano magiging proseso? Yung sumunod na nanalo ba ang uupo?
15: Anako na kakalinaw lang ho niyan ng Supreme Court sa kanilang sa pag-affirm ng COMELEC sa Mangudadato case na wala na ho yung wala na ho yung second placer rule.
16: Okay.
15: At ang sabi ng Supreme Court diyan na kapag hindi ka nanalo ay talagang nagdesisyon ang electorate na hindi dapat sa iyo mapunta yung pwesto, no. Ang sinasabi ko lang na kung may magreklamo, dalawa kasi ang aspeto ng isang reklamo. It could be a criminal case in which case it follows the criminal prosecution at alam ho natin na medyo matagal-tagal yan dahil proof beyond reasonable doubt. Kailangan talaga sinusuri lahat ng ebidensya at pinakikinggan ng lahat ng partido. Pero ang mas kinakatakutan ho kasi ng kandidato ay yung aming administrative power to disqualify you. Either disqualify you as a candidate or kahit na ikaw ay tumuloy-tuloy sa eleksyon at nanalo na, ma-disqualify, mapigil ang iyong proclamation as a winner. Dahil nga ho, meron ho malakas na ebidensya na kayo ho ay nag-engage sa vote buying or abuse of state resources, no? Yun ho ano, yung vote buying, vote selling, ang parusa po niyan sa ilalim ng Omnibus Election Code, ano yan is 1 to 6 years imprisonment, disqualification, or pagkawala ng karapatang bumoto. Yun kung tumuloy-tuloy ho siya as a criminal prosecution.
17: So, Commissioner, para naman po sa kapakanan ng publiko at ng mga concerned citizen, paano po sila mapoprotektahan o yung mga botante na magre-report o magsusumbong ng vote buying? Siyempre, yan yung unang-unang concern nila eh.
15: Opo. Yes. Alam niyo ho, may mga mekanismo naman ho, no? Lalo-lalo na sa ating mga whistleblowers to protect them, no? Yung mga taong may kinalaman tungkol dyan, ayon sa Section 39 ng aming COMELEC Resolution 11104, kung sino mang may kinalaman o kaalaman kaugnay sa vote buying or vote selling sa panahon ng halalan, ay pwede ho natin isailalim sa Witness Protection Program, no? Witness Protection Program is a program of government na nagbibigay ng proteksyon at suporta sa mga testigo na maaring malagay sa panganib dahil sa kanilang pakikilahok sa isang kasong kriminal. And it is also applicable dito ho sa reporting on election offenses, which after all are also criminal offenses.
17: Sir, nabanggit niyo po kanina yung parusa doon sa kandidato. Paano naman po doon sa mga tauhan nila na sila yung nagdi-distribute? Ano, may parusa din po ba sila?
15: Opo, because maaaring nga hindi yung kandidato ang makasuhan dyan. Because normally, hindi naman yung kandidato mismo ang pumapalaot at bumababa at sila mismong nagbibigay o nagdi-distribute. And this is a good time for me to emphasize ho na hindi lamang ho ang kandidato o supporter ang maaring maging panagutin dito sa vote buying. Pati ho yung nagbebenta ng boto.
16: Okay.
15: So yung voter mismo. So wag ho kayong makaisip na kapag magkaroon ng reklamo dyan, you may be thinking na, nasa ebidensya yung binibili yung boto ng isang tao at ang target lang mapanagot yung kandidato o yung kanilang supporter. yung botante mismo na tumatanggap ng pera, ibig sabihin binenta niya ang kanilang boto. So that's vote selling. And if you look at the offense, it is the offense of vote buying and selling. So ang mga nagbebenta na kanilang boto, yung mga tumatanggap ng pera para bumoto ngayong eleksyon, pati ho kayo ay nanganganib na mapakulong.
16: Okay. So, Commissioner, linawin lang po natin. So, nabanggit niyo po na maaaring yung tauhan lang ng kandidato. So, does that mean may sense of deniability yung kandidato sa vote buying?
15: Hindi naman. It's just that this, when it comes to, especially for criminal accountability, hindi mo naman pwedeng sabihin na yung kandidato ang mananagot kung yung kandidato hindi mo naman nahulihan. Ano? Although there are parts of our law and resolutions which create presumptions na kapag napakalawak ng nangyaring pagbibili, magiging presumption ho yan na it's parang endorsed yan under the authority of the candidate himself. But in the usual situation, pag nakikita mo kasi na may isang kunyari namimili, may pila, no? O actually makikita mo in the video na may exchange of money or other goods, yung taong namimigay, hindi naman yung kandidato yun eh. And as much as possible, kasi yung kandidato naglalagay din ng layer between him and whoever is doing it. You will not usually see na, kunyari, si candidate A ang namimigay ay ang kanyang chief of staff or ang kanyang staff sa opisina, no? So maghahanap din ho yan kasi ng paraan na yung hindi connected sa kanya kahit papano. So that's the reason why I mentioned that.
17: So paano naman, sir, kung halimbawa tinanggap ng kamag-anak mo at ang purpose ninyo ay isumbong ito? Ano naman po yung protection nila? Makakasuhan din ba sila or mapoprotektahan?
15: Everything depends on the evidence that is presented. Kung pati yung pagtanggap mo ng pera ay biglang ang ginagawa mo naman pala ay tanggapin siya upang gamitin na ebidensya. You know, if you're lucky enough to be able to show even through your own accounts or affidavit testimony or video if you have it that you're doing this parang sting, no? Parang entrapment. Then maybe pwedeng hindi ka managot. Pero kung wala kang ganun at sabihin mo lang later on pag nahuli na, ah, hindi, ginagawa ko lang ito. It sounds a lot like an alibi. Eh.
16: Okay.
15: It sounds a lot like a justification just for you to escape accountability. But if the evidence will show na tumanggap ka ng pera in exchange for a vote, then, you know, pwede kang kasuhan talaga. Kung okay. Makonvict ka o hindi, that depends on how the process moves.
16: Okay, Commissioner Bali, kumpirmahin po natin yung sa scenario na nabanggit, ano? Kung sakasakali man, do we advise na yung mga butante, pagka nakatanggap ng pera, wag nilang gastusin para maging ebidensya laban doon sa kandidato na bumibili ng boto?
15: Mas madali ho sana yan kung yung pera was already part of an entrapment effort dahil marked money yan. Eh.
16: Okay.
15: Pero kung alam mo naman ang pera, fungible yan. Hindi mo na masabi if it's the same amount, if the same bills or other things of value na natanggap mo in exchange for your vote, no? But we are going to investigate every complaint sent to us because this is the mark. Ito ho ang tanda ng aming pakikiisa sa inyong pakikiisa din sa aming kampanya, no? Your good faith, we will match with our own good faith.
17: Okay. Sir, paano po yung iba kasi dumadaan na sa digital wallet? Kunyari, nag-send sa ganito, nandun yung pangalan, your number, and then buburahin na yung pagka-send, buburahin na yung account nila doon sa e-wallet na yon.
15: Well, those things we cannot avoid, but the efforts na ginawa ho namin dyan, tulad ho ng national and local elections, kami po ay nakipag-partner sa mga e-wallet agencies, GCash, PayMaya, lahat ho yan. Mapapansin ninyo, I'm sure that once again, like they did or like we did in the past national and local elections, meron ho kami mga limitations on the eve of elections and on election day, no? Na kapag mapansin, parang may algorithm na yan eh. Pag may mapansin na there's a certain amount or certain number of transactions coming out from 1, 2, or 3 accounts, lalo na pag fixed yung amount, no? Kasi normally, kung may normal transaction dyan, may mga bariya-bariya ang kasama, 100.15 cents, no? Eh kung biglang lumalabas na uniform 100,000 at 5,000, isa-shutdown ho yan ng ano eh. Isa-shutdown ho yan ng GCash at ng PayMaya. Because it will be treated presumptively as an effort to engage in vote buying.
16: Okay. So Commissioner, para po sa kaalaman ng publiko, saan po sila maaari mag-report o magreklamo kung may nakikita o nalalaman sila na may kaugnayan po sa pagbili ng boto o vote buying?
15: Well, kung written reports, pwede nyo ipadala sa tanggapan ng mga election officer, provincial election supervisor, or regional election director, o kahit na sa kanilang Facebook or email addresses, no? Under our resolution ho kasi, ang tatanggap lamang ng report at reklamo ay ang mga local CKB, regional, provincial, city, and municipal. At sila ho magpapadala sa Central Committee on Contrabigay bilang final repository of all reports incidents.
17: Alright sir, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan sa BARM at panawagan po ninyo sa mga kandidato, supporters at botante bago ang September 14 elections.
15: Okay, itong kauna-una ang Parliament, Bangsamoro Parliamentary Elections. Hindi lamang ito isang kaalalan. This is a very important part of history. Bahagi ng kasaysayan ng Bangsamoro at ng Pilipinas. At pagkakataon upang higit pang patatagin ang demokrasya sa rehiyon, no? Sa lahat po ng botante ng BARM, inaanyahan po namin kayo na gamitin ang inyong karapatan at bumoto at makilahok sa kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Elections itong September 14. Piliin po sana natin at ihalal ang mga gusto nating maging kinatawan sa mga susunod na taon. Sila po ang makikipaglaban para sa inyong interes at para po sa inyong karapatan. Sa lahat po ng kandidato, kasama po ng inyong mga supporters, unang-una maraming salamat ho sa inyong pakikilahok at pagiging aktibo sa mga activities ng Commission on Elections. Ipagpatuloy ho sana nating sundin ang lahat ng batas at alituntunin ng eleksyon hanggang September 14 at sana po ay tayo ay lumaban ng patas. Umaasa po kami na matatapos ang kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Elections ng mapayapa at matiwasay. On our part, ginagawa po namin ang lahat ng aming makakaya upang mas mapadali ang eleksyon, ang proseso nito, simula sa kampanya pa lamang hanggang sa final proclamation. At muli, inaanyahan po namin lahat na makilahok sa kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Election upang maging parte kayo ng kasaysayan, hindi lamang ng Pilipinas at ng buong Bangsamoro kasama ng COMELEC.
17: Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Commissioner Ernesto Maceda Jr. ng Commission on Elections. Thank you, sir.
16: Thank you, sir.
15: Thank you very much.
16: Bayan, huwag kayong bibitiyo. Maraming pang balita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
18: Tara na sa masayang mundo ng paglikha.
19: Kung gusto niyo namang balikan ang mga obrang ginawa natin this week,
20: iba-ibang DIY projects, fun trivias at artworks para sa lahat ng kids at mga kids at heart.
21: Samahan si Kuya Joseph, Elia at Cholo sa kanilang exciting art adventures at bigyang kulay ang buhay.
22: Artsy Craftsy!
21: Artsy Craftsy! Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga, dito lang sa PTV. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkaing hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa Bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gato, live dito lang sa PTV.

0: good governance program, socio-economic delivery program, pero gagastusin yung confidential fund para sa informants, para tiyakin na ligtas ang ikalawang pangulo saan man siya magpunta sa bansa kaugnayan ng trabaho niya, at ginamit itong confidential fund para bumili ng impormasyon, pera binigay para ipambili ng pagkain, ng silya, ng computer, ng gamot, kapalit ay impormasyon para matiyak ang kaligtasan ng VP, at napatunayang matagumpay yon dahil walang nangyaring masama sa ating vice presidente hanggang ngayon. Yan po yung buod ng paggamit ng confidential fund ng OVP base sa inyong presentasyon.
1: For the office and the people who will be attending mga events.
0: Yan po yung sinabi sa inyo ni Colonel Latchika na rason kung bakit siya namigay ng pera sa iba't ibang informant sa pamamagitan ng reward o pera pambili ng gamot, ng silya, ng computer, ng pagkain.
1: Yes, Your Honor.
2: Our next food crawl.
3: Ngayon ako nakakita ng sandwich na may petals ng bulaklak.
2: Tara na sa another Chibugan kasama ang certified foodie na si Joshua Garcia.
3: First time mo kakain ng ravioli kasi hindi ko siya kayang spilingin.
2: It's fun! Ngayong linggo, alas 10 ng umaga.
3: Hindi raw to baby pussy eh. Psst lang daw.
4: Nabagsak. Wala rin joke mo. Wala rin joke.
2: Dito lang sa PTV. Disaster Watch, mga hakbang kontra sunog. Regular na inspeksyonin ang mga linya ng kuryente, appliances, LPG at kalan. Mag-ingat sa paggamit ng gasera, kandila, vape at posporo. Itapon na maayos ang upos ng sigarilyo. I-unplug ang mga appliance at gadget na hindi ginagamit. I-switch off ang circuit breaker sa bahay kung magbabakasyon. Maghanda ng first aid kit at escape plan, at ipaalam ito sa kasama sa bahay o opisina. Alamin ang cover, drop, roll strategy kapag may emergency. At ilista ang numero ng pinakamalapit na istasyon ng bumbero sa inyong lugar. Paghayaang maabo ang pangarap. Dapat laging listo.

0: Pagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, update sa leptospirosis cases at leptospirosis express lane sa San Lazaro Hospital. Ating aalamin kasama si Dr. David Suplico, Medical Chief ng San Lazaro Hospital. Dr. Suplico, magandang tanghali po at welcome sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali din po kay Joshua at saka kay Asek Weng.
0: Okay, Dr. Suplico, thanks for joining us this afternoon. Ano po ang latest update natin sa leptospirosis cases sa San Lazaro Hospital? Gaano pa po kataas ang inaasahan ninyong cases sa mga susunod na araw sa inyong pong estima?
1: Presently, we already have 157 patients admitted sa hospital for leptospirosis. Ang binibilang kasi namin yung incubation period ng leptospirosis na mula 2 hanggang 30 days. Pero usually, nakikita namin within 2 weeks ang pinakamataas na numero pag na pumupunta sa ospital na may leptospirosis. Pag binilang namin ang 2 weeks mula ng Monday ng August 17, ito po ay mangyayari pa by August 31.
2: Okay. So, Doc, may mga ulat na umaabot na po sa maximum capacity ang ER at umaabot na ng masagal, mas matagal yung assessment ng mga pasyente. Paano nyo po tinutugunan ngayon yung ganitong itong patient surge?
1: Actually, ang nangyayari ngayon, merong tinatawag ako na pagtutulungan ng mga hospital within DOH. Presently, naka-receive din ako ng additional manpower mula sa Jose Reyes Hospital, sa Fabella Hospital at sa Red Cross na napataas niya ang aming manpower capacity. Then nakahingi rin kami ng cot bed sa iba't-ibang hospital tulad din ng Fabella at ng Philippine Blood Center. Nagpadala sila ng additional cot bed. Ang ginagawa namin, pinapataas lang namin yung aming absorptive capacity para makapaglagay pa kami ng kama, may matanggap pa kaming mga leptospirosis patient.
0: Okay, so kaugnay po ng expansion na nabanggit ninyo, Dr. Suplico, sa tingin niyo po ba sapat na ito? O kailangan pa ng karagdagang resources? Saka sakali po magtuloy-tuloy pa nga yung ganitong lagay ng panahon at marami tayong mga kababayan na kailangan lumusong sa mga baha?
1: Actually, dahil napapansin na namin na ang aming admission ng leptospirosis ay mukhang nag-plateau na siya. Then, ini-expect namin after August 31 na medyo bababa na siya. Ang aming datos, nag-prepare kami compare sa unang pagbaha last year, 2025. At napansin namin kung gaano kadaming leptospirosis din ang aming na-admit sa San Lazaro Hospital.
2: Opo. Doc, ano po yung mga pangunahing sintomas ng leptospirosis na dapat tutukan ng publiko at alin po sa mga sintomas na ito yung kailangan ng itakbo sa ospital?
1: Ang nangyayari kasi, ang leptospirosis is isang bacteria. Typical na pag mayroon kayong leptospirosis is meron kayong ang una-una niyang symptoms is parang yung nagtakaroon lang kayo ng flu. At dagdagan pa na meron kayong history na paglusong sa baha. Medyo mataas ang porsyento na may leptospirosis kayo. Dahil ang leptospirosis ay isang bacteria. Kailangan magpakonsulta kayo sa doktor at sabihin nyo ang inyong nararamdaman, including the history of wading from flood. Ang gusto naming mga doktor na matanggap kayo sa mild or moderate classification ng leptospirosis kasi natutulungan talaga kayo namin. Ang ayaw namin na ang inyong sakit ng leptospirosis ay mapabayaan at mag-proceed siya papunta sa severe leptospirosis.
0: Okay. Sir, so Doc, para po mas paigtingin ang information dissemination tungkol sa sakit na ito, linawin lang po namin, maaari din daw po pumasok ang leptospira bacteria sa mata, ilong at bibig kahit walang sugat. Gaano po kaseryoso yung risk para po sa mga taong lumulusong sa baha?
1: Ang problem kasi ng severe leptospirosis sa libro, meron siyang 50% mortality rate na nakakamatay ang leptospirosis na sakit. pag nag-severe leptospirosis kayo, aatakihin niya yung inyong liver, maninilaw ang pasyente. Aatakihin niya yung iyong kidney, hindi siya makaihi na kailangan namin ng supportive management tulad ng hemodialysis. Aatakihin niya yung respiratory system ng tao, hirap siya huminga. Kaya sa ang aking talaga payo sa ating mamamayan, seryosohin kung kayo po ay by necessity hindi maiwasan lumusong sa baha at kayo ay nilagnat, kailangan magpakonsulta ka agad sa doktor.
2: So sa ngayon po, sir, ilan na po ba yung naitalang nasawi dahil sa leptospirosis mula sa inyong ospital? Ano po yung mga pinakamahalagang warning signs na kailangan dapat nang pumunta sa ospital na unang-una nga po may fever, tapos kung may history na lumusong sa baha?
1: Yes, unfortunately, meron na kaming 13 na namatay. Ang classification ng mga namatay namin, it ranges from ages 22 years old at as high as 59 years old. Sa statistic namin, 10 dito ang lalaki, 3 ang babae.
0: Okay. At pakipaliwanag din po, Dr. Suplico, ito pong layunin ng Leptospirosis Express Lane sa San Lazaro Hospital. Para saan po ito?
1: Sa aming mga doktor, alam na talaga namin na pagkatapos ng baha, merong increased surge of leptospirosis patient. Pag kayo po ay pumunta sa San Lazaro, nag-create na kami ng isang additional space o naglagay kami ng tent para kung saan ang aming leptospirosis fast lane ay mailagay. Within 2 hours, dapat na-assess na po kayo namin. Meron na kaming malagyan ng mga bedcut na kung saan yung mga pasyente namin ay pwede nang humiga at mabibigyan namin ng lunas ang kanilang sakit.
2: So, Doc, sino-sino po yung mga pasyente na dapat nang dumiretso sa Express Lane? Pakipaliwanag po kung ano yung proseso pagdating nila sa ospital para alam din po nila kung anilang gagawin pagdating doon sa mga ospital po.
1: Ang San Lazaro Hospital ay tumatanggap ng lahat ng pasyente na lumusong sa baha at nagkaroon ng flu-like symptoms. Pag kayo po ay nagkakaroon ng lagnat, sakit ng katukasuan, namumula yung mata, masakit yung ulo, at meron kayo, number one, meron kayong history sa paglusong sa baha, dumiretso kayo sa leptospirosis fast lane po namin.
0: Okay. At sa mga nakaranas nga po ng paglusong sa baha, mensahe at paalala nyo po, Doc, para maiwasan po itong leptospirosis at ang malubhang komplikasyon nito sa kalusugan.
1: Alam mo, kahit na sabihin namin na huwag kayong maligo sa baha, huwag kayo lumusong sa baha, and by necessity, minsan nakalusong kayo sa baha, meron pong gamot na tinatawag kaming prophylaxis. Ito pong aming advice, ang sakit ng leptospirosis ay nakakamatay. Kailangan namin, kung kayo ay lumusong sa baha at nilalagnat kayo, mas namin na makuha kayo sa mild to moderate leptospirosis kasi matutulungan po namin kayo.
2: Alright, maraming pong salamat sa inyong oras, Dr. David Suplico, Medical Chief ng San Lazaro Hospital.
0: Thanks, Doc. Bayan manatiling nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
3: Home is where your health journey begins. Huwag palampasin ang weekly health advice mula sa mga eksperto. Masasarap at masusustansyang recipe. Guided exercises to boost your fitness levels. Tips to keep our fur babies happy and healthy. At iba-ibang fun activities na perfect pang-bonding ng buong pamilya.
4: Ito po si Nina Corpus. Samahan niyo kami tuwing Sabado, alas 7 ng umaga para sa simula ng healthier and happier lifestyle ng buong pamilya.
3: Health at Home. Dito lang sa inyong People's Television.
5: PTV, Consumer Watch, Bantay Presyo sa Gasolina.

0: TV Sports. Alam niyo ba kung bakit espesyal tayong mga Pilipino? Dahil may mga katangian tayong kakaiba at tunay na kahanga-hanga. Gaya na lang ni Miguel, na likas na matulungin.
1: Guys, help natin si Manong, oh!
0: O kaya ni Adrian, na may respeto at paggalang.
2: Lola, paano po?
0: Nariyan din si Aya, na malalim ang pananampalataya.
3: Panginoon, salamat po sa mga biyaya.
0: Si Aling Sita, na kahit walang-wala, magiliw pa rin tumatanggap ng bisita.
4: Come in! Tuloy po kayo!
0: At kapag sinusubok kagaya ni Paolo, nananatiling matatag, masiyahid at positibo.
5: Pagyo ka lang! Pilipino ako!
0: Yan tayong Pilipino! Likas ang kabutihan, katatagan at pusong makatao.
6: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Selebrasyon ng National Crime Prevention Week at yung pag-uusapan kasama sina Attorney Christine S. Leones, Assistant Staff Service Director ng Crime Prevention and Coordination Service ng National Police Commission, at si Ma'am Ellen Grant, Crusade Against Violence at Technical Committee on Crime Prevention and Criminal Justice Member. Magandang tanghali po sa inyo at welcome dito sa Bagong Pilipinas, mga ma'am.
7: Magandang tanghali. Thank you for having us.
6: Una muna kay Atty. Leones, bilang ang National Crime Prevention Week ay isang multi-agency effort, ano po ang National Crime Prevention Week nito? Ang ibig sabihin nito?
7: Bali, ang National Crime Prevention Week celebration po, no? Ang tema po ng National Crime Prevention Week po ngayon ay ang strengthening civilian oversight and collective action for safer communities.
8: Atty., ano po ang tema ng pagdiriwang na ito ngayong taon at bakit mahalaga po itong gunitain taon-taon?
7: So, yung ating tema, no, ng strengthening civilian oversight and collective action for safer communities to be celebrated this September 1 to 7 ay importante para mabigyan ng pansin ang role ng ating mga mamamayan and communities sa paghadlang ng krimen. So, paghanap ng mga solusyon, pag-aaral ng mga ugat nito, at pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno sa pagtugon dun sa mga dahilan kung bakit ito nangyayari at yung mga posibleng solusyon para hindi ito mangyari ulit.
6: So, Attorney, paano naman po sinusuporta ng NAPOLCO, may mga hakbang ng PNP at mga LGU para mas mapalakas yung crime prevention at community safety?
7: Isa po, dalawa po ang mga major programs po, no, ng NAPOLCOM tungkol dito. Yung isa, ang ating annual National Crime Prevention Program. Ito po ay isang mandato ng NAPOLCOM na every year kami ay nagko-conduct ng mga consultations and workshops with different members of our criminal justice system pillars, no, and which includes the community, so our prosecution office, our DOJ, our jails, corrections pillars, our law enforcement, no? So based on this consultation and workshop, we develop yung mga strategies to address common crimes or common roots of crimes to ensure that these different factors and considerations and yung ganitong mga pag-aaral tungkol dito ay naipapasok sa mga polisiya ng iba-ibang ahensya, kung saan yun yung nakakatulong sa pag-address nung mga ugat nitong mga krimen, no? So, just to give an overview of the main strategies, for example, for this year, for the National Crime Prevention Plan for 2026, no, we have yung strengthening community-based crime prevention programs. So, ito yung mga community and service-oriented policing. So, this kind of program focuses on ano ba yung mga gaps, kunyari, problema sa isang komunidad kung saan madalas nagkakaroon ng krimen. Kung ang krimen ba ay domestic violence or is it theft or robbery, titignan ng magtutulungan ang komunidad at ang kapulisan at ang mga local chief executive sa pag-address. Kulang ba ang CCTV sa ibang mga lugar? Baka kailangan ng intervention sa mga vulnerable families kung saan nagkakaroon ng or suporta para sa mga kababaihan na kailangang makatakas sa mga abusadong pagsasama. So, ganun po yung tema ng mga community-based crime prevention programs na nais nating palakasan through our National Crime Prevention Program. At maisama sa mga programa ng lokal na gobyerno kung saan ganitong klase, iba't ibang klase ng mga krimen ay mas nakakarami. So, through ano naman yan, crime analysis and crime reporting. So,
8: alright, for Ma'am Ellen Grant po, bilang miyembro ng Crusade Against Violence at ng Technical Committee on Crime Prevention and Criminal Justice, para po sa inyo, Ma'am, bakit mahalagang ipagdiwang ang Crime Prevention Week sa bansa?
9: Una, good afternoon, sir. Joshua. Napakahalaga ng ipagdiwang natin ang crime prevention kasi ang zero crime is tantamount to our country's development. Kapag ito ay isang paalala sa mga mamamayan na dapat tayong makialam, dapat mapagmasid sa ating kapaligiran para walang crime na mangyayari. Kasi unless the community ay maging active sa crime prevention, eh magiging maunlad ang ating sambayanan o ang ating komunidad.
6: Sa inyo po ulit, Ma'am Ellen, ano po yung pinakamahalagang papel ng pamilya at na-mention nyo na nga po yung sa community para maiwasan itong krimen at karahasan, lalo na po sa mga eskwelahan?
9: Gaya ng nasabi ko, no, the community plays a very important role sa crime prevention. Lalong-lalo na ang pamilya, kasi saan ba nanggaling ang mga crime, di ba, sa pamilya? And the family is a member of the community. Kailangan talagang ang mga member ng family ay magkakaroon sila ng pagkakaisa para masugpo ang crime. Then from the family will go to the community. Yung community naman ay kailangan may mga activities sila para sa mga mamamayan para maiwasan ang mga crimes. Kaya ako bilang member ng Crusade Against Violence, I attend hearings, I attend yung mga symposiums, at saka ako member ako ng Lupon. Inaano ko sa kanila kung ano ang mga what are the advantages of advantages na tayo ay makialam sa crime. Sorry sa aking mga Tagalog. Kasi okay, kailangan talaga natin ma-prevent natin ang crime. Kasi pag walang kapayapaan ang ating bansa, kung sige na lang natin makita sa dyaryo na may pinatay, may ganito, eh hindi papasok sa atin ang mga investors. No, walang kaunlaran ang ating bansang mangyayari.
8: Okay. Ma'am Ellen, sa inyo pong pananaw, nabanggit niyo po na sa pamilya nga nagsisimula bago sa komunidad. Ano po yung mga preventive measures na dapat pang palakasin, lalo na po para po sa ating mga kabataan?
9: Kailangan natin talaga sa pamilya ay merong close coordination ang family. Hindi natin iwanan ang mga anak natin na basta na lang maglaro, hindi natin alam kung sinong kalaro. Lalong-lalo na ngayon, 'di ba, sa social media. Kailangan ang magulang may strict supervision talaga sa kanilang mga anak. Malalaman natin kung sino ang kanilang mga nakikipagnugnayan sila kahit kanino. Then, the community ay magbigay din sila ng mga activities para yung mga kabataan mapunta doon ang kanilang atensyon, hindi mapunta ang atensyon sa mga masamang mga kaibigan or masamang mga tao. Na hindi ko man sinasabi na masama, yung hindi magandang kinakasamahan nila, no? So ganun ang the community magbigay ng halimbawa, ang community walang kulang ng mga ilaw, walang mga CCTV, kailangan ng community magbigay sila ng mga ganun para maiwasan yung, at isa pa yung mga police visibility talaga. Kailangan yan sa community para maiwasan talaga ang krimen. At ang pinakamahalaga talaga ay the community or the people within the community ay makialam. Kung may makita kayong hindi maganda o may mga tao kayong kahinahinala dyan sa inyong paligid, tell it, no? Sabihin natin, kasi ayaw nating mangyari yung mangyari sa kanila. So, kung may makita kang pulis, parang may nakita akong ganito, ganon. So, don't hesitate na ipaalam kung meron kayong mga bagay-bagay na nakikita sa inyong kapaligiran.
6: Okay, kay Attorney Leones naman po, no, balikan lang natin yung pagdiriwang na ito para sa kaalaman ng ating mga kababayan. Ano po ba yung mga aktibidad na inyong inihanda ngayong taong ito para sa aktibidad na ito?
7: Mag-uumpisa tayo actually this Monday, ano pa lang siya, no? Parang August 30 or 31, meron tayong art as therapy session with the Molave Youth Rehabilitation Center. We'll be featuring Miss Nikki Abaya. She is an expressive arts facilitator and the founder of Kasama Manila, which is a collective of mga advocates, educators, and art facilitators who believe na through art there is healing. People are able to express their emotions, reflect, and better cope with stress and their situations. So that's for the first activity. Then for the official launch, we have the official launch scheduled on September 1, which will be held at different NAPOLCOM agencies, no? So dito sa central office sa NCR, we also have our own launch of the National Crime Prevention Week for September 1 to 7. For the second day of the week, we will be having a Quezon City Academy webinar on crime prevention. So ang audience po namin dyan, actually by request din po ito, ang audience po namin dyan ay ang mga parents and students of Quezon City Academy, focusing on crimes that affect or impact children and schools. So kaya sinama po, makikita niyo po, no, dahil sa crime prevention, tinitignan natin yung ugat ng krimen. So long term ang pagtingin, kasama sa audience ang ating mga magulang kung paano sila makakatulong sa pag-address ng school violence. Ano. Then, for the third day, we will also have barangay crime prevention seminars. So gaya ng nasabi ni Ma'am Ellen kanina, we have to start families and then communities. So, ang barangay, very basic unit po yan ng ating lipunan, ng ating gobyerno. So, maaaring doon pa lang sa barangay, magkaroon ng mas mga sensitibong programa na makakapag-address ng mga common crimes doon sa kanilang lugar. Kaya doon kami nagpo-focus din ng mga seminars, crime prevention seminars. So, ito gaganapin po to sa iba-ibang rehiyon ng Pilipinas, katulong din ng aming mga regional NAPOLCOM offices. Then, finally, for our closing program, we will be having our Gawad Ligtas na Pamayanan and the National Crime Prevention Week Excellence Award. So, in line with our theme, focusing on how we would like to strengthen civilian oversight and involvement in crime prevention. This award is based on a search that we made throughout the year to focus on, to give recognition for communities, local chief executives, local police units, and their communities who worked hand in hand to develop effective and impactful crime prevention programs. So parang dalawa yung categories dito, no? Yung isa, yung nabanggit ko kanina na community and safety-oriented policing programs na may specific mechanism for developing that kind of program. Yung pangalawa naman, which is the NCPW Excellence Award, just focuses on any crime prevention program that may have been initiated by the public sector or even an organization, a private organization, an individual, or a local chief executive. So yun po yung mga ating celebration for this week, okay. This coming week.
8: Alright, panghuli na lamang po, mensahe niyo po sa ating mga kababayan na nakatutok sa ating iyon. Unahin natin si Ma'am Ellen Grant. Ma'am?
9: Again, maraming salamat sa pag-invite namin dito. Sana po tayo ay makilahok sa Crime Prevention Week. Pero hindi lang po ito pang crime isang linggo, ito ay buong isang taon nating ano na ating gampanan, kasi ang crime is nakakasira sa atin. Yung mga makita ninyo na mga hindi ka nais-nais, ay isumbong ninyo, makialam kayo. Kasi kung hindi tayo makikialam sa mga ating kapaligiran, ay wala pong mangyayari. Ang mga biktima ay magiging biktima pa rin kapag hindi natin sila tutulungan. Nakakaawa ang mga biktima kung hindi matulungan. Kagaya sa nangyari sa amin, walang nakialam sa amin. Nung pinatay ang mga kapatid ko, walang nakialam, walang tumulong na kapitbahay, walang tumawag na pulis. Kaya sana yung mga nangyari sa amin ay hindi mangyari sa inyo. Kaya kailangan dapat tayo ay makialam. Again, thank you very much.
8: At for Attorney Leones, ang inyo pong mensahe?
7: So beyond no reporting and speaking up, pag may nakita tayong krimen, may mga napansin tayong pagkakamali or katiwalian o abuso ng kahit miyembro ng gobyerno, no? Pwede rin tayong magtingin ng mga lunas sa mga kondisyon kung saan kaya nagkakaroon ng krimen. So nabanggit na ang mga bagay gaya ng security measures such as CCTV and lighting, no? But there are also other factors such as, for example, dito sa mainit ngayon na mga issue on school violence, there are other factors that were identified by the Juvenile Justice and Welfare Council, which is mental health, parental neglect, violence in the home, peer pressure, grooming online. So those are things na mga

0: Yes, ng NAPOLCOM at kay Ma'am Ellen Grant, member ng Crusade Against Violence ng Technical Committee on Crime Prevention and Criminal Justice. Maraming salamat po.
1: Bago po tayo magtapos, patiin lang natin ang dalawang masisipag na executive producers ng PTV Public Affairs. Nagdiriwang ngayon ang karawan na sina Sir Paul Jordan Cruz.
2: Happy birthday!
1: At magdiriwang naman bukas ng kanyang birthday si Sir Adrian Matienzo. Happy birthday,
0: happy
1: Sir
0: birthday.
1: Paul! And Sir Adrian, salamat po sa inyong pagsisipag.
0: Salamat po sa inyong papansip.
1: At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
0: Samahan niyo kami uli sa Lunes para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Assistant Secretary Weng Hidalgo.
1: Ako naman po si Joshua Garcia para sa Bayan. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: This is a public service announcement.
5: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
4: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
7: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
8: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
9: Naggalit sa internet ang fake news.
10: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niya yung tao.
11: What they are doing is creating panic.
8: We say no.
7: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
12: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
8: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
7: Stop telling us fake news because you're wrong.
8: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
4: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
14: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
16: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
15: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
17: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
18: Pati bamboo?
15: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
19: Dati-dati sa bahay lang siya.
2: Ngayon,

0: China, North Korea, Thailand.
1: Yes po, Uzbekistan po. Bale, apat.
0: Uy, apat. Patitindi yun ha. Kayo po ba yung nakamonitor? Namomonitor niyo po ba ang mga buhat nitong mga kalaban na ito ni Rose G? At para po ma-strategize natin kung ano talaga ang kailangan niyang mabuhat?
1: Yes po ma'am, nag-monitor po ako sa mga Instagram po, and then sa Facebook, and then sa ano po ma'am, sa website. Nag-search po ako ng mga kalaban nila, ma'am, yung possible na malakas po.
0: So, base sa research mo, base sa scouting mo, ano ang kailangan talagang ma-hit na buhat ni Rose G sa snatch, sa clean and jerk?
1: Yun po yung total na binigay niya kanina ma'am, na 215 po.
0: 215, pwedeng rumango sa podium?
1: Yes po, pwede na yun ma'am. Malakas na po yun ma'am.
0: So between, ganun ba? That's nice. Ano? Between today and pag-alis nyo po papuntang Japan, ano na lang po ang mga inaayos ninyo sa training nga na ito? Sigurado, ano, yung sobrang ingat para sa injury, yes, ano po?
1: Yes po, more on technique na lang ma'am. And then power, ganun po. Para iwas injury na po.
0: Kailan po ba yung alis nyo papunta ng Japan?
1: Wala pa. Sa ngayon, ma'am, wala pa kaming schedule, ma'am. Hindi pa namin alam, ma'am. Inintay na lang namin yung POC or magbigay po.
0: Pero yung pong competition ng weightlifting, mga anong bahagi po ng games? Kasi po 2 weeks
1: 23,
0: yun eh.
1: 23 po, ma'am. 23 up to no November.
0: Ah, okay. So, September 23. Okay.
1: Yes po.
0: Oy, ang opening September 19, malamang kayo po'y kasama din sa first batch. Ano po, naaalis para dito sa
1: yes
0: sa
1: po,
0: Asian
1: ma'am.
0: Games nga na ito.
1: Kasama daw, ma'am.
0: Oy, maganda yan, ano? Okay, so second Asian Games after ng Hangzhou, China noong 2023. Ikaw ba yung klase ng atleta, Rose G, na nag-visualize na nandoon ka na sa Japan, bumubuhat ka na? Ikaw ba yung klaseng atleta na ganun? Para talagang bahagi ba yun ang paghahanda mo? Visualization of what will happen? Kwento mo sa amin, paanong iniisip mo? Anong iniisip mo?
2: May nakapag ano lang din sa akin, advice lang din sa akin na ganun, dapat na visualize na po yung buhat, yung target po, tsaka dun sa sa Asian Games sa Japan po. Yun po yung mga iniisip ko po, yung mga numbers na buhatin ko sa podium po. Yun po.
0: Okay. Meron bang advice sa'yo? Lalo na si ano, sina Ate Heidi Lynn Diaz o kaya yung iba natin na mga naging senior members ng the team. Ikaw ba'y nagtatanong din sa kanila base doon sa mga naging experience nila sa pagsali nga sa games?
2: Yun lang po naman, ma'am. Yung galingan lang palagi man, sa mga laro.
0: Coach Allen, gaano po katindi ang mithiin ng ating Philippine weightlifting team na manalo ng mas mataas po sa bronze? Kasi po nung Hangzhou, naka-bronze tayo, si Ando, ano po? Kasi po, 2018, nung manalo si Heidi Lynn Diaz, di ba, ng Asian Games, nasa Jakarta tayo noon. Gaano po katindi ngayon ang goal talaga nitong team na ito? 5 po, no, ang pupunta nga dyan sa Japan. Ano po ang usap-usapan nyo ng mga coaches?
1: Ngayon, ma'am, wala pa po. More on preparation talaga kami. More on training talaga kami, ma'am, dito. Puspusan talaga yung training kami, ma'am. Wala pa kami ano, yung nasasalita ng ano talaga yung target natin, yung mga medals. More on training na, ma'am. And then, doon na lang yan, ma'am, magkikita kung ano yung bibigay ng Panginoon. Yun po, ma'am.
0: Yeah, pero ikaw, Coach Allen, gaano katindi yung pagnanais mo at ni Hergie na talagang maka-podium, pero and at the same time, yung style ng ginagawa nyo na hindi naman gigil, di ba, sa paghangad ng medalya. Papaano po ang ano nyo, ang usapan nyo lang ni Rose G? Para hindi naman masyado ma-pressure, di ba?
1: Yun lang, ma'am. Sabi ko sa kanya, buhati niya lang yung target namin. Doon, yun kung pala rin po, baka makuha niya yung medalya na mas mataas na mas pa po. Kasi hindi natin masabi, ma'am, sa laro kasi doon mo malalaman lang yung ano yung medal mga ibibigay sa'yo. Parehas kayo, yung condition talaga. Ganun po yung weightlifting, ma'am.
0: Oo, Coach Allen at saka Rose G, di ba noong nag-gold medal, si Ate Heidi Lynn mo, di ba, yes, hindi inaasahan.
1: Yes po.
0: Biglang yung China, may nangyari, di ba?
1: Yes po, ganun po ma'am. Ganun po ang weightlifting, ma'am.
0: Oo.

0: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
1: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
0: Self-protection.
1: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
0: Seek early consultation.
1: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
0: Support fogging and spraying.
1: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
0: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Sigurado

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong Pilipinas. Isang minuto makalipas ang alas 6 na umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong umaga, iba't ibang ahensya ng pamahalaan nakatutok na sa epekto ng malakas na pag-ulan dulot ng habagat. OCD at NDRMC, nakataas na ang alerto.
0: Headlines.
3: Administrasyong Marcos narating bukas patungkol sa National Flood Control Master Plan.
0: Headlines.
3: Department of Education patuloy na isinusulong ang pagpapatupad at pagsasabatas ng localized class suspension.
0: Headlines.
3: DILG at DepEd kapit-bisig na sa pagpapalakas pa sa seguridad sa mga paaralan.
0: Headlines.
3: Pulong ng mga opisyal ng Pilipinas sa Meta naging mabunga. Meta pumayag ng mabigyan ng access ang Pilipinas sa Facebook user data na konektado sa anumang akto ng karahasan.
0: Headlines.
3: Pambansang pulisya handang-handa na sa nalalapit na Bangsamoro parliamentary elections.
0: Headlines.
3: Department of National Defense bukas sa reforma sa pension system ng military and uniformed personnel.
0: Headlines.
3: At rollback sa presyo ng produktong petrolyo, asahan na sa susunod na linggo.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Ngayon po ay August 29, 2026, araw po ng Sabado. Makasama niyo po ngayong umaga, ako po si Efraim Gaitos, ang inyong naging tagapaghatid balita.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: At ngayon, sa detalye ng ating mga balita. Nananatiling bukas ang kasalukuyang administrasyon patungkol sa National Flood Control Master Plan. Ito ang sinabi ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro makaraang mabanggit ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon sa pagdinig ng Kamara na walang national plan para sa flood control at drainage. Giit ni Castro, nagpapatuloy ang pag-aaral para matiyak na makabubuti ang naturang plano sa bansa.
4: Eh, hindi po sinasara ng administrasyon ang patungkol sa master plan. Pero still dapat lahat itong aralin kung ano ang mas makakabuti sa ating bansa, kung paano mas matutugunan ang problema sa pagbaha. Lalo-lalo na kung talagang napakalakas ng buhos ng ulan.
3: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Hindi nagpapatinag ang Department of Public Works and Highway sa malalakas na pag-ulan at pagbaha. Kahapon, binisita ni Public Works Secretary Vince Dizon ang barangay ng San Matias at barangay Santo Niño, Sapa sa Santo Tomas, Pampanga para tugunan ang problema sa baha ng mga residente doon. Sinabi ni Dizon na iniutos na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalalim ng mga tributary sa Pampanga River at paglalagay ng massive detention basin para imbakan ng tubig baha. Anya, ito ay upang hindi na makaranas ng matagal at matinding pagbaha ang mga residente ng Santo Tomas at Karatig Bayan nito.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ipoda, muling magpapakawala ng tubig. May report si Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Nagsimula ng magpakawala ng tubig ang Ipodam kagabi dahil sa patuloy na pagtaas ng water level dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan at epekto na habagat. Ayon sa pamunuan ng Ipodam, unang binuksan ng 15 centimeters ang radial gate A na naglalabas na tinatayang 35 cubic meters per second na tubig. Naabisuhan na ang mga lokal na pamahalaan ng Angat, Bustos, San Rafael, Baliwag, Claribel, Pulilan, Kalumpit, Paumbong, Hagunoy, City of Malolos at Bulacan Province para sa kanilang paghahanda. Pinag-iingat ang mga residente lalo na ang mga nasa mabababang lugar at flood-prone areas. Pinapayuan ng publiko na manatiling alerto, subaybayan ang mga opisyal na update at agad na sumunod sa mga abiso ng mga otoridad. Para sa bagong

0: yun na hanapin ang tatlo pang nawawalang individual kasunod ng paglubog ng bangka na sinasakyan ng Aita Indigenous Peoples Community sa San Marcelino, Zambales.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Office of Civil Defense Ilocos Region, pinagana na ang heightened readiness alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bunsod ng patuloy pa ring pag-uulan. Mula Radyo Pilipinas Dagupan, narito ang ulat ni Ricky Casipin.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinigting ng mga kinauukulang ahensya sa Ilocos Region ang kanilang kahandaan sa harapa ng patuloy na pag-ulan. Sa naging panayama kay Office of Civil Defense o OCD Deputy Administrator for Operations at Acting Ilocos Regional Director Asek Lawrence Mina, kabilang sa tinututukan ang kahandaan ng mga responders, local government units o LGUs at mga mamamayan. Patuloy din aniya ang koordinasyon ng Ilocos Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 1 o RDRRM MC1 upang suriin ang mga kasalukuyang hakbang sa paghahanda at matukoy ang mga karagdagang hakbang. Sinabi ni Asek Mina na maaaring saturated na ang lupa dahil sa patuloy na pag-ulan, kaya mahalagang maging mapagmatsyag ang publiko sa mga posibleng epekto ng nagpapatuloy na pag-ulan. Hinimok din niya ang mga mamamayan na sundin ang mga abiso at anunsyo ng mga otoridad at gamitin na ang mga impormasyong batay sa siyensya bilang gabay sa nararapat na pag kilos.
3: Ang nabanggit niya last time, kung hindi ako magkamali, but heightened, no, readiness ng lahat. May it be kami na responders, ang ating LGUs, ang ating LDRMOs, pati na rin ang ating mga kababayan. Dapat ready rin sila. So yun po naman yung ginagawa natin, di ba? Every time na bago man dumating itong mga ganitong panahon, nag-uusap-usap na lahat ng member agencies ng ating council. At pinag-uusapan kung ano yung mga preparedness measures na meron na sila. At kung kulang man, dagdagan. Yun yung pinaka-purpose ng ginagawa naming scenario building na ito kong tawagin namin, PIDRA.
2: Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Casipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at Dagupan City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras sa buong Pilipinas, 7 na minuto makalipas ang alas 6 ng umaga, hindi tumitigil sa pagresponde ang Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRMO sa mga lugar sa Pangasinan na labis na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo at habagat. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni Pangasinan PDRMO Head of Operations and Training Unit Vincent June Chu na ongoing pa rin ang isinasagawang assessment sa mga apektadong lugar kung saan siyam na barangay pa rin ang may pagbaha. Anya, ligtas naman ang nakauwi sa kanikanilang tahanan ang mga individual na nanatili sa evacuation centers. Pagdating naman sa dato, sa pinsala ng masamang panahon, sinabi ni Chu na pumalo na sa inisyal na 222 million pesos ang pinsala sa infrastruktura, habang nasa mahigit 600 milyong piso ang napinsala sa sektor ng agrikultura. 4 na bayan at 1 syudad naman sa Pangasinan ang nagdeklara na ng state of calamity. Dagdag ng Pangasinan PDRMO head, patuloy rin ang ipinatutupad na recovery and rehabilitation plan sa mga apektadong lugar. Kasama na rito ang clearing operation sa kapwa na pinagtutulungan ng mga tupad workers at mga lokal na pamahalaan.
4: Diyan din po tayo mga food and non-food items. Tuloy-tuloy naman po yan. Nakaschedule na rin po yung mga ibang bayan. Nagbigay na rin po tayo ng mga bigas. Kami po ay nag-request na rin po sa ating regional office ng OCD. Yung ating mga health kit, nagbigay na rin po tayo, mga family packs. So, lahat naman po ay naibibigay at naipaprioritize para po mabigyan lahat ng ating mga kabayan na nagkaroon ng affectation dito po sa mga nakalang habagat at bagyo.
0: Si Pangasinan PDRO Head Operations Training Unit Vincent June Chu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, Mines and Geosciences Bureau Cordillera Administrative Region nagbabala sa 106 na high-risk barangay sa Cordillera kontra sa mga landslide. Mula Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni John Munar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Nagbigay babala ang Mines and Geosciences Bureau Cordillera sa mga komunidad sa rehiyon na kabilang sa mga natukoy na high-risk barangays laban sa mga posibleng pag-uunalo lupa, sanhin ang patuloy na pag-uulan dulot ng habagat. Ayon kay Mines and Geosciences Bureau Cordillera Regional Director Socrates Garlan, tinukoy ang may 106 na high-risk barangay sa Cordillera na kinabilangan ng 24 na landslide-prone areas sa Benguet

0: Partikular na sa mga bayan ng Atok, Bukod, Itogon, La Trinidad at Tublay, kabilang ng lungsod ng Baguio, habang ang lalawigan ng Kalinga ang may pinakamalaking concentration na may 10 lugar sa lungsod ng Tabuk, mga bayan ng Pinokpok at Rizal, partikular na sa Barangay Liwan. Ang Ifugao ay may 22 high-risk areas sa mga bayan ng Aguinaldo at Alfonso Lista, habang ang Mountain Province ay may 7 sa bayan ng Paracelis at 3 sa Corner Apayao. Dahil dito, nanawagan si Garland sa lahat ng mga lokal na gobyerno at Disaster Risk Reduction Councils na paigtingin ang kanilang monitoring sa naturang mga lugar, lalo na sa mga lubang na apektuhan ng tuloy-tuloy na pag-uulan at mga nasa gilid na mga ilog. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: DSWD Field Office 1, pinaigting ang disaster response sa gitna ng pagdami ng apektado ng masamang panahon sa Ilocos Region. Mula Radyo Pilipinas Tayug, narito ang ulat ni Mildred Coquia.
1: Radyo Pilipinas. Report.
3: Pinaigting ng DSWD Field Office 1 ang disaster response operations nito matapos umabot sa halos 452,000 pamilya o mahigit 1.63 milyong individual ang apektado ng habagat at mga nagdaang bagyong Luis, Maymay at Neneng sa rehiyon. Saklaw ng mga apektadong 1,290 barangay sa Pangasinan, La Union, Ilocos Sur at Ilocos Norte. Pinakamaraming affected families sa Pangasinan, particular sa low-lying areas na ilang bahagi lubog pa rin sa baha. Ayon sa DSWD, 434,000 food at non-food items katumbas ng 100% ng mga aprobadong request ang na-release na. Kabilang dito mahigit 425,000 family food packs, bottled water, ready-to-eat food at non-food items na nagkakahalaga ng mahigit 282.88 million pesos. Nasa 25 pamilya o 82 individual pa, nasa 6 na evacuation centers sa La Union at Pangasinan. Patuloy naman ang monitoring at koordinasyon ng DSWD sa LGUs habang naka-alerto sa tuloy-tuloy na pag-ulan na dulot ng bagyong Obet at Habaga. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Tuloy-tuloy pa rin ang intervention ng Department of Agriculture para sa mga magsasaka at mangisdang naapektuhan ng sunod-sunod na mga bagyo at enhanced southwest monsoon o habagat. Kabilang dito ang 609.79 million pesos na halaga ng agricultural inputs gaya ng binhi ng palay, mais at gulay at iba pang planting materials. Nakapagpalabas na rin ng National Food Authority ng 9,216 na sako ng palay milled rice para sa mga apektadong LGU sa Ilocos, Cagayan, Central Luzon at Mimaropa. Samantala, nasa 35.67 million pesos ang indemnification na inilaan din para sa 5,005 insured farmers at fisherfolk. Patuloy din ang koordinasyon ng DA Regional Field Offices sa mga LGU at iba pang ahensya kabilang ang pagmamobilisa ng logistical support at kadiwa trucks para sa transportasyon ng agricultural commodities at assistance. Sa ulat ng DADRRMD, umabot na sa 2.32 billion pesos ang halaga ng pinsala at pagkalugi sa sektor ng agrikultura at pangisdaan sa 8 rehiyon. Ito'y kung saan apektado rin ang nasa 69,650 na magsasaka at mangingisda.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Para sa buong Pilipinas, 6:15 ng umaga, doble ingat ang payo ng isang eksperto sa publiko hinggil sa mga posibleng sanhi ng malubhang sakit, oras na magpositibo sa leptospirosis ang isang pasyente. Ayon kay San Lazaro Hospital Chairman and Head of Adult Infectious Disease and Tropical Medicine, Dr. Ronald Jean Solante, karamihan sa mga nasasawing pasyente ng leptospirosis ay dahil sa pulmonary hemorrhage. Anya oras kasi na makaranas na ang pasyente ng pulmonary hemorrhage ay nagkakaroon ng pagdurugo sa loob ng airways ng baga kaya't nahihirapan na itong magpasok ng oxygen sa katawan. Ani Solante, kapag tinamaan na ang baga ay kasabay nitong tumataas ang mortality rate o posibilidad na masawi ang isang pasyente bukod pa sa pagkakaroon din ng multi-organ failure.
4: Most of our mortality did not die because of a renal failure, because of pulmonary hemorrhage. No? So, natamaan yung baga. So, when you have that, mataas talaga ang risk of death pag ang baga natamaan.
2: Si San Lazaro Hospital Chairman and Head of Adult Infectious Disease and Tropical Medicine, Dr. Ron Jean Solante.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa iba pang pangunahing balita, itinutulak pa rin ngayon ng Department of Education o DepEd ang isinumite nitong draft executive order kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magbibigay kakayahan sa mga school head na magsuspinde o mag-resume ng klase sa mga paaralan. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal, sinabi ni DepEd NCR Regional Director Assistant Secretary Jocelyn Andaya na malaking tulong ang nasabing kautusan kung maisa sa batas. Anya, magiging mas localized at granular na ang suspensyon at pagbabaliklan. Gitna ng DepEd official, magkakaiba naman kasi ang sitwasyon sa mga lugar kahit na kahit papangkabuuan ang sinasabing epekto ng masamang panahon. Paglilinaw naman ni Andaya, ilang mga bagay din ang ikinukonsidera ng school head bago ang pagsuspinde o pag-resume ng in-person classes. Dagdag ng opisyal, malaking tulong sa pagdesisyon ng mga school head ang inilunsad ng Ligtas Plus ng DepEd na may napapanahong hazard at forecast information sa sitwasyon ng mga lugar at mga paaralan. Sinabi pa niya na magiging maigting din ang pagpag-ugnayan ng school head sa local chief executives bago ipatupad ang localized or granular suspension or resumption.
5: Kung napatunayan ligtas ng isang particular na paaralan, maaaring i-resume na ito ng ating school head ang in-person classes kahit may mas malawak pang suspension sa lungsod o munisipalidad. Basta may documented safety assessment at coordination with the local chief executive. Pangalawa, makakatulong ang ating Ligtas Plus na programa sa pagbibigay ng napapanahong impormasyon tungkol sa hazard risk, forecast, field conditions, school damage. Dahil dito, mas malinaw ang magiging batayan kung magpapatuloy ang suspension, maaari nang mag-resume, o kailangan pa ng alternative learning arrangement.
2: Yan ang pahayag ni DepEd NCR Regional Director Assistant Secretary Jocelyn Andaya.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Suspendido ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa ilang lugar sa bansa ngayong araw dahil sa inaasahang epekto na pag-ulan dulot ng habagat. Ito ay ang Maynila, Valenzuela, Caloocan City, Marikina City, Navotas City, Las Piñas, Dagupan City at Alamino City sa Pangasinan, Santa Maria, Kalumpit, North Sagaray at Malolo sa Bulacan, Basinloc sa Zambales at San Fernando sa Pampanga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, nakikiramay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Nepal kasunod ng pagragasan ng tubig at lahar na ikinasawi ng maraming individual. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hiniling ng Pangulo sa publiko na patuloy na ipagdasal ang kaligtasan at pagbangon ng mga biktima. Batay sa datos ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA, may 18 OFW sa Nepal at 125 Pilipino ang nakatira roon at karamihan ay mga Pinay na nakapangasawa ng Nepalese.
6: Ang kanyang mensahe ay nakakalungkot ang ganitong pangyayari at patuloy nating ipagdasal ang maging magandang kondisyon ng mga tao na naapektuhan ng kalamidad sa Nepal.
2: Yan ang pahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Oras sa buong Pilipinas, 6:20 na umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
8: Receive credible news and information.
7: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
8: Stay on track
7: with Radyo Pilipinas on Viber.
8: Viber.
7: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas, 6:21 ng umaga, mas pinalalakas na ng Department of Interior and Local Government o DILG ang mga hakbang ito upang mas maitaas ang antas ng seguridad sa mga paaralan at maiwasang maulit ang karahasan. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, isa sa mga itinutulak nila ngayon katuwang ang Department of Education ay ang pagpapahintulot sa mga barangay tanod na magsagawa ng inspeksyon sa loob ng mga paaralan kasunod ng mga insidente ng school shooting. Hakbang anya ito upang mapalakas pa ang seguridad sa mga paaralan kabilang na ang pagpapatupad ng constant police visibility at pagbibigay ng police assistance sa oras ng pagpasok at uwian ng mga estudyante. Dagdag ni Remulla, pinag-aalala na rin ang kagawaran ang posibilidad ng pag-check sa mga bahay na may mga legal at lisensyadong baril. Ito'y para matiyak na maayos at ligtas ang kanilang pag-iingat at paghawak sa mga armas sa loob mismo ng kanilang tahanan.
12: Roblox in particular has a very insidious community which goads children into acting into their violent tendencies. That's why I'm proposing that Roblox be banned in the Philippines for you in its entirety. Not all first-person shooter games have that kind of community, but Roblox in particular has a deep, dark community which incites unformed young minds into acting into their impulses.
2: Yan ang payag ni Interior Secretary John Vic Remulla.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Hindi kinokonsidera ng gobyerno na ipagbawal sa ngayon ang social media platform na Facebook. Pero ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, tinitingnan ang mas malinaw na panuntunan na ipatutupad hindi lang sa Facebook kundi sa lahat ng social media sites. Ginawa ni Castro ang pahayag sa gitna ng pagsisikap na tugunan ang fake news at mapanganib na online content.
6: Hindi po nakikitaan sa ngayon ang Facebook na mahirap na kausapin. Hindi po ibig sabihin na kapag naman na yung iba na mga social media platforms ay hindi tumutugon, eh lahat naman po ay dapat na maban. Hindi po yun ang nais ng ating Pangulo at ng ating administrasyon. Pero ito po ay isang hudyat na rin para sa ibang mga lumalabag, lalo-lalo na yung mga gaming apps.
2: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa iba pang pangunahing balita, pumayag na ang social media company na Meta na ibahagi sa Pilipinas at sa mga otoridad nito ang user data ng Facebook users na makikitaan ng senyales ng anumang banta ng karahasan o akto ng pag-atake. Kinumpirma ito ni Senadora Risa Hontiveros. Ayon sa Senadora Nacel Yuhat, ang nasabing kasunduan kasunod ng isinagawang pagpupulong ng ilang opisyal ng Pilipinas sa Singapore kasama ang Meta officials and executives. Tinalakay sa pagpupulong ang problema sa pagkalat ng mararahas na content at mga pagbabanta online. Sinabi ni Hontiveros na isang positibong development ang nasabing kasunduan. Anya, mas madali na ang identification o pagtukoy ng mga otoridad sa mga posibleng magsagawa ng anumang pag-atake na na-monitor online, kaya naman tiyak na mas mabilis na rin itong marerespondehan. Ayon pa sa mambabatas, importante na maiparating ng Pilipinas ang mensahe sa Meta na hindi nila maaaring pagkakitaan na lang ang bansa at ang mga Pilipino nang wala silang pananagutan dahil sa mga nilalaman ng kanilang online platform.
13: Obvious na handa naman na ang mga leader ng Meta na higpitan ang kanilang mga safeguard. So, lubos-lubusin na nila ito. Ang mensahe ko sa Meta, hindi kayo pwedeng magpatuloy na kumita dito sa Pilipinas nang hindi kayo magiging accountable sa laman nito. I will hold you to your word.
2: Yan ang payag ni Senadora Risa Hontiveros.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pinamadali na ng Department of Education ang pagkuha ng 10,000 School Counselor Association o SCAs para mapalakas ang mental health support ng mga estudyante kasunod ng mga nagdaang insidente sa eskwelahan. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, ang mga bagong associate ay padadala sa buong bansa. Anya, bibigyan prioridad ng mga bagong associates ang mga eskwelahan na may naitalang bullying cases o may mataas na mental health needs. Ang SCAs ay magbibigay ng frontline mental health at psychosocial support information at advocacy, gayon din ang learner referral services. Aalalay din sila sa school counselors sa pagbibigay ng basic mental health at well-being services. Target na simulan ang onboarding ng mga bagong SCA sa mga eskwelahan sa katapusan ng taon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, pinagulong na ng Senado ang pagtalakay sa panukalang 2027 National Budget sa pamamagitan ng budget briefing sa Senado ng Development Budget Coordination Committee o DBCC. Iginit ni Senate Finance Committee Chairman J.V. Hercito na dapat nakatuon sa basic needs ng mga Pilipino ang 2027 National Budget at magkaroon ng mahigpit na accountability sa bawat pisong ilalaan ng gobyerno. Sinabi ni Ejercito na dapat back to basics ang pagbuo ng 2027 budget, partikular sa kalusugan, edukasyon, pagkain, trabaho, seguridad at infrastruktura. Tinawag niya itong isang people's budget na dapat tumugon sa tunay na pangangailangan ng mga mamamayan.
14: Ang 2027 budget ay isang budget na tutugon sa pangunahing pangangailangan o basic needs ng ating makababayan. Isang people's budget. This is where we fully agree with the budget message of President Bongbong Marcos. For when we invest in our people, we invest in the future of our nation. Ng Senate Committee on Finance, hindi natin papayagan na ang pondo ng bayan ay muling masasayang, mawaldas at mapunta sa maling mga kamay.
2: Si Senate Finance Committee Chairman, Senador J.V. Ejercito.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mananatili ang paggalang ng House Prosecution Panel sa Impeachment Court sa kabila ng patuloy na paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang naging pahayag ni House Impeachment Trial Spokesperson Representative Zia Alonto Adiong nang tanungin ng media ukol sa pananaw ng kanilang kampo sa estilo ng pagtatanong ni Senator Judge Robin Padilla. Ayon kay Adiong, ayaw nilang magbakasakali o magbigay ng speculation sa mga hypothetical analysis. Sa halip, umaasa lamang ang mambabanas na makikita at maiintindihan ng korte ang bigat ng mga ipresentang mga ebidensya.
15: We will remain respectful to the opinion and the way each and individual senator judges would approach the presentation of witnesses. No, we cannot speculate and we would not want to anticipate on something that is based on hypothetical issues. So it's really hard to speculate on matters that is based on an hypothetical analysis.
2: Si House Impeachment Trial Spokesperson Representative Zia Alonto Andiong. Binigyang din naman ni House Trial Spokesperson Representative Renee Co na nasa kamay na ng mga senior judge ang bola o senator judge ang bola upang timbangin ng husto ang mga pahayag at testimonya ng mga iniharap na saksi.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Binigyang diin ni Prosecution Advisor Robert A. Barbers na maharap sa kaukulang penalty at sanction ang sinumang miyembro ng prosecution team na lalabag sa sub judice rule ng Senate Impeachment Court. Ayon kay Barbers, ang kamakailang desisyon ni Presiding Officer Senator Chiz Escudero ukol sa Rule 18 ay dapat magsilbing malinaw na paalala sa lahat ng sangkot sa paglilitis. Kabilang dito ang mga private at public prosecutors, mga abogado ng depensa at mga senador at mga senator judges. Sa ilalim ng Rule 18, pinag-iingat sila sa kanilang mga pampublikong pahayag at mga posts sa social media. Kasama rin sa mga limitasyon si Vice President Sara Duterte mismo. Ayon kay Barbers, sino man ang magkamali, siya ang magbabayad ng multa. Base sa ruling, ang unang paglabag ay makatatanggap ng pangaral, reprimand, habang ang mga kasunod na paglabag ay may multang 30,000 pesos bawat isa. Bilang tagapagsalita ng panel, nilinan ni Barbers na iba ang kanyang papel kumpara sa mga abogadong direktang humahawak sa prosekusyon. Anya ang kanyang tungkulin ay makipag-ugnayan sa media hinggil sa takbo na paglilitis at magatid ng impormasyong pwedeng talakayin nang hindi nilalabag ang mga alituntunin ng korte. Sa usapin naman na may ilang senator judges na tila lumalampas sa hangganan at nagpapakita ng pagkiling sa prosecution o sa depensa, sinabi ni Barbers na nasa kamay na ng presiding officer ang paggawa ng nararapat na aksyon.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa iba pang pangunahing balita, 98% ng handa ang Philippine National Police o PNP para sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM parliamentary elections sa September 14, 2026. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Allen Rayco, hindi pa nila itinataas sa 100% ang paghahanda dahil may mga ikinokonsidera pa silang security tweaks. Kabilang dito ang mga posibleng banta bago ang mismong araw ng eleksyon. Kinumpirma rin ng ng PNP spokesperson ang deployment ng higit 9,000 tauhan para sa iba't ibang election duties at pagbabantay sa mismong araw ng halalan. Pagtitiyak pa ni Ko na may nakahanda na rin silang contingency plans at measures para sa barn parliamentary elections.
16: At least 2%, ito po yung mga tweaking natin or yung adjustments, fine-tuning as a situation, new situation emerge or magbago po ang sitwasyon. Pero as of now, 98% okay na po tayo. So this is the calendar of activities na before the election day itself. Ito pong 9,435 is dedicated solely for election duties. Securing public yung polling places, conducting checkpoints, as well as serving as special electoral board members.
2: Yan ang payag ni PNP spokesperson Colonel Allen Ray Cole.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Iimbitahan ng Commission on Elections o COMELEC si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kauna-unang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sa September 14, 2026. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, marapat lang na imbitahan ang Pangulo para maipabatid na patas ang isasagawang halalan at maiwasan ng anumang pagdududa mula sa iba't ibang partido. Kailangan aniya ito sa gitna ng mga pagdududa at puna na may kinikilingan umano ang Malacanang at Kongreso. Ayon pa kay Garcia, dapat mabigyan ang lahat ng kandidato ng pagkakataong makapangmanya at mabigyan naman ng mga botante ng pagkakataong makaboto ng maayos.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Umuuna ang Commission on Elections sa COMELEC ng Task Force sa ilang lugar sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM para sa mas malakas na paglaban sa vote buying sa harap ng nalalapit na parliamentary elections doon. Ayon kay COMELEC Chair George Erwin Garcia, nais nilang ipakita sa publiko na seryoso ang komisyon na pigilan ang vote buying. Tinatag ang mga task force sa iba't ibang bahagi ng lalawigan habang may dalawa sa Cotabato City at Basilan. Isasagawa ang Bangsamoro parliamentary elections sa darating na September 14.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Oras sa buong Pilipinas, 6:33 na umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo, opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
18: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
19: Sa akin po, laking tulong po yun kasi malamahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n na nakakakuha, malaking tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay bibigyan na lang namin sa pampang ng mga bata at pagbili ng gulang. Libre na po yung bigas namin.
20: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office mo. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So, mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamatan namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito. Sa mga system nga ginagawa nila ngayon, ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority, no? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
21: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila,
0: bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
21: Waste to Energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
0: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ng paglalaan ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
22: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
25: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa pagpapatuloy ng arangkada ng mga balita dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas, 6:38 na umaga. Bukas ang Department of National Defense o DND at ang Armed Forces of the Philippines sa pagreporma ng pension system para sa military and uniformed personnel o MUPs. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., mas makabubuti kung ihiwalay ang pension system para sa EFP dahil tumatakbo naman ito sa national scale. Dagdag pa ng kalihim, dapat pag-aralang mabuti ang mga ipinatutupad na pagbabago at reforma sa pension system para sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Hirit pa ni Teodoro, dapat hindi ito makaapekto sa recruitment ng AFP dahil kulang pa rin ang bansa pagdating sa bilang ng sundalo.
26: Tama naman na magkaroon ng pension reform. Lamang, dapat hiwalay yung pension ng AFP kasi national po ito eh. Na iba po yung duties ng AFP. Pagkatapos, hindi makaapekto ito sa mga naglilingkod ngayon at sa mga retirado. So sa mga bagong pasok po, tama naman po at dapat pag-aralan lang po ng mabuti na ito'y hindi makakaburden masyado sa recruitment kasi kulang din po tayo ng sundalo.
2: Yan ang tinig ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
25: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Pilipinas
25: News Nationwide.
2: Walang bagong posisyon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Military and Uniformed Personnel o MUP Pension Reform. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, wala pang natatanggap na rekomendasyon ang Pangulo. Anya, pinag-aaralan pa rin ng Interagency Technical Working Group ang pension system sa ilalim ng Executive Order No. 107 Series of 2025. Dagdag ni Castro, inaalam naman ng palasyo ang dahilan kung bakit lumampas sa 180-day period ang pag-aaral tungkol sa pagbabago sa pension ng MUP.
6: Kailangan po ng kumpletong pag-aaral at dokumento at hindi po na ibigay sa atin DBM kung ano na po ang mga dokumento na ibigay sa kanila para mabuo ang konklusyon o ang kanilang rekomendasyon patungkol po dito.
2: Yan ang payag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
3: News Nationwide.
2: Sa iyo pang balita, nanindigan ng National Bureau of Investigation ng NBI na lehitimong operasyon lang ang kanilang ginagawa sa lungsod ng Taguig at wala itong anumang kahit na anong bahid politika. Ito ang naging pahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag kasabay ng paglutang ng mga patutsada na politically motivated ang pagdiriin ng NBI sa Taguig kung saan sinasabi nitong may illegal drug operations. Git ni Matibag na hindi naman mag-aaksayan ng lakas ang NBI kung walang basehan ang mga natatanggap nilang intelligence report. Sa katunayan, sinabi ni NBI director na may nahuli na silang illegal drug peddler at nang sundan nila ito ay dinala rin mismo sila sa source ng illegal na droga na matatagpuan sa nasabing syudad. Gayunman, hindi na ibinahagi ni Matibag ang mismo eksaktong lokasyon ng mga tinitiktikang drug den at lab ng NBI.
5: Basis nila siguro is based on their intel report, but we have also our own intel report and may nahuli nga tayo na doon nagpepedal. At nung sinusundan natin itong grupo na to, yung pinanggagalingan doon din So there is a certain area there, and I think it's an open secret, but I will not mention that area. When things happen and NBI will operate, a lot of people now, because of our great divide right now, will put color and politics.
2: Yan ang payag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
3: News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, ipauubayan na lang ng Commission on Elections o COMELEC sa mga pribadong grupo at media organizations ang pagkakasal ng election debate sa darating na 2028 national and local elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, supervisory lang ang role ng poll body sa anumang ikakasang debate ng alinmang organization o media outfit. Nangulugan nito na hindi na magkakasapa ng COMELEC organized debates ang poll body. Nakasaad kasi sa batas tungkol sa election propaganda na hindi ang COMELEC ang dapat nagsasagawa ng debate, kundi pribadong grupo, at ang tanging papel dito ng komisyon ay ang supervision ng debate. Ilang issue rin kasi ang lumutang na mag-organize ang COMELEC ng sarili nitong electoral debate noong taong 2022.
7: Sa amin pong palagay, yung nangyari nung nakaraan ay hindi tama. Kinakailangan ang sponsor ng presidential debate yung dapat nung nangyari noong 2016. Noong 2016, ang mga media entity ang nag-conduct ng debate. Si COMELEC Observer, technically, kami ay guest lamang doon at sinusupervise lang namin. Pero hindi kami mismo, hindi kami ang gagastos at walang public fund na gagamitin. But we will definitely encourage yung mga media entities, lalong-lalo na yung mga samahan, na magkaroon ng mga padebate at yan po ay susuportahan natin.
2: Yan ang tinig ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
3: News Nationwide.
2: Pinaghahandaan na ng Department of Agriculture o DA ang posibilidad ng food supply disruption bunsod ng mga extreme weather condition tulad ng malakas na habagat at matinding tagtuyot. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., kapansin-pansin ang pabago-bagong panahon na isa sa mga sangkap upang magkaroon ng kakulangan sa supply ng pagkain dahil sa pagkasira ng mga agricultural produce. Isa sa mga inihalimbawa ng kalihim, ang supply ng manok na noong matinding tag-init ay tumaas ang presyo dahil sa kakulangan ng supply. Anya nang dumating naman ang tag-ulan at malakas na habagat ay muling nakabawi sa produksyon at bumaba naman ang presyo. Paliwanag ni Laurel, ang mga ganitong klaseng agri-market volatility ang mahigpit na binabantayan ng DA upang maiwasan ang pagkakaroon ng food supply disruption. Dagdagan pa ng kalihim, malaki ang bahagi ngayon ng iba't ibang kooperatiba, processing plant at storage facility sa bansa upang maprotektahan ang supply ng pagkain, bagay na tinututukan at pinopondohan ng DA.
8: We have to expect that phenomenon throughout this El Nino, no? Bilang init, bilang ng buhos, bilang init. Itong October, painit na naman at nasagsaga ng init bahay sa pag-asa is November. Pero December naman, dito sa Luzon, ang prediction na mauna naman. So yun ang trends na nakikita na.
2: Yan ang payag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
3: News Nationwide.
2: Oras sa buong Pilipinas, 6:45 ng umaga, binigyang diin ng Department of Agriculture na hindi tumitigil ang kanilang kagawaran sa pagbibigay ng oportunidad at kuhunan sa mga kooperatibang nakasentro ang operasyon sa sektor ng agrikultura. Sa pagbisita ni Pangulong Marcos sa Batangas Egg Producers Multipurpose Cooperative o BEPCO, napatunayan na naging mabunga ang inilaang pamumuhunan ng DA. para maisulong ang food storage at preservation sa produktong itlog. And the Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. 2015 pa nang unang mamuhunan ng DA sa BEPCO sa nakalaunay naging matagumpay dahil sa produksyon ng liquid egg. Anya, dinalagdagan pa ngayon ng DA ang grant nito upang mas lumawak pa ang operasyon ng BEPCO. Ayon pa sa Kalihim, hinihindi mag-aatubili ang pamahalaan na sumuporta sa agri-stakeholders at kooperatiba. Ito'y lalo na kung makatutulong ito sa pagpapataas ng antas ng food security ng bansa sa pamamagitan ng food production, storage, processing, and preservation.
9: The liquid egg nga, production nila at naging successful siya ay at may market na, nagdagdag ng pondo ang DA in 2025 for the expansion ng liquid egg production, which is very crucial to our food security.
2: Yan ang payag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr.
10: Radyo Pilipinas,
11: Radyo Pilipinas
10: News Nationwide.
2: Tiniyak ng Department of Science and Technology o DOST na ipinaabot ang scholarship program sa mga estudyante na nasa malalayong lugar. Ito'y bilang pagsuporta sa hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nagdagan ng mga scientist, engineer, researcher at innovator sa bansa. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni DOST Scientific and Technical Services Undersecretary Maridon Sahagun na pinalalakas nila ang kampanya tungkol sa scholarship para sa mas maraming Pilipinong estudyante ang makinabang. Ito'y lalo't isinusulong ang dagdag budget nito para sa susunod na taon. Ang kay Sahagun, nasa 8.67 billion pesos sa ang panukalang budget para sa Science and Technology Program sa 2027, kung saan inaasahang masusuportahan ang 67,504 scholars sa buong bansa.
12: Nagkakaroon po kami ng competitive exams. Ito po ay sa napakaraming riyon at school examination centers sa buong bansa. Kasama po natin ang aming DOST regional offices, pati po ang mga partner schools namin ay kasama para masigurado na ang aming examination centers ay malapit kung saan nandun ang ating mga estudyante.
2: Si DOST Scientific and Technical Services Undersecretary Maridon Sahagun.
10: Radyo Pilipinas,
11: Radyo Pilipinas
10: News Nationwide.
2: Sa iyo pang balita, Department of Health nagbabala laban sa maling impormasyon kaugnay ng investigasyon sa naiulat na nasawing individual matapos ang pagpapabakuna kontra measles rubella. May report si EJ Lazaro.
10: Radyo Pilipinas,
11: Radyo Pilipinas
10: Report.
13: Naglabas ng payag ang Department of Health o DOH kaugnay ng mga kumakalat na ulat ng mga umano'y pagkamatay na inuugnay sa measles rubella supplemental immunization activity o MR SIA at tiniyak na masusing iniimbestigahan nito ang bawat kaso. Ayon sa DOH, naikiraman ito sa mga pamilya ng mga batang nasawi at nakikipag-ugnayan na sa mga lokal na pamahalaan at iba pang kaugnay na ahensya upang alamin ang tunay na sanhi ng bawat insidente. Sinabi na kagawaran na sinusuri sa investigasyon ang medical records, vaccination history, laboratory results at iba pang mahalagang impormasyon. Binigyang diin ng DOH na ang seryoso o hindi pangkaraniwang pangyayari matapos ang pagbabakuna ay hindi otomatikong nangangahulugang ang bakuna mismo ang sanhi na pagkamatay at kinakailangan pa itong mapatunayan sa pamamagitan ng masusing pagsusuri ng mga eksperto. Hinihikayat ng DOH sa publiko na iwasan ang pagpapakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon habang nagpapatuloy ang investigasyon. Muli rin itong tiniyak na mananatili ligtas at epektibo ang mga bakuna laban sa mga sakit na may iwasan tulad ng tigdas at rubella. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas,
11: Radyo Pilipinas
10: News Nationwide.
2: Oras sa buong Pilipinas, 6:15 ng umaga. Mga beneficyaryo magsasakat bangis na ng Bukidnon at Lanao del Norte nakatanggap ng tulong pinansyal ngayong buwan ng Agosto mula sa Department of Agriculture Presidential Assistance for Farmers and Fisher Pork Program. Mula Radyo Pilipinas Iliga, narito ang ulat ni Dandy Makarambuan.
10: Radyo Pilipinas,
11: Radyo Pilipinas
10: Report.
14: Nabigyan ng tulong pinansyal ang mga beneficyaryong magsasaka ngayong buwan ng Agosto sa nagpapatuloy na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk Program o PAFP ng Department of Agriculture Northern Mindanao sa ilalim ng liderato ni Regional Executive Director Jose Apola Pakamalan, nakatanggap ng TIG 2,325 pesos cash assistance ang 2,063 small scale na magsasaka ng palay at mais ng Kitautau Bukidnon, habang sa probinsya ng Llano del Norte, 5,670 na maliliit na magsasaka at mangingisda ng Bayan ng Baroy at Sultan Nagadimapuro ang nakatanggap din ng TIG 2,325 pesos cash assistance. Ang mga benepisyaryong magsasaka at mangingisda ay beripikadong rehestrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA ng DA. Ang Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program ay programa ng pamahalaan sa ilalim ng inisyatiba ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang tulong sa maliliit na magsasaka at mangingisda para maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo o gastusin sa produksyon sa mga sakahan at pangisdaan na kakaapekto sa kanilang kabuhayan. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas,
25: News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, 143 sako ng bigas ipinamahagi sa mga benepisyaryo sa Bontoc Mountain Province. Mula Radyo Pilipinas Bontoc, narito ang ulat ni Arlina Fagyan.
25: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas,
25: report.
15: Ipinamahagi ang 143 sako ng bigas sa mga benepisyaryo sa Barangay Talubin at Bayo ng Bontoc Mountain Province bilang bahagi ng ikalawang tranche ng Local Government Support Fund Financial Assistance to Local Government Unit o LGSF-FALGU. Ang bawat benepisyaryo ay pumunta sa mga distribution areas gaya ng Dudugi na Wetting Shed at Lanas Turning Point sa lugar upang tanggapin ang 25 kilograms ng bigas. Ayon kay MSWDO Officer Araceli Banayos, 108 na sako ng bigas ang nakalaan sa Barangay Talubin at 35 sako naman na bigas para sa Barangay Bayo. Inaasahan sa susunod na buwan ay maisasagawa din ang pamamahagi sa iba pang mga barangays ng Bontoc Mountain Province. Manipod dito'y DCRA Radyo Pilipinas Bontoc, Arlene Fagan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas,
25: News Nationwide.
2: Hydroponics Gardening, patuloy na tinututukan ng Hingoog City Agriculture Office. Mula Radyo Pilipinas Hingoog, narito ang ulat ni Noel Talonia.
25: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas,
16: report. Patuloy na tinutukan ng Hingoog City Agriculture Office ang hydroponics gardening sa pamagitan ng Project Grow 4H Leaders para mapunlad ang kailang kaalaman para sa sustainable food production at agripreneurship, na kung saan unang pagkataon na nakaharvest ito sa kanilang produktong agrikultura na litos gamit ang tubig sa pagtatanim, innovation na ibigyan ng pagkataong napaunlad ng mga kabataan ang kanilang proyekto para sa kanilang livelihood program. Para sa Integrated State Media, Noel Calunia, Radyo Pilipinas, Hingoog, Radyo Publiko.
25: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas,
25: News Nationwide.
2: Sa iba pang pangunahing balita, inaasang sasalubong sa Setyembre 1 ang nasa 4 na pisong bawas presyo sa produktong petrolyo. Batay sa abiso ng ilang oil companies, posibleng maglaro sa 3 pesos at 50 centimos hanggang 4 pesos ang bawas singil sa kada litro ng diesel. Nasa 25 centavos naman hanggang 75 centavos per liter ang posibleng rollback sa gasolina.
25: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas,
25: News Nationwide.
2: Patuloy pang pinalalawak ng Department of Agriculture ang kadiwa outlet sa iba't ibang bahagi ng bansa para matulungan hindi lang ang mga magsasaka kundi ang mga consumer. Una ng tinukoy ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev ang kadiwa program bilang isa sa mga programa ng gobyerno na nagpapababa sa poverty rate ng bansa. Sa programang Boses, sinabi ni DA Assistant Secretary for Agribusiness Marketing and Consumer Affairs, Genevieve Velicaria Guevara, na nasa 842 ang kadiwa outlet sa kasalukuyan at target na maabot ang 1,500 pagsapit ng taong 2028. Positibo ang DA sa pangmatagalang epekto ng kadiwa outlets, partikular ang pagtiyak sa food security ng bansa.
17: Hindi lang production sila naka-concentrate, no? Pati po doon sa marketing, ginagawa na rin po nila yung pagbebenta. Pati po, of course, sa food security, no, napakalaki pong tulong nito para talaga ma-ensure natin na palagi tayong may pagkain, magtatanim po at magpuproduce ang ating magsasaka. At syempre, yung katatagan po ng ating food supply chain.
2: Yan ang payang ng Department of Agriculture, Assistant Secretary for Agribusiness, Marketing and Consumer Affairs, Attorney Genevieve Velicaria Guevara.
25: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Pilipinas
25: News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, balita naman sa Ibayong Dagat, diplomasya sa Iran nakatuon sa muling pagbubukas ng Strait of Hormuz. Mula Radyo Pilipinas World Service, narito ang ulat ni Jay Arevalo.
25: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Pilipinas
18: Report. Mas tumitindi ang diplomatikong pagsisikap na muling buksan ang Strait of Hormuz para sa normal na paglalayag habang naghahanap ng paraan ng Iran at mga bansang namamagitan upang mapahupa ang tensyon sa rehiyon. Ito ay matapos pumayag ang Iran na bumuo ng listahan ng mga kondisyon upang maibalik ang regular na daloy ng mga barko sa mahalagang rutang pandagat. Nakipagpulong naman si Qatari Prime Minister at Foreign Minister Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani sa mga opisyal ng Iran upang himukin ang Tehran na igalang ang kalayaan sa paglalayag. Matatandaang ang Qatar at Pakistan ang tumulong sa pagbuo ng kasunduan noong Hunyo na nagbigay daan sa tigil putukan at nagtakda ng mga patakaran para sa paglalayag sa Strait of Hormuz. Mahalaga ang Strait of Hormuz sa pandaigdigang kalakalan dahil malaking bahagi ng supply ng langis sa mundo ang dumaraan dito. Gayunman, nananatiling mababa ang aktual na bilang ng mga barkong bumabiyahe sa lugar, kaya naman patuloy ang negosasyon upang matiyak ang ligtas at tuloy-tuloy na paglalayag. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Pilipinas
25: News Nationwide.
0: Radyo Pilipinas Sports.
2: At sa ating balitang sports, Gilas Pilipinas men na nai kontra Jordan matapos ang come from behind overtime victory sa second round ng FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers gabi ng Biyernes sa Mall of Asia Arena sa lungsod ng Pasay. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Team Tapales.
19: Sila ng isang overtime win ang Gilas Pilipinas men sa kanyang Group E opening match assignment sa second round ng FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers kontra Jordan. 82-81 sa harap ng higit 12,000 fans sa gabi ng Biyernes sa Mall of Asia Arena sa lungsod ng Pasay. Nanguna si Kai Soto para sa Gilas na magtala siya ng 18 points, 14 rebounds, 3 assists and 2 blocks, kung saan ang isa ron ang nag-sell yun ng panalo ng Gilas Pilipinas matapos yung pigilan ng layup attempt ni Abdullah Olajuwon. Mayroon naman 16 points si CJ Perez na umiscore ang crucial baskets para sa kapunahan habang may 14 points. Sila Dwight Ramos at Kevin Kiambo na nagbuslo ng 3 points para mabibigay ang kalamangan ng Pilipinas sa overtime. Ang panalong ito ang nagtapos ng 4-game losing streak ng Gilas at nag-angat sa kanilang record patungong 3-4. Umiscore ng 22 points si Freddy Ibrahim para sa Jordan. Susunod na makalaban ng Pilipinas ang Iran bukas sa ganap na alas 8 ng gabi. Parehas na venue. Mula sa DZSR Sports Radio, ako sa Team Tapas, nag-ulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Pilipinas
25: News Nationwide.
2: Bago ang pagtatapos ng ating programa, binabati natin ng maligayang kaarawan. Happy 60th birthday si Tita Glenia Bagac Ronquillo. Maligayang kaarawan po sa ating mga nagdiriwang na kababayan ngayong araw, August 29, 2026. Sa ngalan po ng ating mga nakasama sa production side at sa ating technical side, kina engineers Broly Bumatayo, engineers Arnel Villamor at engineer Mark Bukiron, gayon din kay engineer Kenneth Nadwa sa ating PBS News Division at kay Tommy Reyes ang ating news editor. Muli, ako po si Efraim Gaito sa inyong naging tagapaghatid balita. Oras sa buong Pilipinas, isang minuto bago ang alas 7 ng umaga.
25: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Pilipinas
25: News Nationwide.
20: This is a public service announcement.
21: Discipline is the key.
22: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
21: Kilatisin ang sarili.
22: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
21: Importante rin na ating laging isipin.
22: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
21: Isang mahalagang paalala
22: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: This is a public service announcement.
23: A public service announcement
20: from PBS,
23: Presidential Broadcast Service
20: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
27: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
3: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
27: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
4: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
5: Pati bamboo?
27: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
5: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
6: Nung natutunan ko po yung paggawa,
7: sino nagturo
6: sa training po kami sa DOST.
7: Sa DOST rin.
27: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
8: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
27: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
24: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Athletic type ka man o fan ng mga palaro, ready your ears dahil PSC Hour is back. Ipapasa at ibibigay sa inyo ang mga latest sporting events sa buong bansa. PSC Hour. Kabising ang Philippine Sports Commission, iisa-isahin ang mga tournament, sports activities at development programs sa mundo ng palakasan. PSC Hour. Sports for all ang goal natin dito. Pro, amateur at kahit mga enthusiasts, para sa atin itong lahat. PSC Hour sa Sports Radio 918.
26: Muli, magandang araw po sa ating lahat at ito ang ating programang Philippine Sports Commission R. Dito lamang po sa Sports Radio 918, lingguhan kami na nagbibigay sa inyo ng update patungkol sa ating mga Pilipinong atleta, ang kanilang mga achievements this past week. Ganun din po ang programa at proyekto na tinututukan o patuloy na tinututukan ng ating National Sports Agency. Yan ang parati naming bida, ay binibida sa inyo. At syempre pa sa mga panahon na ito, kami po ay magbibigay din ng update patungkol sa preparasyon ng ating Team Philippines para sa darating na Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan in 22 days from now, September 19 to October 4, ang ating 20th edition ng Asian Games. Kaya samahan kami sa araw na ito. Mamaya si IZ Almasan ng ating Philippine Sports Commission Integrated Communications and Events section, makakaugnay po natin. And then, special guest natin ang mula sa Philippine Weightlifting, sila po sina Rose G. Ramos, ang ating atleta, isa sa mga top bets natin come the Asian Games. Ganun din ang coach na si Allen Diaz, isa sa mga national coaches natin. Live via Zoom nating makakaugnay sina Rose G at si Coach Allen. Kaya tunghayan po dito lamang sa Philippine Sports Commission R ang Chairman's Report sa pamagitan mismo ni Chairman Pato Gregorio mula naman po sa UP Annual Coaches Forum. Okay, yan ang aming ibabahagi sa inyo. Kaya kompleto ang kwento, kompleto ang ating mga update na ihahatid sa inyo dito lamang sa ating programa. Kami po ay nasa Sports Radio live stream, ganun din sa Sports Radio 918 AM, ganun din po sa ating PBS receiver. Yes, and likewise sa 918 kHz sa ating AM band. At syempre, sa Philippine Sports Commission Facebook page, kami ay nakashare. Kaya magkwentuhan, magbalitaan, at magkumustahan po tayo. Kagad tayong dadako with IC Almasan ng ating Integrated and Communications Events ng ating PSC para sa mga update mula mismo sa ating National Sports Agency.
7: Kaya everybody, sali na kayo! PSC Hour sa Sports Radio 918.
9: Isang maulan na hapon po sa inyong lahat. Muli po ako si IC Almazan mula sa ating Philippine Sports Commission. Maghatid ng mga latest updates, mapa agency man yan or from our team Philippines. At ito na nga po no, ang ating roundup ng PSC updates. For our athletes' achievements nga po no, this week, history has been rewritten. Alex Ayala has officially climbed to a new career high of world number 18 in the latest

0: inch silver in the under 19 men's 60 kilos. With continuous perseverance nga po, the team also notched 5 bronze medals in this tournament. Again, congratulations po, no? And from our jiu-jitsu naman po, it was an incredible performance from our youth and adult team, demonstrating exceptional talent at the recently concluded 5th JJAU Regional Championship Southeast Asia in Cambodia. The whole delegation remarkably hold a whopping 89 medals in total, consisting of 30 golds, 25 silvers, and 34 bronze medals. They finished second overall against 6 other Southeast Asian nations, showcasing outstanding excellence on the regional mats. At yun na nga po, no, ang napakarami po nating athletes' achievements for the past week lang po yun, no? At syempre po, meron pa po tayong mga dapat tutukan for the upcoming days po, no? Kaya nga po, para on the loop kayo sa mga kaganapan ng ating mga atleta, you can follow us on our official social media pages. Para naman po, no, sa mga updates natin on our PSC engagements, last Friday nga po, the waters of Iloilo are ready for a new wave of talent. The Philippine Sports Commission, in coordination with the Philippine Rowing Association, has turned over 4 rowing training boats for our young, aspiring local athletes. Spearheaded by the Office of PSC Commissioner Matthew Gaston, this donation serves as the foundation for the grassroots development and formation of a training pool in the province. PRA will also be conducting training clinics and exhibitions to properly introduce this water sport. And for another engagement nga po, last Friday, more than 500 young archers from around the country came together for the World Archery Philippines Regionals in Mindanao, and more than half of them were from Mindanao, with participants coming from as far as Cotabato and Sultan Kudarat. Mindanao Development Authority, or MINDA, Secretary Leo Magno dropped by the tournament and saw firsthand the depth of young talent emerging from the south. The archery range visit followed a conversation among PSC Chairman Gregorio, WAP President Bing Reaport, Secretary General Maki Santos, and Vice President Coach Mark Wee, together with MINDA Undersecretary Janet Lopez and Assistant Secretary Romeo Montenegro. At nilang Sunday naman po, na building on the milestone completion of its first phase, last April, progress moves full speed ahead at the UP Mindanao Aquatic Center. The PSC recently conducted a joint inspection alongside UP officials and Lebron Construction to track key facility enhancements, including a ready-to-fill warm-up pool and ongoing competition-grade filtration and infrastructure upgrades, ensuring the venue meets international standards. This steady transformation was made possible through the unwavering partnership between the PSC and UP Mindanao. Led on the ground by UP Mindanao Chancellor Leon Morao, together with planning officers Ms. Edith Floriano, Department of Human Kinetics Chair Jezreel Abarca, and Assistant to the Vice Chancellor for Administration, Mr. Reyes Hubane. Another update po, no? Half a century of martial arts passion filled the Grand Ballroom of Okada, Manila, as the PSC joined the Philippine Taekwondo Association for its 50th Golden Anniversary Gala Dinner. The night honored 50 years since the PTA's founding in 1976 and paid a moving tribute to Grandmaster Hong Song Chung and his family, whose lifelong vision transformed local potential into international pride. The Golden Milestone gathered key international and local figures, led by PTA President Rafael Alunan III, Kuki One World Taekwondo Headquarters President Yun Ong Sok, former Kuki One Chairman Hong Mun Jun, Senators Grace Po and Mig Subiri, PSC Chairman Gregorio, Philippine Olympic Committee President Bumble Tolentino, and Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. At itong Monday naman po, no, natapos na nga po ang ating Mindanao leg for the Indigenous Peoples Games in San Agustin, Surigao del Sur, bringing together over 300 participants po, no, from the tribes of Mandaya, Manobo, and Mamanwa to showcase their traditional, cultural, and athletic excellence. The program was made possible through the strong collaboration between the Philippine Sports Commission, headed, of course, by the Office of Commissioner Matthew Gaston, Provincial Government of Surigao del Sur, Municipality of San Agustin, headed by Mayor Nicolas Almeda, and the National Commission on Indigenous Peoples. Iilan nga po no sa mga games na na-feature dito sa leg na ito were the pagpilak, or the spear throwing, tunod tupana or archery, kadang-kadang sa kawayan, hinang tupisi, minogkutay or tug of war, binadju, yajug, eskrima, and volleyball holding with rattan. At sumunod nga po nating update no, at the recent annual coaches summit at Novotel Cubao, PSC Chairman Gregorio laid out the game plan driving the agency's current direction, joining sports leaders such as Coach Bo Perasol of the UP Office for Athletics and Sports Development. Chairman Gregory rallied support around the PSC's core priorities, prioritizing athlete welfare, expanding regional training centers, and boosting sports tourism across the country. At kinagabihan nga po nun, local sports tourism trailblazers gathered at the Grand Ballroom of Marriott Manila for the 7th Philippine Sports Tourism Awards, honoring the year's standout personalities, organizations, destinations, whose commitments and efforts continue to imprint the Philippines' capabilities on the map as the up-and-coming premier international sports tourism hub. As the chairperson nga po of the National Sports Tourism Interagency, Philippine Sports Commission Chairman Gregorio commended the honorees for their excellence and persistence in advancing athletic excellence while also highlighting the country's top destinations on the global stage. On Tuesday naman po, no, PSC Chairman Gregorio attended the National Academy of Sports or NAS Board of Trustees meeting, which was presided over by DepEd Undersecretary Malcolm Garma, representing Secretary Sunny Angara. Also in attendance were NAS Executive Director, Associate Professor Francis Kiko Diaz, and Commission on Higher Education, Commissioner Dr. Desiderio Apag III at the NAS in New Clark City, Tarlac. The regular session tackled plans for the growth and development of the school, including integrating sports into the curriculum, providing student welfare for training and academics, and upgrading infrastructure to strengthen the role of NAS in shaping the nation's future athletes. PFF President John Gutierrez and Asia Select Incorporated President and CEO Hans Bayaborda were the new additions as Board of Trustees members after a successful election to the position of private sector representative. Later in the afternoon nga po, the NAS board members together with BCDA President and CEO Joshua Bingkang and the NAS population celebrated the groundbreaking ceremony of the NAS Student Athlete Dormitory, which is now moving into its third phase. By Wednesday naman po, no, nagkaroon ng short visit dito sa ating PSC. Yan nga po yung ating short track speed skater na si Shandri Gimba following her stellar performance at the 2026 Asian Open Short Track Speed Skating Trophy in India. PSC Commissioner Olivia Ku warmly welcomed Gimba, who was with Philippine Skating Union President Ms. Nikki Cheng, celebrating her silver medal finish in the women's 1,000-meter event. And for Thursday, we have here the Philippine National Anti-Doping Organization, or FINADO, holding the Doping Control and Blood Collection Officer's Accreditation, Reaccreditation, and Training Course at the Century Park Hotel in Malate. The training featured Ms. Evelyn Tan Yulin, a Malaysian blood collection officer training from the Southeast Asia Regional Anti-Doping Organization, or SIRADO, as the resource speaker, while Ms. Nazima Begum Binti Kasim led the session for the Doping Control Training Course. FINADO Head Dr. Alejandro Pineda and PSC OIC Executive Director Attorney Guillermo Iroy graced the training session, which was attended by participants from various fields of medical technology and sports science. The training, which is in partnership with the PSC and in collaboration with SIRADO, aims to strengthen the knowledge and skills of blood collection officers in support of clean, safe, and fair sports. At yun na nga po, no, ang mga kaganapan po, no, sa ating ahensya for the past week. Muli po, on behalf of our PSC Executive Board, led of course by PSC Chairman Gregorio, and our commissioners, Commissioner Edward Haiko, Commissioner Matthew Fritz Gaston, Commissioner Olivia Bongku, and Commissioner Walter Torres, ay nagpapasalamat po kami sa inyong patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa and events. At para nga po updated kayo sa mga kaganapan ng ating ahensya, ay you can follow us on our official social media pages. For Facebook, that's Philippine Sports Commission with a blue check. For Instagram, that's @phil.sportscommission. For our X account, that's @psc_gov. And for the official updates and announcements po noon ng ating ahensya, ay posted po yan sa ating website, that's psc.gov.ph. Muli po, maraming salamat and magandang hapon po sa inyong lahat. Stay safe.
1: Free zone to. Kaya everybody, sali na kayo. PSC Hour sa Sports Radio 918.
2: Okay, thank you so much, IC Almasan ng Philippine Sports Commission Integrated Communications and Events. Itansya natin kung nandiyan na yung ating mga Philippine weightlifting team members. Unahin natin ang panayam bago natin ibahagi ang chairman's report ni Chairman Patrick Gregorio dito po lamang po sa ating lingguhang programa. So, punong-puno kami ng updates, okay, na ibabahagi sa inyo. So, andyan na, yung mga lifters natin, wala pa. O sige, kagad-agad, dakuha natin, Chairman's Report, ngayon na, para mapakinggan natin si Chairman Pato Gregorio patungkol po sa kanyang naging mensahe sa UP Annual Coaches Forum.
1: Free zone to, kaya everybody, sali na kayo. PSC Hour sa Sports Radio 918.
3: Age 8 to 15 every year. This year in Bacolod, December 12 to 18, 180 LGUs joined, and the budget, just for your guidance, para malaman nyo, ganda naman pala na suporta ng gobyerno sa sports. The budget, just the budget for Batang Pinoy, is 300 million pesos. Bakit malaki? 180 o 20 mil na bata, binibigyan namin ng mabaon. Bawat bata, may antigua 1,000. Sa 20 mil, ilan na yun? Bawat bata ho, binibigyan natin ng kutsyon, yung mattress, para hindi matulog sa sahig. Pagkatapos ng batang Pinoy, inuuwi ka nila yun. Magkano po yun? Tapos lahat ng palaro na 30 sports, funded mo lahat yun. So that is close to 300 million a year. Wala pa po yung palarong pambansa. Palarong pambansa, dahil meron silang regionals, division B, pataas na pataas, is more than 600 million a year. So sa batang Pinoy, palarong pambansa pa lang, lampas isang bilyon na ang ginagastos ng gobyerno. So, ano ho ang maganda? So, please take note, coaches. 17 years na nag-champion ang NCR. Alam ni Coach Goldwyn yan, parada pa lang ng palarong pambansa, ang tinatanong na lang, sino kaya second place? Sino kaya second place? Sigurado NCR na naman yan. We change that. Starting next year, kung saan pinanganak yung bata, kung saan nakatira yung magulang, doon ka na. You represent your hometown. Hindi na you represent kung NCR ka. Alam niyo, mga mayor at mga gobernador, no? Talagang maiyak-iyak sa kaligayahan. Kasi ang pananaw nila, kami hong nagbuhay sa batang yan eh. Kami hong nag-aruga dyan eh. Tapos nagdating na ngayon yung mga schools sa Maynila, halika na. Pagdating ng palaro pambansa, dadaan sa harap nila, nagbababay na lang. Di ba? Nagbababay na lang sila. So, with the regional training centers, with the grassroots programs, with the strengthening of Batang Pinoy at palaro pambansa, that means, Mayor Greg Asataya, Bacolod, lahat ng players mong magagaling sa volleyball, nakinuha na yan ng mga volleyball team sa Manila. Uwi lahat. For palarong pambansa, you represent your town. You represent your city. They are so excited na wala talaga yung hinanakit nila na kinukuha nyo lang sa amin. Tapos you expect LGUs to support Philippine sports. Olympia, Jumil Marcial, Nesty Pitecio, 12 years old. Reckoning age na magiging Olympia. So kailangan ulitin natin, tingnan nga natin kung talagang Olympia. Talagang Olympia. Next. Coaching. In the next few months, we will file an amendment to the Charter of ESC as a law. Kasi ho, may kulang na sa charter ng PSC. Why? Kasi ang charter ng PSC still says there, you take care of elite athletes and you take care of amateur athletes. Because your elite athletes are amateur athletes. In 1980 pa po, naglalaro na si Michael Jordan sa Olympics eh. Ang tagal-tagal na, mag-retire na si LeBron Olympics, there's no such thing as amateur sports anymore. So, a-amend po natin yan, and tinataguyod po namin in very close coordination with UP President GJ, the first ever sports university. Kasi meron tayong NAS, wala tayong collegiate level. Why? Because the number one reason na nagkaka-problema tayo sa coaching, sa referee, sa technical delegates, sports nutrition, sports psychology, sports marketing. The number one reason is yung mga kasama nating coaches sa probinsya. Let's face it, they are dependent teachers. Hindi naman training ng mabuti. Di ba? So ngayon, through this sports university called the Philippine Sports Institute, na magkakaroon ng sariling konsepto pareho mo ng PGH, kung ano si PGH sa UP, dapat ganun rin mo si PSI/PSE sa UP. Para yung mga coaches in the provinces can now enroll in certification programs and diploma programs na merong hopefully nakatatak na Universidad ng Pilipinas, pero 1 month coaching, 2 months coaching. Diyan mo kailangan natin ang University of the Philippines. Diyan mo kailangan natin yung mga coaches na yan. So, lahat po yan pupuntuhan namin para much training nyo yung mga coaches all over the country and they get the certification and they get a piece of paper may nakalagay Philippine Sports Commission and University of the Philippines. Yan po lahat ng programang yan. Ginagawa na natin, it will just take time because of amendments to the law. Third, ito lang naman ang programa ko, sports tourism. Ito, alam na rin. I told the president, sir, napakahirap kong lumaban kasi hindi tayo makapagpadala ng mga atleta na marami sa abroad. Tayo na lang po ang mag-host para lahat ng kabataan makasali. International kaagad. Yesterday, sa open swimming, ang Team Philippines, 45 mga bata. 45. Can we send more than 10 if it is abroad? No. Next month, we will host Sepak Takraw. A few months ago, we hosted Sambo. A few weeks ago, we hosted basketball. We will host World Women's Volleyball in 2029. We will have the Southeast Asian Games Youth Plus. Plus means plus 10 countries in December 2027. 16 under. Why? Because there's an Asian Youth Games, 17 under. Youth Olympic Games, 18 under. Southeast Asian Youth Plus, 16 under. Starting March 2027, we will host the first Mindanao Youth Games. All Mindanao only. Plus Timor-Leste. Why? Kasi sa Timor-Leste, hindi siya masyado na nanalo sa Southeast Asian Games, sinali ko na siya sa Mindanao Youth Games. Magkano budget? Another 200 million pesos. So, sports tourism. Why? Because the biggest tourism events in the world are sports events. And it gives our grassroots the opportunity to compete international level. Yung nanalo na ako ng bronze na swimming na 3 kilometers, taga-UST yata, sabi niya, sumali lang naman ho ako kasi gusto kong masubukan kung anong feeling ng international eh. Hindi niya kalahin, nag-bronze siya. Di ba? Pero feeling of international. So, kami sa PSC, we support that because ang sports tourism does not only help us in terms of economic value, it helps us in terms of grassroots development. Bakit ko ho ginagawa yan? Kasi gusto ko sabihin sa gobyerno, ang sports o negosyo yan. Ang sports o hindi gastos yan. Ang sports o hindi po gastos na sayang yan. And with all due respect and in fairness to the president, nung nag-gera sa Iran at sinabi niya, lahat ng ahensya ng gobyerno, magbalik kayo ng pera sa gobyerno, kulang ang gastos, mahal ang bilhin, wala lahat. Alam niyo, lahat pinabalik ng 20%. Ang sports hindi ginalaw. As a matter of fact, tagal pa. Bagong swimming pool sa field sports, puntahan nyo. Gagawin nyo yung track oval, puntahan nyo yung arena, bago na. Yung tennis court sa Rizal, ginagawa na. Lahat ko yung bigay ni Presidente, bigay ni na First Lady. Pumunta ko kayo sa gym ng, to all coaches here, pumunta ko kayo sa gym ng field sports. World class o, oh, air condition. Kasi dahil ito. World class. Bakit ito? Eh, pumunta ako sa banking ng bago akong na-appoint eh. Pumunta ako sa Gintong Aray. Yung mga bakal ng weights, bakal pa eh. Sabi nga ng national team ng boxing sa akin eh, is this your gym? O sabi ng national coach natin sa boxing, no, that is our museum. O, sa kaluhaan. Kaya pumunta ako kayo sa Baguio, ginagawa na yung track, bago na yung track, ginagawa na yung football field sa gitna, bago na yung gym, ginagawa na yung, gagawin na yung football pitch sa Naka, gagawin na yung football pitch, believe it or not, in Masbate, ginagawa na ho, by, in 60-70 days, tapos na yung 400 million long overdue. Since Kopong-Kopong, 1934, nung naglaro pa si Babe Ruth, the baseball field, we will have a pitch, we will have a brand new stadium, 24 hours ang gas, ang trabaho. It will be a world-class baseball stadium for Philippine baseball. So ano ang nangyari? Pinagbubungkal ngayon yung lupa sa baseball. Kasi papalitan na ng artificial pitch kasi gano'n ang baseball. Ano ang gagawin mo ngayon sa lahat ng loan soil na ginawa mo sa baseball? Ano ang ginawa namin nila sa Gen White at ng Papa? Kinuha namin yung loan soil, kinotak po namin yung Quezon Province. Quezon Province, nag-donate ng 10 hektarya sa Quezon, sa Tayapas, Quezon. Tayapas pa po. And doon ho dinala. So when we open the baseball field in Rizal, we will open the baseball field in Quezon. General Katapang donated 20 hectares in Palawan. Baseball, archery. BCBA donated 10 hectares in New Clark City. It will house the first Sampaguita Center, Philippine Training Center for tennis. Na siyempre si Alex Ayala ang idol, kaya Sampaguita Center. 4 clay courts, 4 grass courts, 12 hard courts. Wala akong shell court. Kasi sa Pilipinas na pala ang shell court. Wala namang shell court sa anywhere in the world. So grass court, clay courts, and the hard courts. Lahat po yan, ginagawa na. Now, if it could help you also, hindi ba nung nag-host tayo ng Southeast Asian Games in Clark, ang dami hong tinayong dorm doon na hindi ginagamit? Yung isang dorm doon, 120 rooms, binibili na ho ni PSC. Why? I-open up ko na ho for national athletes. And in all our dorms, in the next few months, in all dorms, in Rizal, in Baguio, in Field Sports, in Clark, we will now allocate dorms for student athletes. Kasi awang-awa kami, yung mga bata, kung sino pa yung bata, yung pang pinapabayad sa hotel, hindi binibigay ng libre ng dunya. So ngayon, all second floor of baseball will be converted as dormitory. Pag big corporate, for 500 pesos per bed, pag batang atleta, walang bayad. Dormitory. Hindi kailangan national athlete. So, to recap, athletes welfare, kapakanan ng atleta, regional training centers and facilities. Alam niyo ho, pumunta kayo sa buong Pilipinas, ang daming stadium hindi tapos. Because the LGUs, they build, they want to host. After they host, they don't know what to do with it. Hindi siya tapos. And number 3, sports tourism. You know yung programa namin sa Philippine sports. Now, as far as UP is concerned, abay, kailangan maabunan. Paano maabunan? Sinisira ho yung, ina-upgrade ho namin yung isang tennis court sa Rizal. Para lumawak yung tennis court, dahil marami na kaming bagong silya na ginawa ng Alex Yana, meron higit kumulang mga 1,500 seats na tatanggalin sa Rizal. Saan ho natin tatanggalin? Doon, sa baseball field natin sa UP. Dinonate ko. Why? Eh, doon ka lang nakakapanood ng baseball sa UP. Hindi mo alam lang nangyayari. Kasi ka, hindi, saan ka manood doon sa UP? I'm sure you all know. Oy, home run! Masan? Hindi ko alam kung saan eh. So, lalagyan na tayo natin ng silya. Yung sa tapat ko ng Varsity Training Center, hopefully we can start soon, will be National Training Center for Sand Sports. Handball, volleyball, doon po yun. Another 100 million po yun na gagawin. So, sabi nga ni Chancellor Vistan, Herman, baka naman makahalata sila na puro UP ang sinusuportahan mo. Sabi ko hindi naman, no? Kasi sinusuportahan ko yung lahat ng SUCs. Marawi, sinusuportahan ko lang. Pero gusto ko lang ng proof of concept sa UP. Why? Because ay, alam ko naman na generous heart si UP na tatanggapin rin niya. Lahat ng pinatayo natin National Training Centers doon, tatanggapin niya rin niya yung mga atletang pwede doon. Sa Baguio, John Hay, 6,000 square meters, lalo na sa basketball, volleyball, handball, floorball, futsal. We are now building a 500 million sports center inside John Hay. Finished by December 2027. Ano po yun? I-request po sa akin ni Anton Montinola ng FPU yun eh. Sabi niya, alam mo, Chairman, kapag patayo ka ng football, basketball facility dito, volleyball facility, futsal facility, floorball facility. Siguro yung mga teams din na masyado ng professional teams, GILAS, ALAS, school teams, dito na yan sa Baguio. Multi-training. Kahit isang linggo, dalawang linggo. O, Coach Eric, pwede ka naman may MTVC doon. Di ba? Ginagawa na ako. Doon mismo sa Baguio. It is a beautiful facility. So, my last point. Why are we so progressive and aggressive in building all of this? Why? Kasi oh, binago namin yung pananaw ng tao sa PSC. Kasi dati si PSC, pahingin pera, parang banko. Pahingin pera. Tapos sasabihin, eh, nagbibigay lang naman kayo ng pera pag nananalo na yung atleta. Di ba? That has been the story. That has always been the sad story. No, hindi na nga. Binababago lang na sa grassroots eh. Hindi lang yun. Ngayon, pag nananalo yung mga batang atleta, whether 3x3 or beach volleyball, meron mo. 7 young kids attended the Asian Youth Games. 7 got gold medals. Alam niyo kung ganti pala ng PSC? Ipa-500,000. 16 years old ng baka. Tinanong ngayon ako, Chairman, ito kung ginawa yun. Para akong tumuloy-tuloy. Asian champion eh. Yung 500,000, pang vitamina niya lang yan. Yung 500,000, balik lang ng ginasusto na yan. Asian champion na yung batang yan. Ngayon pa ba tayo bibitaw? Ngayon pa ba tayo bibitaw? Quick question din nyo, 500,000. Magiging Olympian niya. Asian champion na yan eh. Hindi ba? So ako, no, give it to them. Hindi natin pera yan eh. Let them feel. Pati coaches meron. So that is our program. In case that is the program of the Philippine Sports Commission. So ako, I reach out to you to please help us develop the sports university. We badly need your help. We badly need your expertise. Yes, we will also help upgrade facilities in UP because talagang swerte rin talaga itong UP kasi no, si Quezon City mag-host ng Panalupang Bansa sa 2027. Nakita ko na yung listahan. Aba, parang labing isa ba, Coach Bo? 11 sports facilities. 11 sports will be in UP. Ibig sabihin, i-upgrade talaga. So, last week, nasa Ormoc ako, sabi nga ni Congressman Duma, bakit hindi pa ba nabubuksan yung fencing? Matagal ko nang binigay sa UP ang pera. Hindi nga lang. Nandun na raw. Ano pa ba ang kulang, Coach? Ano po? Wala na po ito. Ah, meron na po. DBM. Ah, ano ba yung solusyon doon? Kasi sayang, sabi ni... Sige. Tapos yung sa ilaw, ano ang program sa ilaw? Kasi kung muli ako pumunta ron ha, umalis na kami kasi ilaw, brown out niya. Quezon City. Oh, yun na lang. Let's take advantage. Because Quezon City will host Panalupang Bansa they need the support of UP and they need the support of the Philippine Sports Commission. So, gusto ko naman sabihin, nalimutan ko yata babitin, for the first time in the history of palarong pambansa, alam niyo mo yan, ang medalya sa palarong pambansa, binibigyan na namin ng gantimpala. Nung huling nag-usan, we spent 10 million. Gold medal, 5,000, 3,000, 2,000. Sa batang Pinoy, para alam nyo lang, aside from the athletes, the number one LGU gets 5 million, 4 million, 3 million, 2 million. Ano na sabi ko sa LGU? Balik na lang sa sports development ka na. Yan tulong po namin, balik na sa sports development. Pero at the end of the day, what am I trying to say, what am I trying to communicate? Ang sports ho, hindi ho gastos yan. Ang sports ho, taya ho ng gobyerno yan para umulad yung bayan natin. And as we speak, we're hosting the Southeast Asian Games Youth Plus December 2027 in Rizal, in Subic at Tagaytay. We're hosting the Asian Beach Games in Cebu, March 2028 in Cebu. Kausap ko si Congressman President Bumble Tolentino a while ago. We're trying to host IMA, Martial Arts, in the Philippines in 2031. Ano sabi ko kay President Bumble? Papayag ako, i-bid natin yan. Muna-muna, hindi na ako yan. Iba na presidente yan. Pero papayag ako, i-bid mo yung Asian Martial Arts, Indoor Martial Arts Games, IMA. Papayag ako sa isang kondisyon. 2039 by Asian Games sa Pilipinas. Because we first hosted the Asian Games in 1953. Hindi pa tayo lahat pinanganak. Never again. Sabi ko, in 2039, ibalik mo sa Pilipinas yan. Kaya ng Pilipinas yan. Kaya ng Pilipinas yan kung gusto natin. Bring back Asian Games to the Philippines in 2039. So let us see. So, Coach Bo, thank you very much for this opportunity. Coaches, thank you sa season nyo. In our own little way, kung paano po kami makakatulong, sabihin nyo lang po kay Coach Bo, and nandito lang naman po ang PSC.
1: PSC Hour, boosting national pride for Filipino athletes. Palakihin natin ang role ng mga Pinoy sa mundo ng sports. PSC Hour sa Sports Radio 918.
2: Okay, so inyong napakinggan si Chairman Pato Gregorio. Baka hindi nyo alam kung saan siya nagsasalita at ano yung topic doon. Siya ay dumalo sa UP Annual Coaches Summit. Okay, hindi lang natin nalagay dyan. Pero si Chairman Pato Gregorio ang dumalo sa UP University of the Philippines Annual Coaches Summit. Doon po niya ibinigay ang mga mensahe sa mga coaches. Okay, at syempre yung dugtong na programa ng ating Philippine Sports Commission. Okay, so we go to our guest for today. Yes, pasensya na. Narito po ang ating mga, ang isang grupo muli ng atleta. Parati tayo nagtatampok ng mga Asian Games bound athletes ngayon mula sa samahang weightlifting ng Pilipinas. Okay, narito ang ating isa sa mga bets natin, top bets, si Rose G. Ramos. Okay, at ganun din si Coach Allen Diaz dito po sa ating Philippine Sports Commission R sa Sports Radio. Hello, magandang araw.
4: Hello po ma'am, magandang araw po.
2: Nice to have you po dito sa ating program. Excited kami na makausap tayo kayo dahil nga palapit ng palapit na ang ating Asian Games. Rose G, kamusta na? Nagbabalik ulit tayo sa Asian Games. Excited na ba?
5: Excited na po at the same time kinakabahan.
2: Excited pero kinakabahan ano. Coach, kamusta naman ang overall preparation ni Rose G at saka yung iba pa nating mga weightlifters?
4: So ngayon, ma'am, puspusan po yung training namin noon para preparation for Asian Games, ma'am.
2: Saan po tayo nagte-training? Sa Manila ba?
4: Yes po, ma'am. Dito po kami ngayon, ma'am, sa Rizal po. 5 coaches po kami nandito, ma'am. 5 athletes po. Ano po, tulong-tulong po kami, ma'am, for Asian Games po.
2: Sino po yung mga kasama mong coaches, Coach Allen, para naman ma-acknowledge din sila?
4: Opo, ano po, yung ano namin, head coach po namin, si Coach Antonio Agustin, and then Coach Boreros from Cebu, and then Coach Tiwa from Zamboanga, Coach Patrick Diaz po from Ifugao, and then ako po, Coach Allen.
2: Okay, ang ibig sabihin, isang atleta, iba yung coach, talagang may nakagabay, yes, ano po, nakasubaybay. At dito kay, yes, ano, kay Rose G, syempre si Coach Allen, okay, Diaz. Yes, Rose G, ibang timbang? From 49 to 53 ba kilograms? Yan na ba ang bago mo ngayong weight division? May adjustment ba? Mahirap ba ang adjustment na ginawa mo, Rose G?
5: Hindi naman po yung mahirap sa pag-angat, ma'am. Ang ano lang po, naninibago lang din po kasi first time po mag-compete sa 53, which is ang lalakas din po ng mga kalaro ko, ma'am. Nakapano din, ma'am. Pero challenging naman po sa akin na mas mag-training pa po.
2: Rose G, mas ano ba, mas tama ba, sakto ba na weight division sa iyo itong ano, itong 53 kaysa 49? Ano sa tingin mo?
5: Naninibago po kasi ano, bagong akyat ako sa 53 kasi ito po yung Olympic category. Pero okay lang naman po, ma'am.
2: Coach Allen, so ikaw mismo ang mag-assess. Okay lang ba ang pag-angat ni Rose G? Nakaka-adjust na nga ba talaga just in time para sa Asian Games?
4: Opo, ma'am. Medyo ano po, na-adjust po kami ngayon, ma'am, for ano, training niya, ma'am. Then, ano lang, target lang talaga namin yung ano, yung binubuhat niya, ma'am, dun po. Then, hindi po namin alam kung ano po mauibigay sa atin ng Panginoon sa laro ko. Basta prepare po talaga kami, ma'am, dito ngayon sa Philippine Sports Commission sa Rizal po, ma'am.
2: Rose G, ano ba ang kailangan mong mabuhat dyan sa particular weight division na yan? Para sabihin natin, magkaroon talaga ng tunay na laban para sa podium.
5: Hindi ko rin po masasabi, ma'am, pero may goal akong number na gustong buhatin, ma'am. Yun yung nasa 215 na total po. Yun yung po yung ano ko, goal kong makuha, ma'am.
2: 250?
5: 215 po.
2: 215 na total. So anong ibig sabihin yan? Sa snatch, anong buhat? At sa clean and jerk, ano ang target?
5: Siguro po nasa 97 to 118, ganun po.
2: 97, tapos dun sa kabila, sa clean and jerk, 118.
5: Yes po.
2: Okay. Sa pagkakataon nito, Coach Allen, nasa anong stage ka ng training? Yan ba'y sa technique pa? Or polishing na lang? Or...
4: Yes? Preparation na mo. More on preparation na po. Or conditioning na din. Next week po, for conditioning na kami, ma'am, para sa, malapit na kasi, ma'am, yung ano, September na next week. So, fixed up talaga, ma'am. Preparation na, ma'am.
2: Okay, Coach Allen, mahalaga ding aspeto ng preparasyon, yung mental aspect, di po ba? Dahil kahit yes, yan po ay pabigatan at palakasan, ika nga, eh, palakasan yes, din dito, ano po, yes, ng po mindset yes, sa mental aspect nga po ng laro. Ano po yung ginagawa ninyo ng mga coaches para po talagang mapalakas yung, ano, yung pag-iisip, ika nga, ng mga atleta natin?
4: No, ma'am, yung sa akin na, ma'am, motivation ng sa atleta, ma'am, mag-uusap kami parati. And then, sabi, nakuusap kami, sabi ko, focus ka lang, ano. And then, sa mga pagkain din, ma'am, maintain niya yung pagkain niya, ganun. Always talaga, ano, ma'am, usap talaga sa player, ma'am, para. Parang nag-uusap kayo, ano yung goal-goal natin, ito yung target-target natin, para may moral din yung player, ma'am, ganun.
2: Sigurado, Coach Allen and Rose G, dapat ganun talaga kayo ka-close ni Coach, di ba? Yes, lahat yes, ng... Kailangan mong sabihin kay coach, masasabi mo, di ba? Kasi isang team kayo para talagang makatulong si coach. Baka mamaya may pinoproblema ka, di ba? Alam ni coach, paano nyo bibigyan ng solusyon.
4: So,
2: oo, tama. Rose G, kamusta ka na after nung SEA Games nung nakaraang taon? Yung bang bahagi ng experience mo sa SEA Games ay nagsisilbi sa iyong motivasyon din this year para bumawi at lalo pa mas mataas na level itong competition na ating lalahukan, Rose G?
5: Yes po, hindi po naging madali yung last year, ma'am, pero malaking lesson din yun sa akin. Marami din akong natutunan dun, ma'am. Kaya sa ngayon, ma'am, na nag-train ako, mas nag-ensayo pa ako, mas nag-focus and at the same time communicate sa coaches po, ma'am. Yun na po.
2: Okay, so naka-move on na ba si Rose G? Paano ka naka-move on? Anong sinabi sa'yo mo sa sarili mo o ipinayo sa'yo ng mga coaches mo na talaga nakapagpabago sa mindset para erase na yung nangyari, di ba?
5: Siguro po, ma'am, kailangan din pong tanggapin yung nangyari kasi gano'n naman po talaga bilang atleta, hindi tayo perpekto. Yung kailangan natin pagdaanan yun para mas may ma-improve tayo or lahat naman na dumadaan sa talo bago manalo po. So, ganun talaga ma'am. So, ang iniisip ko na lang, kailangan po nang tanggapin and mas pagbutihin pa po ang ensayo kasi marami pa pong susunod na laro.
2: Yun. Ganda nun. Gusto ko yun. Kailangan dumaan sa pagkatalo bago manalo, di ba?
4: Yes po, ma'am. Tama po, ma'am.
2: Gandang motivation. Anyway, Rose G, kung di ako nagkakamali, nagpanglima ka dun sa kauna-unahan mong Asian Games sa Hangzhou, China, di ba? 2022 or 23 actually.
5: Pang-apat po, ma'am. Kasi dumating yung DPRK, dun po sila ulit sumali, ma'am. Eh. Kung hindi po sila dumating, nasa third place po ako nun.
2: Ayang pala, no? So, pang-apat ka pala nung huling Asian Games sa una mong pagsabak. Oo. So, this time, gaano ka seryoso? Anong iniisip para iangat yon at marating nga yung podium? Pero alam na natin na bagong weight division ito, Rose G.
5: Yes po, ma'am. Hindi po siya madali, ma'am. Kasi minsan, tao lang din po, nag-overthink. Pero yun nga po, training lang din na maayos. Tapos at the same time, pray, tiwala sa coaches, then at yung suporta ng pamilya. Yun po, ma'am.
2: Yes. Coach Allen, kumusta po yung mga build-up ni Rose G doon sa mga hindi talaga nakatutok sa weightlifting? This year po ba, nakailan ding competition si Rose G? Kamusta din yung kayang performance?
4: Sa ngayon, ma'am, ito po yung first competition niya ngayon, ma'am. Sa, yes po, ma'am. First competition niya ngayon after SEA Games, ma'am.
2: Ah, oo, ngayon lang pala. Wala pala kayong mga naging nauna na mga competition, Coach
4: po,
2: Allen?
4: Wala po, kasi ano, senior na po si Rosie. Ngayon po yung first na competition niya, yung senior, ma'am.
2: Ah, okay. So,
4: yes po.
2: Ang laki pala nitong ano competition na ito, di ba?
4: Yes, para po, kay Rosie. More in recovery pa lang siya, ma'am. After ng SEA Games, recovery muna. And then yung mindset niya, ma'am, ina-adjust ko muna. Nag-uusap kami, ganun. Ganun talaga yung mga nangyari. Minsan talaga talo, hindi parati ano, mananalo. Ganun ma'am yung mga sinasabi ko sa kanya. Sige, and then mag-focus na siya ngayon for Olympic qualifying. And then after this ng Asian Game, qualifying po kami October, ma'am.
2: Yun.
4: For Olympic.
2: So hindi titigil pa ang mga palaro para kay Rose G at sa iba
4: yes
2: pa natin mga weightlifters. Dahil
4: tuloy po, ma'am.
2: Pagkatapos ng Asian Games, kailan yung next competition? Ano po yun, Coach Allen?
4: October po, World Championship, ma'am, in ano, Ningbo, China, ma'am.
2: Sabi mo, bahagi na yun ang qualifying tournament
4: yes
2: para
4: po,
2: sa
4: ma'am.
2: Los Angeles?
4: Yes po, ma'am.
2: Malaki-laki. Malaki pa pala at marami pa pala maharapin
4: yes
2: yung
4: po.
2: Mga lifters.
4: And then, sa December natin. Din po, ma'am. Qualifying din po yun.
2: Saan po yun?
4: Sa Qatar po.
2: Uy, so dalawa pa. So Asian Games, tapos may World Championship at may isa pang qualifying big tournament din. Okay, sa ano sa Qatar. So anong pakiramdam mo sa condition, physical condition ngayon, Rose G? All set na para bumuhat at para lumaban kasi tatlo pala yan, sunod-sunod yung tournament mo, Rose G.
5: Yes po ma'am, pinaganda naman po ma'am yung mga laro ma'am, tsaka yung ngayon pinaganda naman namin ng coach ko ma'am. Yun po.
2: Handaan. Kanina nabanggit mo yung tiwala sa coach, tapos yung suporta ng pamilya. Paano ka nga ba sumasandig kay coach at sa pamilya sa mga oras na syempre may pagkatalo nga? Paano napapalakas nun ng iyong loob?
5: Wala ma'am, parang ano lang din sa coach ko, ma'am, parang nagko-communicate lang din kami ma'am kung ano yung mga kulang or kailangan kong gawin ma'am. Tapos sa family ma'am, usap lang din pag malungkot. Minsan hindi maiwasan ma'am, malayo ko sa kanila, malungkot ako. So yun lang ma'am, ano lang, communication lang din.
2: I'm sure miss na miss mo yung pamilya mo sa Zamboanga, tama?
5: Yes po.
2: So sila din ay inspirasyon mo, no? Kaya ka nagbibigay sakripisyo o humaharap sa mga sakripisyo dahil gusto mo na syempre magandang resulta, 'di ba? Tapos
5: yes po,
2: pagkatapos ng magandang resulta, meron kang ano eh, meron kang incentive di para sa pamilya, 'di ba? Ano ang parating ano, anong parating advice sa iyo ng pamilya sa Zamboanga? Kapag nalulungkot at namimiss ni Rose G ang kanyang pamilya.
5: Siguro ma'am, iisipin lang daw po na kung bakit ako nagsimula mag-weightlifting, kung para kanino ko ginagawa. 'Yan po, ma'am.
2: Oo naman. Coach Allen, sino ba ang mga matitinding kalaban ni Rose G dito sa weight division niya na 53 kilograms?
4: Ano ma'am, yung China, North Korea, at saka Thailand, ma'am.
2: Coach, China, saka, North Korea, Thailand.
4: Yes po, Uzbekistan po. Bali, apat.
2: Uy, apat. Patitindi yun ha. Kayo po ba yung nakamonitor? Namomonitor niyo po ba ang mga buhat nitong mga kalaban na ito ni Rose G? At para po ma-strategize natin kung ano talaga ang kailangan niyang mabuhat?
4: Yes po, ma'am. Nagmamonitor po ako sa mga Instagram po, and then sa Facebook, and then sa ano po, ma'am, sa website. Nagsesearch po ako ng mga kalaban nila, ma'am, yung possible na malakas po.
2: So, base sa research mo, base sa scouting mo, ano ang kailangan talagang ma-hit na buhat ni Rose G sa snatch, sa clean and jerk?
4: Yun po yung total na binigay niya kanina, ma'am, na 215 po.
2: 215, pwedeng rumango sa podium?
4: Yes po, pwede na yun, ma'am. Malakas na po yun, ma'am.
2: So, between... Ah, ganun ba? That's nice. Ano? Between today and pag-alis nyo po papuntang Japan, ano na lang po ang mga inaayos ninyo sa training nga na ito? Sigurado, ano, yung sobrang ingat para sa injury, yes, ano po?
4: Yes po, more on technique na lang, ma'am. And then power, ganun po. Para iwas injury na po.
2: Kailan po ba yung alis nyo papunta ng Japan?
4: Wala pa, sa ngayon, ma'am, wala pa kaming schedule, ma'am. Hindi pa namin alam, ma'am. Inintay na lang namin yung POC or magbigay po.
2: Pero yung pong competition ng weightlifting, mga anong bahagi po ng games? Kasi po 2 weeks
4: 23,
2: yun eh.
4: 23 po, ma'am. 23 up to no November.
2: Ah, okay. So, November. September 23. Okay.
4: Yes po.
2: Oy, ang opening September 19. Malamang, kayo po'y kasama din sa first batch. Ano po, naaalis para dito sa,
4: yes
2: sa
4: po,
2: Asian
4: ma'am.
2: Games nga na ito.
4: Kasama daw, ma'am.
2: Oy, maganda yan, ano? Okay, so second Asian Games after ng Hangzhou, China noong 2023. Ikaw ba yung klase ng atleta, Rose G, na nag-visualize na nandoon ka na sa Japan, bumubuhat ka na? Ikaw ba yung klaseng atleta na ganun para talagang bahagi ba yun ng paghahanda mo, visualization of what will happen? Kwento mo sa amin, paano iniisip mo, anong iniisip mo?
5: May nakapag ano lang din sa akin, advice lang din sa akin, ma'am, na ganun, dapat na visualize na po yung buhat, yung target po, tsaka dun sa Asian Games sa Japan po, yun po yung mga iniisip ko po, yung mga numbers na buhatin ko sa podium po, yun po.
2: Okay, meron bang advice sa'yo, lalo na si ano, sina Ate Heidi Lynn Diaz, o kaya yung iba natin na mga naging senior members ng the team, ikaw ba'y nagtatanong din sa kanila base doon sa mga naging experience nila sa pagsali nga sa games?
5: Yun lang po naman, ma'am, yung galingan lang palagi sa mga laro.
2: Coach Allen, gaano po katindi ang mithiin ng ating Philippine weightlifting team na manalo ng mas mataas po sa bronze? Kasi po nung Hangzhou, naka-bronze tayo, si Ando, ano po? Kasi po, 2018, nung manalo si Heidi Lynn Diaz, di ba, ng Asian Games, nasa Jakarta tayo noon. Gaano po katindi ngayon ang goal talaga nitong team na ito? 5 po, no, ang pupunta nga dyan sa Japan. Ano po ang usap-usapan nyo ng mga coaches?
4: Ngayon, ma'am, wala pa po. More on preparation talaga. More on training talaga kami, ma'am, dito. Puspusan talaga yung training namin, ma'am. Wala pa kami ano, yung nasasalita ng ano talaga yung target natin, yung mga medals. More on training na, ma'am. And then, doon na lang yan, ma'am, makikita kung ano yung bibigay ng Panginoon. Yun po, ma'am.
2: Yeah, pero ikaw, Coach Allen, gaano katindi yung pagnanais mo at ni Hergy na talagang maka-podium, pero and at the same time, yung style ng ginagawa nyo na hindi naman gigil, diba, sa paghangad ng medalya? Papaano po ang ano nyo, ang usapan nyo lang ni Rose G? Para hindi naman masyado ma-pressure, diba?
4: Yun lang, ma'am. Sabi ko sa kanya, buhatin niya lang yung target namin. Doon, yung kung pala rin po, baka makuha niya yung medalya na mas mataas na mas pa po. Kasi hindi natin masabi, ma'am, sa laro kasi doon malalaman lang na yung ano yung medal mga ibibigay sa'yo. Parehas kayo. Yung condition talaga. Ganun po yung weightlifting, ma'am.
2: Oo, Coach Allen at saka Rose G, di ba noong nag-gold medal, si Ate Heidi Lin mo, di ba, yes, hindi inaasahan.
4: Yes, sir.
2: Biglang ganun yung po. China, may nangyari, di ba?
4: Yes, sir. Ganun po, ma'am. Ganun po ang weightlifting, ma'am.
2: Oo, kaya dapat talagang handa.
4: Rose Depende G, po sa conditioning, sa play, oh, sa laro, ma'am.
2: Oo. Rose G, ilang taon ka na ngayon sa ating national team?
5: Ma'am, siguro 9 years, 10 years, kaya na din, ma'am. Matagal na din po.
2: Oh, matagal na rin.
5: Start ako ng 11 years old po. National team na po ako.
2: Oh, kasi nga 11 sa mga youth, sa juniors ka pa, di ba? Yes. Through the years, napaka-veterano mo na. Ano yung mga learned experience mo sa patuloy mong paglahok at paglaban para sa Pilipinas? Ano yung pinaka maganda mong natututunan?